0: Ngibingelele emsakazweni omkhulu izwi lomzansi FM. Msakazi wami angiqinisekise mfethu ukuthi sisonke kolamlaloni ihore nomona. Ngicela ungibusise ngengoma kaMashelela mfethu. Ungidonsela yena mayethi ubaba wami uyangithanda. Cela ukuyilalela na wonke umuntu ongalele eyithokozele. Igama uzamo wakachili phansi kamaphumule ndana seduma yangibonge xhwela kithi.
1: Uhlelo siyabonga mjwaha sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi.

mamela bathi noma bekuthuka bekubiza ngamagama bethumumbi bekhuluma kabi befuna umshado wakho ubhidlike befuna uxoshise emsebenzini behleba ngegama lakho bekhuluma ngazo zonke izinto ezingasile ngegama lakho kodwa uthi inkosi uma ngabe uyabazi wena labantu mangabe labantu abenza nje uyabasa amagama akho

0: senza umnawa wahadela yedaba eCapaya.
1: Yeah,
0: ngazalwa ngingahambi ngo-1973. Mm. Umama nobaba kusho ukuthi bagijima baya enyangeni zahluleka kodokotela bahluleka. Akekho odokotela babengaboni ukuthi kungani le ngane ingahambi. Kepha kwathi ngolunye usuku ubaba wethanda ukuyidlela amajuba. Wathi ngolunye usuku ubaba ephuzile amakhathuni. Wathi hayi, Gladys ufanele ngumthathu umfana lingumuse ekuphakameni. Ngibona ukuthi ngeke akuthole yini usizo. Wathi uma ayibuka le ngane ehlule bonke abantu isonto ezomsiza ngayo.
1: Oh
0: baba ngomgqibelo ubaba ekhuluma lo ngesonto wavuka ubaba wahamba. Wangithatha wahamba ngoba uma wakhe uthe ubaba uyahamba nami ngafe ngathandazelwa ni kwaqale kwaba ngathi isiguqu njena kwahlabelelwa kwathi ukushawa isigubhu nekwabuyiswa amanzi ngathandaza ngaphuziswa iy'pune ey'mbili zamanzi. Into iyaphuma lana ayikho inhlobo yenyoka engaphumanga. Mesho unyazi lezulu lithi le ngane kwakufanele ife ukhona umama wethu uyamudlisa uma kanti le nto izokujika ngingafi nomama angashoni le nto besikhanda isifo la kumina ngabuya ngiphila nanamhlanje angikaze ngigule ngikaze kuthiwa kusenza ulele uyagula hayi ngisonzi ngaba njalo nje.
1: Hawu sibonga ukufana
0: hayi namayibo ngiyayo imisebenzi hayibo hayibo ngiyayazi bo
1: ngaba uhambi phela manje
0: hayibo ngabe ngiyinkubela manje abantu abamethembu shemba ngani usenyameni njengalana
1: awabeka likhulu
0: manje nabantu uma ukhuluma ngomuntu osenyameni abake bangakholwa kahle kane lapha sisebenzisa imuthi ubonga nje ucele hayi ukuthi uzokhipha imali ezinkulu akathi mayibona wena bona isopho awuma nabona ukuthi kufanele lengane isise hayi bo baba iqiniso.
1: Siyabonga
0: namhayi nami ukuthi nje ngibhajwe ngoba ngisebenza umgqibelo mhlambe ke ngiye ngovuka nathi ngesonto ephakama
2: ngiyavuma ngivuselele
3: uhleli nomshumayeli uMajola uyizwe emzansi.

bathi mabe chaza ukuthi futhi solo ngisila amandla wonke ukuthi uzolobola yonke imali obuyilungisile ngesikhathi uthuma umkhongi ifikisa le yonke kuthiwa yibizi iyabuza inkosi ukuthi yini yebizi ngoba kwakuyinto engayazi bathi mase bekusho bekubala ukuthi uma ufika umkhongi kuthiwa ubaba wentombi amukho mlande ngemali ethize uma kungenjalo kuthiwa mehlise emthini kubalwe enkulu imali kongaqa amazinyo konke inkosi yathi kwabadala abazochaza ukuthi emandulo kwakwenzeka njani mamke.

0: unina afune ibhodwe nenkada namacansi. Ndathi inkosi yamakhosi, ngithi kusukela namhlanje akubuyele kulokho kwakubizwa umandulo. Lezi bizo sengizwile ngabona futhi ukuthi nifika kimi senizothi nishadelwe. Bayagula omagodi, okunye nithi ababathola abantwana. Ngesikhathi ubiza lezi bizo, ube siyasonga lo ombizile ukuthi ngomshado nami ngiyoyibiza lezi zinto. Uthi ngaleso sikhathi sekungena idimoni, kanti benicela isihlobo esihle, sesiyaphela isihlobo esihle kungena amadimoni. Kusukela namhlanje ngithi buyelani kulezi bizo. Waya kudlomo e-ofisi wayobhalwa ukuthi sekuzobizwa lezi bizo, inkosi eyihlelile ukuthi kuzobizwa zona zokujabulisana. Abantu iy'nsizwa zaya ebhentshini zakudala intombi kulowo nyaka, kodwa futhi kwatholakala inkulumo eyavela komame ukuthi asikwazi ukungabizi ngey'ngane zethu ngoba sisuke sesikhokha esesakudla nathi. Uma esho njalo uShembe okusho kwezakhe awobiza lesi sibiza shona. Bangcwele khona indaba enkulu kakhulu ezinye izinto ziziphethe ngokuthi zihluphe noma zinakalele ngoba ingalilaleli izwi kaShembe. Kanti kunezwi eligcizelela njalo elithi olalela wenza ungalaleli nje ungenzi. Ngithi angikhulume ngaleyo ndawo ngoba ngokuba abantu bengalalelanga kwanda kakhulu ukuba umsebenzi kaNkulunkulu unakale. Kwanda ukuthi manje iy'ntombi zamaNazaretha ayisapheleli ebungcweleni njengoba kwenzeka. Ngisho futhi ukuthi kwakhulunywa ngokuthi ma ufika umuntu ezocela intombi yeNazaretha, iNazaretha aliyemukeli ilobolo elisuke lilotsholwa umuntu ongakhofa. Sakhula kukhona ukuthi ma intombazane wephulile umthetho yeNazaretha yagala umuntu wangaphandle, uyise akathathi lobolo. Uma kukhona umne wabo, leyo lingane uyise uyayinike umne wabo ongakhona. Bayazi amaNazaretha ukuthi sikhule kunjani. Wayesho njalo omdala wensuku ngoba elungisa umsebenzi wasezulwini. Ikuveze futhi ukuthi uThema eseku inyanga yezulu esembethe umzimba wesithathu uBhombela, yahamba insizwa kaNdlovu yayothi inkosi yamakhosi kungena umuntu wazothi engakholwa ngemqoshile. Kodwa ngamtshela ukuthi lo muzi njengoba ungena kuwona nje lolu phawu olubonayo lala matsha amhlophe umuzi lo wami engiwubhekele obaba noShembe. Ngakho-ke anginikiwe ukuthi ngingase ngimukele ilobolo lakho uma uzocela le ngane yami layikhaya. Wabe seyahamba seyoguqa esihlalweni sobukhosi ekhathazekile ukuthi inkosi yamakhosi ngehlelwe isisindo ufike umuntu ongakholwa wazokhuleka. Inkosi yamakhosi imphindisele emuva Eating osinyanga izulu. Lesikhathi esesikuso manje sesisimbi kakhulu. Hamba ufike umtshele ukuthi ngithema engena esibayeni sami wabona intombi akakhethe inkosi ababhadiswe ukwazi wena ukuthatha ilobolo kuyena. Kwenza njalo Ndlovu wayoyitshena insizwa kaGumede. Insizwa kaGumede ngoba yayemthandile umakoti emcelile kaNdlovu yahamba yawongena emanzini. Abaningi abantu bathola ubuNazaretha kanjalo ngoba wena uqinisa umthetho kahlembe phakathi komuzi. Ithi inkosi noma ngakuye awe mayeseyiwela yena kodwa wena uyophepha ukuthi ukwazi ukuthatha inkomo kuyena ngoba usuke sehlambulukile wayenza intando kahlembe wangena emanzini. Ngithi ngokukhuluma lokho ngoba kwandile manje iy'ngane ukuthi ziqambukele ekutheni zithathwa abantu abangakhohlwa. Kodwa wena mzali mawuqinisa umthetho kahlembe lo ukuthi ayongena emanzini abhabhadiswe.
1: Njalo ngesabathi ekuseni hlelo nomshumayeli uMajola kuyizwe lomzansi FM.
2: Eliphunga ngiqale ngathi siba ngapha kumakhosazana entombi uthi eliphunga ngabuya ngalizwa ngapha omame ngabuya ngalizwa ngapha kwathi manje angisazi ukuthi ngizokwenza njani. Leliphunga elesono eyathi inkosi yamakhosi isona esimbi yake yazi yahamba ngoba ushembe uyakwazi ukuhamba ezulwini abuya buya kubonga ugama lenkosi. Wahamba kwaye wawufika esihogweni ophethe isihogo uSatan wafika wabuza ngale sono ukuthi wenziwa njani umuntu owenza lesono. Kwathi uSatan

Amen. Yile ngoma ngekho endela kulo. Mana dalaza. Ngibona umsebenzi omkhulu. Kodwa ngikhulu bayangithanda. Ngimani ngibona manje kulela nje na. Uthomo ngiyongubona sephethe ngizwe la ubona kodwa esifana ngoba phambili kuke mumba. Nami ngiyabona ngale mumba. Bafika la ngona uyazi. Basi. Hayi uthanda uyazi. Mina ngingeke ngani ngoba sengathi lo ngishaya ukubona umsonto manje abathanda uyazi bona. Ngalithi lalala. Ngikuma la. Alifana lapho ngiyasebenza uthanda. Amen. Bafuna manje. Amen. Nami uthanda. Asebenza sebenza nami kuze makhosi noma sengibaye. Awu sebenza. Awu sebenza.

0: Quindi siamo stati 10. Dopo la lezione, la luce si è pensata, non è un po' più scelta. Quando andiamo a Nazareth, una sezzi, capelli. E un canale in prova, un passetto nel pensare. Un canale si deve arrangiare. Un canale un giornale, un giornale.
1: Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali nasentlanganweni yezigangi. Amen.
0: Ngiyabonga inkosi uBusiswa. Le mwati, imbe kusitina sonke la kuthi kuna sazi zizalele na sizohamba ngene le panele na noma sisama ngene ebe yapha nangapha masizazi zizizwe uNkulunkulu kuphela azizwe ukukhuluma indaba esingazazi ntho esiyenza iyixhongo ngokungwala sebenza lemihlangano engenabuwelele engasusi ngalokuthi zonke ukhumbusukulu nosomkhulu nayesomele angakumkhulu umuntu efana nawonke uba ungumfundisi ubalufundisa abantu ukuthi bayiphathela njani nawe uthi umake ngishumayeza abantu ayiphathele njani nakube umfundisi esegwegwele sethe hayi lungekahle nakhona lonakala lapha ubona nekosi amakhosi bangibona amakhosi akho abaemaningalendele esontweni yena makhosi ngingabuyela ngigcwalele nakakusebeswazi zekona sobile eswazini aukhosi asemundlana umazambiki sokuyala makhosi kushengekefana sina kushengwe kwinkosi ngikamelela mehamba ukamelela kusukumana kwakho kulakalamalanga mehamba ukuyalamala kusukumana kwakho kube nkosi yangayezulu kufana namthini nosizana yona ngisho ukuthi ngahamba ngaya khona lapho khulu ngayokutho nazi nkosi osibane umuntu kesazile sukuba kasizama ngahamba nenkosi naye ehluzamkwalo nomvangeli ethubana babephunda sitele mkhulu nasethuba kwaye makhosi sibaba adina ukugombela mina ezame nasoba kuusebasi ngokugombela sadaye ngoto zahamba nasibuzanendleleyo singaba kugombela nangelela kosa makhosi yabonga ngumungu kulomuntu baba ngoba nje ukuthi zwana ndabuzithi amuhlekele number 1 48 manje kuphi number 48

0: sigonke lenkosi lalifulayo lenkosi ukhamba nababa sibabazi siyaesondelela ekhaya kuthelela ngeyo isizwe ayafana nomuntu abanalo qhubeka ngaphansi kwezenjani na kuthi ngihambile ngayakuleyani azakhomba ibeli ngaba ngayakuleyani ngokwela ngesitshane bekunga wayebanga nezakazana lapho ngaisane lungcwele sazi kakhulu ngenkosi kwizalelimazi kwezamakhuliseko kuthi njengezelimihle esenzela yona ukuthi abantu akuthi sasukele ehlanzini cishuma abantu abaningi la ephila kwanazaretha ngizamlalela bamhlinga nokhulu futhi uyena kuphela umsiza uyinkosi yethu uyazi kwezulu hamba nomgelo wakho wena umgelo kodwa nangu wami nangisunga ekhayani kodwa nakuthuka lale dolobheni zokushaya lezizathu zingaguquki ngoba ubaba sengoyethu uyalekelela uyasiza balalaleya njengibuqelelenako phika inkosi yakadube ngaphisela ihamba nomuntu obuya inkinga esiphale ebuyayo engibuyabuyengaye eyenamathambi bangukuba babhela bangukuba babheka leyo baba kunjani ngabo sisinto ebanayo namasiyakonza kuzuzoba ifoleleko nabo umuntu kwetolo ngokwemba nenkosi yakhe ngiyabonga nazaretha ngiyazi izulu amadolo anendaba nabo mangibhethele andaba nabo ngokuthi andaba nombakazi ngokhokho umbe bazohlabelela kuzelwe nasebelisisi usebelisisi oyi kulubhokozo kuka
1: Se ve el
0: Es

ngingakubalela nje babe baningi ngithanga ngikhe phezulu mangathi ke ngoba noma iyako yangena mangakubala ngungathi ngithe cha bengidamane ngidlula nje niveza le ndawo ethi leli sabatha ke uNkulunkulu wayeliphe abantu bakaqwaqa. Well, we have to wait and find out. Ngiyacabanga ndathi idamane idlala ihlabelelo. Hayi, kushuthi akekho umshumayeli ungafa. Hayi, lokhu ngikhona nje. Ngiye ngithi ke kulukhuni ukukhuluma phakathi kwamaNazareth. Ngokuthi sekufanele ngiyiciphize inkinobho. Hayi, ngiphinde ngithi awuthi ngiyiyeke. Ngiphinde futhi ngithi hayi awuthi ngilinde futhi. Uyabona? Ehe, ngoba kulukhuni. Ngoba ukuciphiza nje inkinobho kanye. Ebesithi ususe emoyeni ke manje bese uyakhuluma. Inhlekelele isuke ingehla noma inini. Noma inini usuke ungakhuluma into esiyokukhipha ezulwini. Ebese yesula nomuzi wakini wonke. Kuye kuthi masixoxe indaba yabanye. Hlangana nabantu lapha manje mina sike sahlangana ke sikhuluma indaba kaShembe sihlangane nenye insizwa futhi lapha izolo ingixoxela indaba yokudutshulwa kwayo yadutshulwa ngeyinhlamvu eziwu-6 kodwa kwangena eziwu-2 yakhuluma ke ngiyayichaza le nto ithi ngize ngakhali inyembezi mshumayeli mangilalele amandla kaShembe ekusindisa ngayicabanga nami ngithi mina pho ngoba uphethe indaba enhle kangaka kaShembe awufoni ngani uyixoxe lento makusuke kufono uthi eyi mshumayeli kuvele kusinde vele ngifikele zinyembezi njalo uma ngiyikhuluma le ndaba ngase ngibuka ukuthi oh phela kuyenzeka uma unenhlanhla ukubona ukuthi ukukhuluma indaba kaNkulunkulu akuyona into encane akuyona into elula akuyona into ongavele uyenze nje mina ngeke ngibuke.

0: babamajola ngokuthi nje ngihambe ngithi ngobona inkosi lapha ebuhleni ngafike nganikele embengeni. Hayi isibusiso sangehlela angisazi kodwa nje mfowethu into edinga isikhathi ngoyichaza nje ngoba kuningi ekusadinga
1: ukuthi uyangiropa yisi isikhathi lesoxoxa indaba kaShembe umuthi wena kukhulu kuningi kuyiswa lesi sikhathi sokuxoxa wenzani Shembe
0: ngasuka babamajola emlazi ngingaloni iNazaretha ngihamba ngenyawo impela phansi ngibhadazela njengomuntu oyiNazaretha ma ngifika nginikele embingeni emakhosazaneni hhayi kuthiwe inkosi ngibusise kade ngidlule ngixikizile la emtshebheni babamajola ilotho ngo-R5 wamohodwa
1: habe
0: kwakulwesithathu hheyi mfowethu zagingqeka iy'namba ngiyibuka kwi-TV senodadewethu e-dining room zagingqeka mfowethu iy'namba eyi zangena zangena mfowethu ila engaqala khona ukubona uShembe ukuthi uNkulunkulu kanti ngangikade ngiphuphile ngayizolo uma wangitshela ukuthi njengoba uphupha uShembe egida amaNazaretha la ekhaya ebaleni singawona odadewenu ube amaNazaretha bona kodwa mna ngingalona
1: kushintshani lukuphupha uShembe inhlansa
0: uma wengulunga wayele nto eyisangoma kodwa uShembe emthatha wathi manje uba uphupha uShembe kunikela ngisho umambaka ufike unikele nangampela uma ngifike nginikela sekwenzeka naye kumhlobo
1: mamu
0: ehe
1: wayibamba mambana wayithola inamba usangihlebela ukuthi wathola malini
0: ngayibamba
1: ukuthi bazokulandela hayi sekwadlula phela
0: ngoba ngagcina sengihlaseleka ngakhahlekela icapha
1: ubo uShembe ngoba
0: sifuneka ithikithi bahluleka kodwa futhi ukulithola
1: base befuna ukuzokutshontshela ithikithi
0: hayi sengilihlemile babesebelethi balesi sebhenke wengulu
1: hayi wena uyazi ukuthi mina ngiyaqala-ke nokukhuluma nomuntu wakho wawini lotho kusho
0: ukuthihayihayi kuyenzeka sekungiphinde kwabili wengulu
1: sekuphinde
0: hayi sekungiphinde kwabili mfowethu yikho ngithi ngohlele ngolunye usuku ngibe nesikhathi
1: hayi sekuyakuzo
0: ngoba mfowethu ukuzaleka kwami kuhlukile kunabanye abantu nokuphila kwami kuhlukile ngivuka yisho ekufeni yikho ngithi uShembe uNkulunkulu sengizanyiwe kakhulu emajola ngiyakoda ngiyaphila ngokuxoxela mfowethu ngohlela nje ithole inamba yakho ngifike kuwena ngikuxoxele ungilungisele nokunye ngoba ngabe ngiyayigqoka ingubo emhlophe kodwa kunezimo ezingishayayo ngemuva lami lokuzaleka ithanda ukungaqondi kahle
1: Shembe uzokwenzela umusa mfowethu uzoyenza indlela sibonane sikhuluma
0: amen amen mshumayeli
1: amen phila ngane yakwethu kulungile asinikeze omunye futhi ithu mina ngiqala nanokuxoxa nomuntu owake wawini lotho-ke ngiyaqala nje kusho ukuthi ngingase kwenzeke nami ngigcine ngawumuntu wenhlahla uyabona alright kulungileke 060 480 7164 ngicabanga ukuthi ngo 5:45 which is quarter to 6 zobe sengidedela obaba lapha abahambile lo msakazo namhlanje kukhona indaba enhle abayiphethe uzobezwa nje obaba ukubezwe nemisebenzi eminye emihle okuyibona abayenzayo sawubona kuseni amen siyaliphile lunyazi ninjani nina
2: I know my trick.
1: Yeah.
2: Ema panoyi.
1: I know my trick. Kodwa iqashwe emabhanoyi. Abongwe inkosi.
2: Registered manje.
1: Registered. Ngalo Shembe.
2: Yahamba kuthola ngazi ahambe manje khona i-test eyibhalile.
1: Mhm.
2: Isiphasile. Yangitshela umuntu osehole ukulo qala njengoba nje uJulay.
1: Awu ngithi. Mm. Usehole nokhola.
2: Ithena sekukhona i-test aseyibhalile. Wayiphasa futhi.
1: Mm, ayibonge inkosi.
2: Ma khona indawo labathe bafuna ukufisa labangibeke kuyona isikhundlana.
1: Mm.
2: Ngicela umsebenzi oyazi. Lo muntu lamali.
1: Mm.
2: Angazi uNkulunkulu umsebenzi ayenzi ukwenziwa ngayo.
1: Phela nomose phela wayenamali, kodwa uNkulunkulu wenza imisebenzi emkhulu ngaye.
2: Angazi uShembe azi namanje bathokekile
1: ayi ayibonge nkosi amen
2: bathokekile
1: amen phila mawami ngiyabonga kakhulu kulungile.

0: Into ehlupha ngasentombini njengemali.
1: Ekhaya!
0: Siyabona ngamabuyiya. Usaba ngezibuyayo. Ula mehla. Ebonakala kanjani.
2: Mira, no se me ocurre.

0: abelabo abesule izinyembezi emehlweni abo.
1: Bawe futhi izinyembezi zonke lefunayo.
0: Ukufa akusayi kuba khona.
1: Ukufa akusayi kuba khona.
0: Lokudabuka.
1: Lokudabuka.
0: Lokukhala.
1: Lokuhlungu. Lokuhlungu.
0: Akusayi kuba khona.
1: Akusayi khona.
0: Ukuba okokuqala.
1: Okokuqala.
0: Kudlulile.
1: Kudlulile.
0: Wayesethi uhleli.
1: Ungabeki amabanga. Asisule izinyembezi. Zonke lefunayo, fazisile zonke iinyembezi emahlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona. Ukudabuka nokukhala nobuhlungu akusayi kuba khona. Ukuba okokuqala kudlulile. Kwakhala ukuthi asisuka nabo kwawalela amadoda lamaye. Kwawalela amadoda ukuthi asisuka nabo kulesi sibopho esizayo. Manje yithi incwadi. Iinyembezi zisuliwe zonke emehlweni yabo. Ukufa kusayo asiseyibulawa ngqondo sesizofana nomthandwa weNkulunkulu. Kudabuka nokukhala akuseyi kuba khona sesizohlale singamelana ekusindeni. Ngoba ukuba kokuqala kudlulile. Sesisejerusalema elisha lawo umuntu abakwa abantu abakhona bethokozelana bona
0: wayesethi ohlezi esihlalweni sobukhosi
1: Bheka
0: ngenza ube kusha.
1: Bheka ngenze konke
0: ube kusha. Loba ngokuba lawa mazwi athembekile aqinisile.
1: Loba ngoba la mazwi athembekile aqinisile.
0: Wayesethi kimi se.
1: Se vai, kwazithi angilotho yeyondo uba la mazwi lawo athembekile aqinisile. Yabona le bathe la akho umuntu ongayisiswa kwindawo yakhe. Le ndawo iyisibusiso esehla sivela ezulwini aseya amakhosi amaqadi ayavuma adihlelani nayo kuze kulunkulu. Kodwa ukuthi usasemathathi banikela ngale ndawo. Futhi izinto mathina singayonike ndawo ukusalela ngalo. Futhi labantu abanikela bawuthanda lo wena wanikela ngalo ube inkathazo sekuyo.

0: Ngiyakukhombisa lokho.
1: Ngiyakwenza isizwe esikhulu.
0: Ngiyakwenza isizwe esikhulu.
1: Ngubusisi.
0: Ngubusisi.
1: Yenze igama lakho libe khulu.
0: Yenze igama lakho libe khulu.
1: Uyakuba.
0: Ngiyakwenza isizwe
1: esikhulu.
0: Ngiyakubusisa.
1: Ngiyakubusisa. Abakubusisa.
0: Ngiyakukalisa. Ukalisayo, ngiyakukalisa.
1: Ukalisayo, ngiyakukalisa.
0: Yonke indlu yomhlaba iyakubusiswa kuwe.
1: Yonke indlu yomhlaba iyakubusiswa kuwe.
0: Kaloma. Usibusisa. Nibalale wenza nje ukuthi wazi umkhulu Dumela baba mkhulu ingakho ngifanele isikhalo yakho ngizosifika baba mkhulu ayikho indawo engasebenzisa noma sanele njengalendaziyo namhlanje namhlanje indawo la kude nabenjani indawo iyasebenzisa ngoba ibandla ikhula usuku nosuku ngoba kujulayi nje baningabazohluka kulokuthi ngumkhulu waleyothi umuntu uyaduka omunye umhlalanangasedamini obhabhadisa ethi uye emateksini ngalindiswayo lokuthi ethe mathekisini eyangasedlamini ukuthi endawo ngalo lungcwele phela nasuyijonini ibusiso uhambe uthiwe indawo enyandazayo yona ugithi isibusiso enhliziyweni yakho osoyayikayo sizayela umsumayile womoto wombogo obamemezelayo abadunile ngokwani bana abo ufisa nomzimu omkhulu ube muhle ngiyakho washoa ukubonga kakhulu kubanikazi balo mhlaba abasingalindalekulangayo esenelisayo esenzize kubona ngokuthanda kwethu uyabona lindawe baseza bayeke igcwale sasebaningi abazayo ngoba yini esiyibona umhlaba engaphandle kumanzi ubona ke khona kungena ngapha kwezinkiya abanangazo phela into ediyayo bayokuyiphathisa kancane uzame uqeda ukuyina mina-ke ngeke manje abanikazi babo bathi ushengo seziwashengo ozikofika izimuntu ngisukuyidlalela nje ngisho amazi sisidala ofuna isani mina ngumntombi ongasho yabona le nto wayibhekile yakhiwa yasekelwa siyabuzwa sinomakadina uyabona nje obabile emakadini inkanyezi eyawa phezulu wazosuka bengabesheya emthunyini ukuthi abazokuthi uyiphi ngoba uyabona kathini e-Afrika kodwa e-KZN

0: Heavy K featuring Professor It's a Beautiful War. Hey, yabona nje ne focus kosa mayiphinde futhi be connecten yabona angidingi kuzwa mina indaba yokuthi njengoba uhleli la ukhona nje wena umuntu wakho uyamshaya umuntu wakho hey akube beautiful war bakhlobo nkosana ake njabule nje ake nje ake njabule anibe happy nabantu benu lana ikhona noma singa focus khona namhlanje kakhulu ukuthi sikhuluma ngabo ke abantu bethu kodwa ngifuna mina ukwazi kuwena ukuthi ubani lo muntu esifazana nombongayo na mhlanje especially ngoba wazi kahle ukuthi it's a women's weekend it's a women's month and it's also tomorrow and also tomorrow kuzobe sekuyi women's day la engizothi kuwena uba lothi ngiyabonga ukuthi ngila ngikhona namhlanje nje uwena ngiyabonga kakhulu ke lana ngithola i WhatsApp ethi good morning nkosazane abaphila abantu uNkulunkulu anibusise nonke have a great weekend from but may you are from New Germany right thank you very much so ke ngiphinde futhi ngisho ukuthi ke ungangithinta uphinde futhi ng WhatsApp ku 0638208446 is where you can WhatsApp me and then mfuna ungithinta futhi 0604807194 ila ungangithinta khona kwizi lomzansi 98.0 FM Mzansi Breakfast Show sawbona ngiyathemba ukuthi uright and I hope ukuthi ke wazi kahle ke this time and moment after quarter to 8 kahle hle exactly quarter to 8 sinonkululeko hlengwa so ephume Cherry Pine Town esizochaza kakhulu ngeimoto nanokuthi yini ongayilungisa before ube nemoto noma mosufisa futhi ukuba nemoto and then after that siphinde futhi ke sibe nomuntu ozokwengena futhi ke after 8 o'clock engeke ngimusho manje ngegama andisongeze ngimole ngamehlo izilomzansi sawbona
1: Hawu ngani yami?
0: Ngiyaphila baba.
1: Ukhona wendoda la?
0: Sikhona baba njani nina?
1: Khona ngani yami? Cha ukhuluma ngoba ethethe uphele.
0: Yebo baba Ngqobo.
1: Indaba yakho ithi namhlanje umuntu akancome umuntu osifazana.
0: Yebo.
1: Ngoba kahle omenzela kahle empilweni.
0: Yebo, injalo nje.
1: Ehhe, mina ukhona ngizomcoma.
0: Yebo.
1: Kodwa into engifisa ukuthi ngiqale kuyo ngani yangani. Uyabona nje ngoba umuntu esifazane nawe nje.
0: Yebo.
1: Izula ngathi uyasazi.
0: Mhm.
1: Alukho udwendwe olusina lwebuka.
0: Okay. Ngicela mhlawumbe uchaze nomlaleli ongazi njengoba nami ngizothi njengamanje nje ngeke ngaqamba manje ngithi ngiyayazi into engiyazi. Awunjani manje nje ngisajidekile. Mhlawumbe awungichazela.
1: Aloko uthendo sina lwebuka uthende malisina libukwa abantu kuba abantu abashothe kusine kahle noma lusine kanti yini akubu uthendo lisho ukuthi sengisinile ngisine kahle mina cha kwenzeke kanjalo
0: yebo
1: owesibili engizokutshela khona ma ngizofika lapha komama bawuthi umuntu akabonke uma wakhe ukuthi ngikhona nje ngoba umama
0: Angithi ngoba ngishilo kodwa ngathi ngaba uma wakho ngaba umzala ngaba usisi angeke ngize ngithi uba kahle hle ekutheni ubani ungamncoma kodwa noma
1: kanjena
0: yeah
1: asenze kanjena ke mntanami ubula ukuthi uma ngesikhathi ngifika kuyena kine sonto lodwa ngathi ngane inyanga ezothatha akazange lokho akwethe yedwa khona umuntu owafika omunye wahlala something ngizomncoma umuntu osifazane mina ngizomncoma umuntu osifazane manje kunokuthi ngifuna ukuthi ngizele ekutheni mina ngifuna ukuthi inkulumo igcine bese ngathi mhlambe khona umuntu obalulekile kunomunye emhlabeni angithi unalo isitshe endlini yakho
0: last month angithi uyakhumbula ukuthi sasincoma nina this month sincoma abantu besifazane kuphela
1: ukhona ngizomncoma mina ngeke ngiyifihle
0: mhm
1: angisho nani isifiche endlini yakho
0: likhona
1: inyama yakho angithi ihlale efijini
0: yebo
1: ekabali onyama
0: eyami phela ngoba phela ngithengwe
1: ihlale efijini isifiche ngokuthi bekubekele inyama litholani lona ngoba lo nyama ishiwo wena ifiche athola ukuthi kodwa lo nyama ihlala kulona everyday
0: Oh, nkulunkulu nkosi yami.
1: Yabona,
0: kusabi sibonge ke bakithi ke umuntu kodwa ke ubonge baba ke at least.
1: Sengiyambonga ke. Sengiyambonga ke
0: mina. Yeah, mbonge ke baba.
1: Njengamanje mina.

0: nginonontokozo wakamthuli.
1: Okay.
0: Nangu la ibhavini lageza kumanje.
1: Okay.
0: Nangu la ibhavini lageza kumanje. Angikhulumi ngomuntu ongekho, nangu la. Ngifisa lageza manje la ibhavini.
1: Yebo.
0: Mina njengoba namhlanje ungizwa nakuba ngiyaphila. Uye. Nangu la ibhavini lageza ngimhlebi. Ngikhuluma ngomuntu okade evuka la manje, nangu la geza la. Kwana siyahamba khona la siyakhona. Ngeke ngimfihle nangu.
1: Yo, ijabulisa.
0: Nefoni le ngikhuluma ngayo manje eyakhe.
1: Ah,
0: ngifoni la ngawe. Ifoni yakhe ngoba mina airtime anginayo.
1: Awunantoko. Zongitshela girl, ungiphe ama tips.
0: Awufuni ukukhuluma naye.
1: Cha, uthoyageza nje. Ngizokhuluma ngitsini umuntu ogeza, kodwa ngithi la ekhona bengizwa ngithi ha ngiphe ama tips nami Nkosi yami bakithi. Ngibe liyonto.
0: Yazi ukuthi enye into engiyithanda kuyena kakhulu intoni.
1: Ehhe.
0: Engiyibonga kakhulu kuyo.
1: Mhm.
0: Akayena lo muntu esifazane ngithi nangithi wana athi two ngokusheshe. Uqala ahlale phansi bese kuthi ngeli ngilanga athi yena into wayikhulumayo ngayo izwa njalo, kodwa ke wawuqonda ukuthi akayena umuntu esifazane oyindluluzi. Onethi uthi wana athi two manje. Yingako ke ngincoma njengoba bakhona abanye nje engahlangana nabo ngaphambili. Elengithi mangithi one bathi two nganga ngashiya.
1: Ah, awu kusami ngiyambongela. Ngiyabonga futhi baba ukuthi ke uyambonga, and one thing I do know ukuthi awumbongi namhlanje kuphela, ngiyazi uhlezi umbonga, but ke because tomorrow is that specific day la sithi khona sienjoy.
0: Lo ke sengithule ngemuva ke khona umfili. Lo ke ngikare ngakufile khona.
1: Ngizwe kahle baba Nkosi yami.
0: Yini ngako khona?
1: Hayi baba khululeke. Ake ngithathe umuntu umlaleli, ngiyabonga kakhulu ukuthi ungithinte Nkosi yami, siyabonga. Right guys, 0604807164 0604807164 ilanga ngithinta khona uma ufuna futhi uWhatsApp uzothi 0638208446 ku WhatsApp ke kwezilomzansi 98.0 FM ungena futhi ke live uzothi ke izwi 98fm.co.za. Right ke ngithatha lapha ukuthi Njabulo sabona sisi, ngaze ngajabula ukukubona ku TikTok. Umuhle enhlezi ikulalela. Oh, bakithi Njabulo waseClaremont. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Hey, sasama. We're trying. Ngiyabingelela izinto nomzansi umuntu esifazana ungenzele kahle empilweni, uMangoba, uMakantando. Ngithi nje kuyena inkosi imgcine. Thank you so much ke noma engasasho ukuthi ubani, but ke ngoba ke mhlawumbe ke uyazi nalo noMangoma la ekhona, uMagoba la ekhona uzwile, I'm sure uMakantando ke. Thank you so much. Umune uthi hi msakazi, unjani? Ngicela ukuthi happy birthday kwi colored lezi lomzansi uSiqhoza Dlame. Ngithi nje usuku oluhle nolulude. Right ke, thank you so much. Izomthatha 98.0 FM ke emongela manje umsakazweni uhleli ke noSilungile Khawula ke until 9 o'clock la sikhuluma khona ke ngabantu besifazane kutheni, how are you thanking them? Ubabonga uthini? Ngicela ubabonge. Ngicela futhi ujwayele ukuthi wazi ukuthi emhlabeni kunomuntu osekufikise la ukhona. Baningi abantu besilisa abaphumelele namhlanje ngenxa yabantu besifazane. Ngingaba ukuthi ngangichaza ukuthi kungaba usisi wakho, kungaba uma wakho, kungaba futhi umuntu owahlangana naye, and then emva kwalapho nje navele nabona to know what into ethi asiphushe. Yaphusheka futhi, but at the same time futhi sibaningi emhlabeni esingenzile kahle. Ngeke futhi lokho sekushintsheke. Sibaningi emhlabeni esingenzile kahle, kodwa engenzeni kahle kwakho kukhona usuku lodwa la ukuhlale khona. Ngihleze ngisho mina ngithi yabona usuhleli embedeni wakho kuningi osukuzokucabanga. Kunaye umuntu esifazane lo waba kahle kuwena, wakwenzela yonke into ngendlela, wakuthanda futhi ngeqiniso, kodwa wa decide ukuthi wena uzowenza ngendlela yakho ngoba phela wena utshela ukuthi hayi impilo inje. Cha, but when you sit and then umbonge uzothi mhlambe hayi sengathola umuntu endinge right la ngikhona, kodwa lo wakuphumelelisa waphumelela emhlabeni usumzibelani, awusamthandi ngani, yini esikwenza ukuthi uzibone ukuthi usungcono engekho empilweni yakho? Yini esikwenza ukuthi uzibone usungcono wena engekho empilweni yakho? Ku 0604807164 and then 0638208446 is where you can literally WhatsApp me.

0: 17 minutes after 8 o'clock is Thunywa sizomdlalo ose featuring from Soul and Noma and ngihlale naye ke namhlanje uyena umuntu impela nje othe you know what ngitheme ngithi ngingacabanga kahle living ngathi I need this man to come and ngoba ngiyazi ukuthi mekhuluma siyathinteka sabantu siyathinteka
1: umuntu wakhomba ngakunina ne hey kuthumele umune kaJehova khombe ngapha
0: lalela uyabona khona umuntu oke adlule esimweni endlalose adlule esimweni kodwa uthotheme ngizongena ku TikTok njengamanje sengifuna ukulalela noma ngifuna uyibukela bese ngibe ngiqhamukele phezulu
1: yisishintshi isimo sakhe
0: yey ushintshe
1: kodwa uNkulunkulu angenzelani shintshi isimo somuntu
0: ilapho kahle hle but ke umuntu njengamanje osemakhaya mdlalose uyafisa ukwazi ukuthi ubani usizwe mdlalose yesi siyakubona ku TikTok siyakubona ko Facebook we see you in the socials we see you kuma TV we see you yonke indawo but who is Sizwe Mdlalose
1: Usizwe Mdlalose umfana nje omncane ozaleke endaweni yasemlazi ka G ngizalo mama uMama Mdlalose ufikele phe Mdlalose osandela ke kuNkulunkulu ngomusa kaNkulunkulu ngizalwa ke nabantwana bawu 5 kumama sibawu 4 abafana intombazane yodwa imina ngokugcinona ke kamama
0: okay
1: yena ke sinobaba bethu inkosi yami
0: yabona ngathi umaqhe
1: sinobaba bethu kodwa bathatha ke leya ngoma ke leya engeke ngisayisho ke la abadecide kwenza leyo ngoma
0: lebe bidume yonke
1: ama runners abasubathi bazinje umntwana okhulele umlazi ebuncaneni bami nje ngihlala emlazi nje ngafunda inqophelele ngafunda elokhonjeni ngafunda inqophelele ngafunda ekwazini ya ngaphuma ke ngase ngaqhukuluza ke empilweni ngiyaqhukuluzwa ke ngitheme ngiqhukuluza izinto zingahlangana imali ingekho ukufunda ingekho ukuqhubeka nokugula kungihlasele ngumntwana ogulayo ke mina ngisakhula ngihlupha kakhulu ekuguleni ngitheme ngibuya lapho and then nga just decided ukuthi okay wathi ngithole into engayenza ngikwazi ukuphila ngahlangana nomuzi Mlambo oyi fashion designer yakhona nje la eThekwini edumile umahamba ongicelela kufuze inkumula hlangigula ngalo suku kungahambeki sho kuhambeka izimo isimo sami sasinzima kwangicela ukuthi nje noma
0: ngathi maybe per se ngathi spiritual something
1: yeah kwakuyinto ehlangene nalezo zinto nje kodwa kuukuthi kuya kubi ngikhumula hle nje uma I think yona suku engasoze ngalikhohla engifika nayo uma efika nami ku lo bhuti lo kaMlambo ezongicela ukuthi ethi angithungi angifundisi la ngiyathunga wathi uma hey uzokubuka ngiyamazi uhlaniphile uzobona ukuthi wenza kanjani
0: yebo
1: kusukela ngalolu suku impilo yami yashintsha ke because ngumuntu oyimisele mina wathi nje wanginika into futhi wesiphathi ku fashion thing engiyithandayo bese kugqwa nje kahle nento eyifashion thing engiyithandayo so sasebenza ke saphusha uNkulunkulu emkhulu ngoba uNkulunkulu umothembekile kuye uNkulunkulu uyathemba ke uNkulunkulu akawadla amandla omuntu and uNkulunkulu uyayisula inyembe zolungileyo kwayenzeka ngempela ngahlanganisa kwenzeka ngakwazi ukuthunga nakwafika isikhathi sebonisa sengiyakwazi ukundiza wangikhulula ukuthi hayi bona nawe uthi
0: ngani manje njengomuntu
1: phela ngeke ihlale ngeke ihlale inkunzi ezimbili esibele

0: ungangithungeli iy'ngane lezi ey'sinayo lezi kidi lezi othenga. So ngane yami ukhule nje ngiyakuzwa ukuthi ene uyaphakamisa bonke obathandayo. Nami ngiyabathanda omakhelwane bami, ngiyabakhonzela nalo sisi lo lapho.
1: Siyabonga kakhulu. Thank you so much ke mami, ube nosuku oluhle sithandwa sami.
0: Ngiyabonga ma.
1: Khona futhi othi ngibonga ithuba, hey wayihlaziya lento wesizwe ngendlela yesimanje nenobuhlakani obujulile. Musa Mchunu wasemlazi, kodwa ke okwele Ndlovukazi ngokuhlala. Sizwe ngicabanga ukuthi asibonge
2: yale
1: ukuba nawe today ngoba kuningi njengamanje esikufundile esikuzwile nokuthiwa umuntu belimele ngani kodwa kunalento oyikhulu kuyikhulumile ukuthi qala ngawe and choose uNkulunkulu. You understand the English short khala uzo wathi khona ungenzi kakhulu
2: ungenzi nokungenzi nje
1: unge
2: akunani ukuthi ningenzi nje niyeke.
1: Yeah,
2: nika niyeke nje kwasho amakhethini na.
1: Nkulunkulu
2: mathi ungalwashi ikhethini, musu lwasha. Kungcono kuvele kube ukuthi. Ngoba into iyafika kumele ukuthi musu kwenza. Ngoba
1: nje manje lisathatha ngcolile nje. Kodwa kusabizwa.
2: I'm not saying ukuthi ikhethini as such, but I'm just saying ukuthi uNkulunkulu izwi into kaNkulunkulu iyafika kwena uthi unga request ungayi. Uye you end up ekseni uthi uyavuka khona ongenayo. Kanti khona into eke yathi ungayi. Khona into phela kuye yazi kuyona bonke ubuhlungu umuntu adlula kubona kunesinqumo sokuqala esinguwe. Sokuthi kuyona yonke into esenzekile empilweni yakho wena wavuma ukushiya inamba, wavuma ukufoneleka, wavuma ukuya, wavuma ukugibela ukufika, wavuma ukungena evula. Khona leso sinqumo esingafuni uthini kusibheke ukuthi kuze kube nje iqale phi vele. So nje anike niyeke ukwenza Nkosi yami nani, hey. Anike niyeke thina sendi.
1: Hayi ke futhi sasondedela. Sondedela.
2: Nathi lani kuNkulunkulu wenu onilethile. Nikuthumele yena, thumela uNkulunkulu.
1: Yeah.
2: But nje sengizovalelisa abafethu.
1: Yeah.
2: Ngikhuluma lokho ngempela kuyiqinisa ukuthi asikho uNkulunkulu kwena yonke i-movement oyenzayo umuntu wesifazane.
1: uNkulunkulu
2: ikona yini lokho. Pray. For lo muntu wesilisa omuzwa ukuthi unayo imizwa yokumnika ithuba, pray ungene kwi fasting if you have to. Impilo yakho phela le ezinye izinto nina aniyithathi serious. Into ehlangene nempilo yakho nobudlelwane nomuntu nokungena engubeni nomuntu into enkulu ehlula yonke into. If you ukwazi uthathe fasting for umsebenzi nemoto nemali,
1: yini
2: ekhluka ukuthi uthathe? Ingakho ke isilimaza lapho lento ukuthi iBhayibheli lithi kuyomsiza ngani umuntu kuzuzwe lonke konke okuhle kwasemhlabeni kodwa lahlekelwe ukuphila kwakhe. So uyakufastela ukuphila kwakho, kuwuphila kwakho ukuhlangana nomuntu wesilisa ngokuthandana, kuwuphila ngoba kuhlangana imoya, kuhlangana abantu. So ngiyakukhulekela nje bantu besifazane lokhu ukuthi every time yonke i-movement oyenzayo kakhulukazi ihlangene nomjolo, pray for umjolo wakho. If ufika kamfana futhi bamba iy'ngubo zakhe, zikhulekele iy'ngubo zakhe uma upheka laphaya, umenzele i-breakfast. You pray bafethi, you pray uthi uNkulunkulu uma ngingasikho kwenze kusheshe kusabalale kusaqala baba, kodwa uma kuyikho ngihlalise kukho baba futhi, kodwa uma sengihlalisa kona ungenze iy'mvula zakhona ngikwazi ukuyisolva, ngikwazi ukuthi ngibe nokhetho oluqinile lokuthi zingasishayi.
1: Ayi.
2: So ngokusho kwami kanje athi sengiyavalelisa
1: ngithi. Ngiyavalelisa impela manje.
2: Sheshkhaleso. Kakhulukazi nje guys, ngicela ukunitshena ukuthi ngiyanithanda kakhulu. uNkulunkulu engathi ngenza umusa. Ngiyacela nje umuntu namuntu la ekhona ukuthi kubhlungu sometimes because nje ngibe nalento ukuthi yabona manje ngiya wish ukuthi lamagama engiwaletha kunina khona nama umuntu engiwaletha ke nomama ongizalayo, but ngenhlanhla ukukhona kosendlini ke ngihleka naye ozosibamba leso sikhala. But ngifuna ukusho kakhulu abantu besifazane, siyanithanda, siyanithanda mina futhi umama wami ingenithanda mina bafethu. Trust me, ngiyanithanda. Enifuna ukuntshena bafethu ukuthi bakhona abantu besilisa abanjengami abathi uma benibuka bebona ukuthi mina ngilangikhona ngenxa kamama. So ngiyathanda bafethi nayo la ukhona mokuthi uyazama kuzamiki unomntwana omkhulisayo wedwa impilo yabamba ihlangani cela nje uyibambe isifu.

suka madoda ya umyalelo nje lo ubhekiswe kumuntu ukuthi hayi njengoba ushade umlungu nje elimisele ukuthi ke ngiyenzeka ukuthi okwenziwa belunga le kungakwazi wena ungathuki ma esequqhaba ngempama ngoba uthi umfo kaMdabu la ungqulunga ucula lengoma hayi kubone kufana nesiko nje wena uzothola hawu umuntu ufaza lesha indoda cha ebelungini uma ebona uyancakaza nje intshebe nje umlungu abeyincaka nje ngempama achithe lonto ngempama yini lechithwa ngempama khona leya nto echithwa ngempama sokuchitha abana khuzana ngempama akuthi ayibona indaba kusho ukuthi ke nje ngoba ushada umlungu ke nawe ngena ujimile basho njalo ke la insizwa bathi umdaba umntaka ngqulunga emsakazweni wethu unqa phambili izi lo mzansi 98.3 FM khona ke impela ngiyafuna ngiyakhomela awukho ofana nalo yabona kuvuka le ngoma ethi kumina akekho ofana naye awukho umsakazo omnandi njenganalo izwi lomzansi FM kanti ke neyibalo khona intatheli evele yenza isimanga yabhala ey'nkundleni zokuxhumana yey intatheli yavele yaveza amaqiniso ukuthi izwi lomzansi likhulu liney'namba ey'ngaka kanti ngiyabuka liqhathanisa neminye imisakazo eyaziwo ehlonishwayo ehlonishwayo la ithe kubona ngasothi ngicala umsakazo yilo ha mamo masiphumi ibalo hayi siyahleba ibalo zasho ukuthi izilo mzazi hayi hayi hayi hayi lingumlilo angazi ukuthi kabe ke udingani ngoba akusho mina kushimshini yabelungu uthi izilo mzazi lingunombolo 1 asenze kanjani

sinayo umama la oneminyaka engu 54 uthi ngineminyaka ngibheke ku 60 ngineminyaka engu 54 nginendodakazi magaye eneminyaka engu 27 yena una 54 uyayibona uthi ke uma wami lo omhle kuyinyanga enhle yabantu besifazana abahle engibathandayo mina njengomagayi nje ngiqondise nje kumagayi kuphela njengamanje obathanda ngempela abantu besifazane ngithi ke uthi uma lo uma wethu lo uma kantombazane lona 29 usisulo uma ngithi intombazane ngenza nje ukwenza umehluko udade wethu elona 29 uma una 54 uthi ke emagaye ngiyambonga uNkulunkulu uthi ngazo zonke ikhati noma nguqa ngedolo ngiye ngithi Jehova siba uthi ubusisi umuntu okwethembayo baba ngenxa ngento ongenzele yona hawu yini le ma enhle kangaka uthi lalela wemagaye lengane isiphathe kahle yayilonda yayigcina uthi kuze kube manje njengoba ineminyaka engamashumi amabili nento ngaphezulu ilokhu igcine kusukela isencane ihlolwa ihamba imihlolo le ibuye nechashaza esiphongweni okhomba ukuthi seyintombi into yes echabula umzali uthi akoda ukuthi uNkulunkulu wami ngangazi nami ukuthi Jehova kukhona engoyiqhenya ngakho emhlabeni uthi ngiyayiqhenya ngale ndodakazi yami eneminyaka engamashumi amabili nesikhombisa 27 uthi kodwa ke ndusi la esengcela nabalaleli ukuthi ningenxazululele yini eke ningilekelele uthi nginikezeni tip eke ningithayimise la ngingabhedi ngoba kuye kwenzeka ezinto uma uyithatha ngendlela yakho nje uthole usuyafathuza sikubona unhlanhlatha sawubheka wayingabuzi ngani ngoba nayi platform ikhona izilo mzansi FM uyabuza mawungazi kuthiwa uyibuza uma ungayiboni kanti wakushoyolani uma kuthiwa uyibuza uma ungayiboni ngoba wakushiwo khona lokho ukuthi uma ungaboni kahle buza kubantu ngiyakuzwa uthi ngitheni uthi ke mndosi nansi inkinga la iqala khona uthi isiphathe kahle impela ngiyavuma kodwa nami njengonina sengiyathanda ngathi ibingathola phela umkhwenyana manje akandume ngizayini nami njengomzali wayo kodwa sengizwe ngathi ayincwangeke manje ayincwangeke sengiyathanda ukuthi engakhona umkhwenyana ngoba ngibuka neminyaka njengoba iminyaka isiko 20 something nje ngike ngiyathanda nomkhono abazukulu Usho mama ona 54 weminyaka obheke ku 60 obheke empeshenini uthi cha iphathe kahle impela indodakazi yami ngiyavuma ngiyambonga noNkulunkulu nayo ibone futhi ukuthi ngiyajabula ngiyathokoza kodwa lapha ekujuleni kwenhliziyo yami manje isikhona le nto engikitazayo ukuthi hayi ngisho umkhonyane ngakhona manje sekulungile kodwa manje uthi hayi engathi akaya angiboni kahle enganeni angiboni kahle kuntombazane ukuthi ukhona umuntu esehle kahle kanaye uthi ngiyafisa ngenhliziyo manje sengivuke naye ilukuluku kuthi angimtshele kwamina yabona umuntu esazana bese vuka into yakhe uthi kuthi magaya ngimtshele kwamina ukuthi hayi sekulungile manje kodwa manje ngiyesaba ngoba mangimtshela ngithi sekulungile manje kuzoba sengathi mhlambe ngimfakela ingcindezi noma yena khona ni target bese ibekele yona ukuthi ngifuna ukufika eminyakeni emingaka ngiseyintombi into manje makhaye lady nongabazane kuthi angimtshele kuthi angamtsheli kuthi angimtshele kuthi angamtsheli manje ngiyathanda nami manje ngiyathanda ukukhona manje azululwa magaye nabalaleli bakho ngiyazi bazongihlebela uthi ngicela nje bangiphi tip Ithipu nje ukuthi ngihlale naye phansi ngithini ngithi intombazane manje usuyiphathe kahle kwanele usungaqoma manje what if yena ubengakayimiseli bese ngazi ukuthi mina how ma sengithunywa wena what if ngithi ngiyamtshela kanti ingane sizophila ngaphansi kwengcindezi igcina isiphuphutheka ingane iveli hambi velifika ihamba iqoma nje ngoba uwena mhlambe mama nawe usukwafaka ingcindezi angazi nabo mama ngiyabathanda ke la ebekanti bengaphawula imbokode kuyinyanga yayo ithayimisane la ukuthi hayi utshelwa kanje womvusa kanje mawubona ukuthi hayi utshani bulele
Ngoba kahle kahle abulele ke lomu ngoba sebulale kwanele eh useyiphathe kahle ku ferry.

0: very long time. You understand umuntu makuthiwa is reaching 27 years. Akazala ukuthi imbibi ucansi. Akalazi ukuthi into enjani. Akukho nje ukuthi alikhumbule ngoba into ikhumbula into yazingwe, ikhumbula into ongayazi. Yes. Abanye abantu. Awuhlehle nawe nempilo yakho. Kho njona waliqala ni. Lungela sikhaye la. Angikuthathe xazulula amagaye. Sawubona.
1: Okay.
0: Baba.
1: Uyaphila?
0: Ayi isingezwa kuwe baba. Ninjani nina? Ungani ngiyezwa Jehova ukuthi awubamthulela. Hey, hey, hey. Kwathi ngikhuluma isilungu ngithi where have you been? Uphuma phi?
1: Nikhona emakhaya uthi aphule ukuba sakhe kungiceka kude.
0: Oh, buqama mama.
1: Indlebe yona bayisahlulekile ukuyisusa kumakhaya.
0: Hawu madoda, inendlebe yakhe ngizime ukuba ingezwa. Hawu madoda.
1: Hayi emakhaya. Ilula le nkinga yamama makhaya. Ingane ethola amagaya ngesikhathi ikhula ngithi kunalesikhathi iyenzela umhlonyane.
0: Yes.
1: Bese kusuka emhlonyaneni uma sekufike sekuyofika lapha kumemuli.
0: Yes.
1: Ngesikhathi njalo yemulisi. Ingalesikhathi ngithi usukuthi ubike kusami ukuthi cha ingane izigcinile yazi yafika kulesikhathi. Sengicela-ke manje ingelosi yayo. Iqhubeke nokuyigcina ibhekele umkhwenyana ozokwazi ukuyakhela umuzi.
0: Oh, uyashiyo lento emsamo kanti akuyonto efihliwe.
1: Manje umemulo iyona iyona ndlela yokuyicelela umkhwenyana ingane ngoba isukise sesigabeni ngendlela ofiyayo ke le ekadili usile kusuke emhlonyaneni izizokwentuliswa.
0: Yes.
1: Iyona ezobe seyisondeza kulo mkhwenyana. Osizwa yilo mama.
0: Lento babuhlangulela sisho siguqile na ingane lapha ya iyezwa njalo ukuthi sesithi hayi abantu abadala mbhekeleni kuyiso isoka. Iyezwa naye la noma indaba esikhuluma engayizwa yena. Injani?
1: Saphila noma usuku uzobeka ngale ndlela uzobeka ngayo.
0: Ya.
1: Not sure noma uzobeka exactly ngale ngisho. Kodwa ngale ndlela usuku uzobeka ngayo. Kodwa uyakucela lokho ukuthi ucela ukuthi ke njengoba ke sayifike kulesi sigaba sowuyikhulisa kanje izigcinini ingaphambuke kuzigcineni ize ithole lo mkhwenyana ozoyakhela umuzi ayihloniphi
0: kunjalo ngoba vele phela igcinini iyogcina imtholile wena noma ungayithumi wena manje ukuthi uyayithuma ukuthi ayenze kodwa ngaleso sikhathi okuyofika ngaso uthi ayithole umkhwenyana okuyena yena usho njalo
1: yebo ngoba uyaye khona lapho emsamo ubaba iyali ingane ukuthi njengoba ke sengikwenzela lolu gcinele lolu siko ngakuchelela izinto enje angisho ukuthi sowuyinkundla
0: yebo
1: yokudlalela kodwa qhubeka nokuzigcina
0: yebo
1: ingelosi yakho ingafuki kuwena.
0: Amen. Amen. Amen. Mina ngizwile nje. Siyabonga babuhlangulela. Phila phila.
1: Siyabonga makhaya.
0: Ukuzwa nje kuyisibusiso siyajabula ukuthi hayi ukhona kodwa uyaphila. Unkulunkulu akugcine baba thank you.
1: Amen.

0: Ngiyamthanda ubaba uNhlangulela kuleya ndawana. Ekhombisa ukuthi asisho ukuthi manje kodwa mase kwenzeka kulungile. Usemsakazweni xazulula amagaya sawubona.
1: Shampoo,
0: awakangcobo lo mbhemu mina ngiyamazi. Bathi exekhuluphele engayifiki.
1: Yonta mfowethu, yona exekhuluphele mfowethu ngwale South Africa angithandi muntu.
0: Aw, danki ngcobo mkhulu. Asikhawule siwahuqa wengcobo. Nansi seyithebeni. Umama umnika yiphi tip kule nkinga afisa ukuthi ayixazulule.
1: Cha. Entweni esengizwile wekhuluma magayi.
0: Yes.
1: Ngoba umama useduze mina bengizombuza ukuthi eminyakeni yengane ayishoyo ukuthi kuyona useyenzeleni yena.
0: Yes, yes.
1: Usho
0: lokho kuyiphatha. Hayi, safika, sifikile ixoxa. Hayi, uyihambile zonke izigaba. Nomemule ngathi usufikile impela. Sufikile
1: nomemule. Angithi ke nifikile nina egabeni zokusuyimulisini.
0: Yes.
1: Uthe ngesikhathi imula ubabayo wathi nesigcawini ebantwini ababezongamela umemule.
0: Ngiyaxolisa ngoba mnayo ulalele ngizocela ukuthi akukhona ukumthunuka kodwa ubaba wekhaya ngathi akasekho umama nje wasala wazabalaza izinto uyazenzela kushuthi usebiza nje lowo inhloko yekhaya ezoshisa impepho kanjalo
1: ibake ke magayi ibake ndosi umuntu maye.

0: ula phela umbathi simsefe endlini usuke umbathi siwa obaba omncane bakwezinye izinto baba mayekeke ebe ndoda ngengane obajike naye kubayento esebenise esigcawini sengijola ukuthi umuntu owayemele lowo mcimbi esigcawini wafikwathini enganeni enkundleni ebantwini ababezothamela umcimbi.
1: Yebo, hayi ngoba mina ngabe nami angifuni ukukhuluma manga, hayi akufikanga lapho ngoba ukuthi ngizwa amazwi awashe ezinkundleni. Cha, angifuni ukukhuluma
0: iphi. Angibuyele lapha. Umama njengoba encoma ethi ingane ihamba umhlolo ucanda ayikazi ukuthi ndini. Usuke khona naye lapho.
1: Usho kuphi ke umuthi lapho?
0: Uma wayi, usuke khona la ihlolwa khona.
1: Ayi phela lokho akusho ukuthi ingoba ingane yohlezi uyiphekezela imihlolo ingane
0: masiyabalezi
1: imisi ihamba
0: yakha ngithi
1: yes
0: njengoba ethi ayikazi ukuthi mbili nje ucanda ifanele akhulume ngento ayaziyo angama ngaye enkundleni ukuthi lokho engikusho ngokugarantee lesingabheka manje angakhuluma ngaye into ayizwa ngendaba yiko ngithi usuke khona yini
1: phephela ingane iyahlolwa njengoba ingane ihamba
0: ingane ihlolwa ubani
1: umama usibanibani lapha umama Ngcobo lapha uneqembu lakho umama Ngcobo lamantombazana mana Ngcobo uneqembu leyingane ayikhulisayo umama Ngcobo uyaziwa endaweni ukuthi ingane zihlolwa lapha so eyami
0: umbuzo wami yawozwa
1: ngiyawuzwa
0: uthini umbuzo wakho?
1: Umbuzo wakho uncike noma ngengumisa nje obunjalo kodwa uncike kutheni umama akabe neshow ukuthi lengane intombi into.
0: Ngisho njalo phela.
1: Uvela unayishow ngoba umameshe. Nangu umameshe nje ngaphesheya ohlola ingane.
0: Ingakho magayi ngithi umama lo lethi udaba lapha emsakazweni akekho wrong uright. Kodwa into engiyicelayo kuyena mina maka ukuthi uzongilalela nje indlela bangangilaleli ngemizwa. Angifuni mina ukuthi magayi agarantame nje ekhanda phansi. Agarante ngento angakaza ayibona yena qobo. Ngoba uyogaranta qede magayi angithi ukuthi njalo. Kanti akusikhona lokho ukuthi yena akaza abone.
1: Kukushuthi abantu angabe bemdidisa phela yilaba abahlolayo ke. Bengasho kanjani abantu abamhlolayo ngcobo ukuthi intombazane isengco isenje
0: kanti
1: injalo yes
0: khumbula ke mpokazi ukuthi abantu bamanje iqiniso bayasaba ukumela ngoba besaba indodo mihlale ngisho vethe akekho umuntu magaya angabuye sethi kade ngiyosola ingane yakho nje ayisekho bonke abantu ababuya lapho ingakho magaya aphenduka umuntu umthole sethi izingane zethu bayihlola kanti beyifakele u100 rand ayikho lento omhlola uze ukuthi omunye umuntu kodwa ngelinda ngomthole ethini ingane yami iyahlola ukuthi mase kubhedi izinto abe sethi ngangivele ngibone lento ukuthi ayini
1: kodwa phela Ngcobo la ufanele kube umzali okhokhayo ingane ngisho nengane singafiki ikhokhele kuanti ithi mi thana anti nje eh
0: omakhaya ngicela ubuyele endabeni ke manje
1: iyangcobo
0: yes umama khona into engizwe emagaya uyiveza uthi usefisa ukuthi engathi ingane singashona isoka ngithi usho njalo
1: uyahala manje usho njalo
0: uyafisa kalibulale khona igama engifuna libulale lo mama angaphinda likhulume lokuthi sengifisa ukugona abazukulu ngoba ngizombuza ngithi abagona ejekeni liphi lona abazukulu
1: noma ngabe ubagone le la igane khona intombazana umevakashile phela ukubagona ngoba akusho ukuthi uhlala nabo kodwa layo lebagona khona yes
0: nalalaka impossible umama yena ingane yakhe makwenzeka ayithisela ukugana fanele istatement esathi sithi ngiyafisa manje umntana wami sengathi ithi abalengani bami ayobe iganele khona sengifisa ngathi bangabathola abazukulu angathi yena egcekeni lami sengifisa ukugona aqhuquzela into errong ngoba isiqala ukuphuma esandleni
1: asilungise lapha Ngcobo okwegceke hayi akakumentionanga ukuthi egcikini lami ukhulume nje ngokugona ongagona ke noma ngabe usetexini uhlangana nabo noma uvakashele la igane khona usho nje ukubeka umntwana emathangeni athi nanga umzukulu
0: okay ke naye kumama into engizomadvisor ngayo kumama ngoba siyamthanda inkulumo yakhe imnandi futhi kumnandi magayi ngathi niphethe kahle
1: yes
0: ngani aphenze ukuba iphethe kahle magayi uma fanele ahlale phansi nangafuli indaba yesoka naye athi mntanami njengoba uzigcinile inkosi ikubusile ngoba futhi la uyofika khona uyofika uzigcinile nako bake mntanami ngingazi ukuthi uzigcine unezindlozi ezithini kodwa vele ungajahi kuba nesoka ngoba umhlaba unje zigcine mntanami mhlambe ngelinye ilanga isifutiso sakho esizayo esizayo kodwa kufanele ukuthi sikuthole usesimene sakhe angafukeni uphusha ingane ukuthi khona lase kuleki khona use-wrong nation njalo akushiwo lonto enganeni
1: Ah.
0: Yeah.
1: Ngifuna ukuzwa uthakathini engane nathi athini iphi indlela
0: azam

0: Inganeni mntanami, qhubeka nokuzigcina kwakho. UNkulunkulu uyazi ukuthi ukubekele. Ungaphumi kuyena emlonyeni ukuthi mntanami engathi khona la sekuleti khona ngoba izosuka imlalela ingane yakhe. Bese igcina ingane yakhe yenza into ezofika ixakela futhi. Yena nje sefayisho. Mntanami, igcine. Futhi angajayeli ukuthi mekhuluma nengane akhuluma indaba yendoda nengane. Akufuneki lokho ingane yakhe
1: entombazane. Phela la sekumkhwenyana lo ngcobo. Ngeke phela bengayixoxikelezi ngoba akuyona indoda nje ukuthiwa bayajola kunjalani. Umuntu owaziwayo.
0: Umuntu owaziwayo.
1: Uyabona ma. Sengishoyo ukuthi siphendla manje indlela yomuntu ozoqonda ngcobo noma engakafiki mangithi umuntu owaziwayo ngizama ukubeka kulesi sithombe ukuthi sesifuna umuntu manje ozokwaziyo ukuthi umkhwenyana wala ekhaya ngoba phela
0: angithi lona amagayi ke inkulumo yami isekuthenini ingane me decider isoka leyo nto akufanele iphume kumzali ukuthi umntana wami ngathi sekuleke iyazi lona ukuthi lindeni yena kufanele athole isizathu kuqala esidala ingane yakhe igcine ukuthi inhloso yayo yini. Mhlambe ngathi uma isithi ma nginamabhadi mina ngishele abesetha ngiyisukumele mntanami lento ngiyibheke mhlawumbe ukuthi awushelwa ngoba yini akafunele ukuthi engathi enganeni sekuledi yingakho ngithe magayi esigcawini ngithatha imula ubaba owemele umcimbi kwafanele ubaba meyimula athi mntanami njengoba sikumulisa mhlanje sikwenzela umemulo inkomo esikumulisa ngawo siyayifuna kumkhwenyana sesikunika ukuthi insizwa ekubonayo sesingayibona igudla amagceka la ekhaya ilapho bengibuza khona esithawini kwathi wani
1: awusuka mathatha kulungile siyabonga phola.

0: Yeah, hawi seyithebeni esike lakhe iqatha nawe. Sawubona ekseni.
1: Sawubona baba Cebo uyaphila.
0: Hayi mina lo baba kaCebo. Mina futhi ngiyaphila njani wena?
1: Ah,
0: kumo le tetanda bongasakwazi. Ah, banjetho. Ah, sikho na mbodi.
1: Siwa futhi hayi ngathi impela qale helicopter impela ngathi ngathi ngifanya ngorothi hayi impela ngathi hamba ngempela helicopter manje wahamba phansi
0: njengakho. Eh, uzuyibona ke umthethandaba. Eh, mfana uyaphetha mfana kithi. Hey, phetha yonke indawo. Phetha yonke indawo umthethandaba sibona sihleze sikhululekile nje. Sabona usizi uthi manje ngicabanga na nosizi ngiyofika phi. Hayi angiba ukuvuka nje yes buddy.
1: Okay, cha ngiyaluza udabathi wami ngoba kodwa ngicela makhaya kuyinqoma ukuqala inkulumo kababa lo. Hambi bani manje bobuhlongwane lokuqala nje lo ongile ngayo ikhulumo.
0: Babuhlangulele, nhlangulele yes.
1: Yabo makhaya ntamanga la futhi uma follow kwabandla okhuluphele nawe ubeke kodwa le makhaya emhlekana ngithathile khona phele iqiniso. Wevito, ngicela ukubuza makhaya. Angithi makhaya ingane mayefika emhlabeni. Akekho makhaya umzalo nezifiso ezimbi yengane yakhe.
0: Soze. Soze.
1: Ngiyabonga makhaya. Lana ke zicoke engiyakhona. Ngicanga ukuthi makhaya usisi ngokuyiphatha kwakhe ethatha iziyalo kumzali kwaze kwafika la Vito afike khona. Mina bengathi Vito umama bengathi mina ngicela mangabe mhlambe beyihlalele mhlambe kathi iphina noma iyenza manje se umande sebehleli kube futhi umama makhaya ozebuza ngomoya wothando ukuthi mntanami ngicela ndokuqala nami ngibonge indlela oyiphathe ngayo neyale ngathi makunika zona wayisebenzisa kwaze wafika kule sikhathi bengicela ukubuza nami ukuthi ngokwakho mhlambe obufisa ukuthi mhlambe uze ube neminyaka emingaki ukuze kube khona hlaphe umuntu ozozwana naye kungani ngibuza lo mbuzo nami wengane yami ngibuziswa ukuthi abanye abantwana baye bathi ifuqhamu kombuzo okanje kumuntu omdala noma kumzali mhlawumbe ngingale makhaya ethi hayi mina ma bengifisa ukuba nomuntu engizoba naye uma nami sengisebenza ngoba angifuni ukudependa komunye umuntu
0: noma makhaya
1: noma kama ave emnandi ngani ngoba ikunizi lo muntu ufuna ukuba kahlahle independent angathi makhaya ngithembele kuVito ukuthi ifu kwakhona umsebenzi ngana nomuntu osebenza ifuna nami ukuzimela bese ukuthi ke uNkulunkulu mangabe ngiphile amandla engathi ngingathola mhlawumbe

0: shada noma umfana uyashadelwa uhambe kahle konke asenzo kwethu thina singafuna ukwengena kokwabo
1: ngiyakuzwa nezwe liyalele yes
0: yes umama nje akahlale emkhulekweni asihlale nako nasedlozini asihlale naku nasekutheni ebantwini abadala ba like amakhono ubaba nje abonisane nobaba yonke into bayenze kahle kodwa hayi ngiyafisa ukuthi umama angayi ukukhuluma nengane ngoba uzofaka ingcindezi engena sidingo ingane isibi iyenze kahle kanje ngiyabonga makhaya
1: ndimande omkhulu siyabonga kakhulu nathi siyabonga kakhulu kunale 8.0 FM ya siyaxoxa lana sikhuluma indaba ngempela ke obona kahle ukuthi ke inzuka yikeyi umzali saba umntwana angazi ukuthi uzomngena ngayiphi engela ngoba nakho ngevele nje uvuke bese uthi ufuna kube nendlela azongena ngayo ukuthi umntwana angaphoxeki angazizwa futhi sengazi ukuthi usekuthiwa hamba ogana hamba oqoba awuqomi ngani wena hhayi akushiwo kanjalo nangumlaleli sibonisa la kuthiwani sawubona
2: awu magaya umama bensuku zokugcina
1: hayi umama bensuku zokugcina
2: kunjani magaya kwenzekake lapha intombazana ngesishi sibongo phela
1: mntaabantu
2: bakhona masephathi yakuhlungeke
1: sikodle kulungile
2: intombazana esontelela lapha nje into edumile lapha ekhonza kakhulu abantu abangamazwe
1: ya
2: ya cathe ayena 24 wakuntanga yethu kodwa ngalesi sikhathi
1: right
2: manje baye bayifake incindezi hey ya vele intombazana yaba nestress yafela icelwa umuntu wathi umuntu udla amaphilisi iyitidyo hey yafa kuhlungu kanjani magaya yapha ikhala eyi bazi magaya ngabuka yabonje impilo yasemhlabeni izimba yabonje lomama kulale siqale
1: kusho ukuthi iso yathola isoka kanti isoka linesifo usho njalo
2: linesifo lida amaphilisi yela kudala-ke la ngaphela
1: ngakhumbule
2: agayi ingane yapha ikhala namanje iqalisa yabonje umhlaba ufunda kaningi magaya
1: manje kanti le ngane yayenze njani icindezelweni nayo noma yakha phansi
2: yayicindezela impela yayicindezela ba seyikhulile impela wayengathi ona 57 wayifikela sayitithi umuntu othetha iyintombi avele acela kula namasosi acela nakhona labo
1: yebo yebo yebo isoke enkolo enkonzweni angithi esontweni
2: enkonzweni he magaya kaphubi inkomo kathi umuntu uyidlela amaphilisi magaya ayi yafa ekhala magaya yabonje impilo emhlabeni ifunda kani manje lo mama nje mathi yabuka nje yabonje uma bensuku zokugcina magaya ngiyabonga magaya
1: hayi kulungile awuthathi icela mvula uklebhula ingane nje
3: Zulula Magaye nabalaleli
4: Zulula Magaye nabalaleli
1: Magaye ngingowesifazane indabuko yami ngingumZulu uNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo Eastern Cape sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba unenyangana nje efikile emhlabeni inkinga ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe baba nosiko lwabo la ethi kusikwasikwa la ebusweni lokhu abakubiza ngokugaba indosi impela noma ngabe isiye lingakanani kubona kodwa kumina ayi akuvumi indosi ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini
5: avumela ingane nje eyokwenza usiko ngane iqhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo mama aqhubeka uvikela ingane yakhe umobotla kweshula
1: shona enkantolo
5: gijima uye enkantolo yofuna i-compota uvikela ingane yakhe
2: isikhathi esiphila khona magaya kufane sakudala bovethathi uselebugaya usiqebhule ingane usebhule ingane asisafani isikhathi magaya
1: uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
6: 100% mayenqaba nengane ngoba izwe lanamhlanje seliyinkinga uzogcina engasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembeki ukuthi le ngane ufuze usabelani kubona usiko ngoba phela uma wenzela usiko ingane uma ngeyona eyakhona iba nenkinga mhlawumbe iyafa akayenzela usiko uma kuyingane eyakhona lapha
3: ngomgqibelo sesigabigabi nobhite kuyizimzansi FM
7: ngemakhaya wezilo mzansi zitetelani bafana wami ziphonyane ngengoma kwamakhaya makhaya asambe ikomanda le yamavikela mbuso izilo mzansi le 98.0 FM
3: uhleli nobhekiqele kuyizilo mzansi
1: right uzokhumbula ukuthi ke noma kanjani ngo November sibheke lapha ya okhethweni ke iningizimu Afrika amaqembu kaphumile akhankasa enza konke ongakucabanga mhlawumbe kuhamba kwisikhathi lapha ngabo 11 soke sithi ukuvakashisa indlebe le go Gauteng ngesizwe ukuthi ke kungabe ke iDemocratic Alliance yenze njani lapha kwi manifesto yayo ngathi khona ifuna ukuthembisa

0: ay hindi na sinukumura kayo magkaya. Engotob yung braso niya, umangadobe.
1: Engomo! Engotob yung tatay! Yaltana rin engotob yung braso. Ususemsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona ubabhala lokukhuluma la inkume.
1: Aw aw ubhala mabhala nebhala nejolwe.
2: Aw madoda philo nje.
1: Dange mabhala, dange mabhala. Ubani lona?
3: Yena lo.
1: Uye ah, uyena ushuthayo. Engena ningishuthe. Sawubona.
4: Uhleze hletjwa phulumo sokulandela noma ngasathala kwemoto ngathi avaza phezulu. Focus tikazase ngemalcomando lenje ngena ngoba sayisindile. Hlela bemnike inikize nanda bethu. Fani nemhlezi ehlethwa sidlumuzi wamakhaya.
1: Hawu bedlumuzi kanti. Yes indeed, uhleleke nendosi bathi siqunge sihle sihlala amasakabulo bathi uvico ongagezanga wabona nensilo ageza ngobisi awusuka ungibona nginjena nje. Ya. Masikhuluma ngoceleke sikhuluma ngento enje. Awusuka bathatha. Kulungile, nawe iqatshe ngobuntu bakho. Happy mother, happy women's month, happy women's day. Kubo bonke abantu besifazane. Ah, bakuthi ake ngixoxe ngani? Uyabona nina? Uyabona nina uma bo muntu uza. Ayi, kungase kuseni. Mina nje kungase achwili. Makuthiwa ake ngixoxe ngomuntu wesifazane. Kina ngendlela engimthanda ngakhona. Hayi ngiyanithanda shame. Ngiyanithanda. Uyangizithi ngithini? Umuntu osifazane nje kumina akaconzi phansi. Umudlula nje eduze kwami uzwazi. Uzwazi ukuthi kumagaye nje wena awuconzi phansi. Awuconzi nje phansi. Ongcono ungaconza phezulu uma ikhona enye indlela yokuthi uconze phezulu asazi ke ma. Zomtano lububeni ora leshu mexeni ngomgqibelo sendompiliseni wakwacela.

0: عبد فلماز وفلمالي لما تتمكن من قلو باتا وبيجي كيبين انجار ومدنامي Ay man ngona kelephi manje wawabuyisa ubwena ekhwanyana manje wabuyisa ubwena no plastic abamnyama ba dustbin ngoba wavelela u dustbin umuntu meseqoshwe vela laishe kuona ithi ke mntanami kuyahlonishwa emzini uthi ke noma ungafika nalezo ziqu zakho zemfundo ephakeme la wafunda khona kodwa make wangena kwelinye igceke kungelonela kini kamama onge mama kayihlo ngeyihlo kubalekile ukuthi ke uhloniphe ihlonishwe indoda yabona ke hey futhi ke mfethu to be true because nami ngiyona indoda ngiyakuthayimisa ke siyathayimisana ke manje ngincinza wena umuntu wesifazane nje olalele manje ngiyakuthiphisa yes ngikunika mahala ha le tip ukuthi indoda uyinqoba ngani Ayi, uyazi madodana ungazi lokhu uhamba ufuna zonke itaputapu lezi uhamba ufaka zonke izinto ekudleni kwendoda wenze yonke into eyingcolile lezi kanti khona into ewukhiye i-one Hey, jealous tan uyabona mfethu umona phansi uyabona le nto eyi-one ma uNkulunkulu ekubusise ngayo woyinqoba indoda ngimfuka uthathethi kwababa ngimfuka ngikhomene uyabona uyoyinqoba indoda kuyobuzana abantu bethi wawuthathaphi webesibanibani ngoba abantu bayashesha ukuthi into bayihamba kahle kusho ukuthi indoda isidlisiwe njalo nje vele phela make nje wayindoda ebonisana kahle nonkosikazi wayo naxoxa kahle nakhombisa ukwakha umuzi nomndeni wakho hhayi udlile wena sudlile nje sebesho njalo kanti khona ke kunini la esasoke sibone khona uthando nje oluphilayo olungenziwe ngoba phela lukhona olunjalo uthotha abantu bayathandana nje kuhle akho lutho umama akaze afake lutho nje kubaba kodwa bathandana ingqothovu yento bathandana into engasukumi phansi so yini lena ke thina edala ukuthi abantu make bathandana kahle nje hayi sebedlisene Sedlile. Hawu, bamdonsa ngekhala. Niyashesha nokubona abadonswa ngamakhala. Yathe enye indoda mina amagaya ngifuthanda khona ukudonswa ngekhala. Yathi ikhona engikuthanda impela ke. Uyabonga lesikhathi uthi nje ke uthi wena ngadliswa. Hayi, ngihlisiwe ngabe bathe ngawu yabo ngihlisiwe. Kulungile ngani ngihlisiwe nje. Ngani khona la ilangiswa impela ke. Uyabona nje ushaye khona wena imangilisiwe ujoba ngcwele hayi
1: zishe khona mntana ndikunina bekashana kamenze yaphuza umlazi angamepha nina bomba

0: ugqoke ikepi yakhe ebhalwe la siphongweni ukuthi hey boy noma girl sibgacikwa amazethu ohamba ku Jack yaya ndizokhama ohamba ku Jack hamba ku Jack size sicule sithi hamba ku Jack ngoba ujola no Jack uyazazi lezo khama zama zedangara ze jean esasisigaxala ehlombe mntanami we ayi madoda ayakubuyelwe emuva akubuyelwe emuva mani yazi ngiyithi kodwa madoda asike sikhuka namaxolo aso mani hey ke nginika ithuba ukuthi ake ngibuyele kulo bamtsizwa bami engangiyibona sisuka madoda angiyazi insizwe nje hey makhaya hayi akunsizwa nkinga
1: ngemakhaya oyazilomzansi zithetheni yani bafana wami ziphonyane ngengoma kwamakhaya makhaya asambe ikomanda le yamavikela mbuso izilomzansi le 98.0 FM
2: uhleli lobheka icele kuyizilomzansi
0: yes nabalaleli siyabanika njalo ithuba ubheke nje ngoba mawusend ivoice note ngiyayidlala njengale
3: umzansi ethu ngiyabuyelela ekuseni
0: baba
3: ngiyabuyelela kusabathi saturday ethu ngizohlala nawe ngiyaqinisekisa lokho ukuthi ngizoba nawe nje ethu nje happy birthday kulobilobi akhulaza koko wabakhathula bese ethi happy mother's day wonke nje ama-PPL sasa azokungaza usuku lomama umama wa-PPL bonke ngithi nje bephile nje kukula abagcina babusisa abalondoloze ngikubamba namhlanje ke la e-Albalito Lectio Hospital la ngisebenzela khona namhlanje emagaye ngikubamba khona ngithi nje uphile nje emagaye futhi phile bonke nje balaleli izwi lomzansi ubafisela konke ubuhle-ke ubungani asimalo ilasbona abadlabuthongo endodeni thebeli kwakhasimbe
0: danki
3: ngingakhohlwa umngani wami engangifunda naye kudala le enseleni ujabulani wakashanti uyazala na namhlanje
0: aw mthiyo omkhulu uthi sithi happy birthday nakuyena siyabonga kakhulu Nxumalo right nangomunye umlaleli uthi
4: gabigabo magaya Jesu muhle obabe bengikhala ngabo magaya babuyile babuhlangulela babumwandla ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu usangigcinile mina magaya nje angisuke mina kuphawula ngale xazulula injabulo yami ke kutheni labo baba uNkulunkulu kani usabagcinile ngiyabonga ngiyanithanda webo baba awu udlelele wakanene kamgaya bayi magaya yo
0: bayi lele siyabonga ntombi yes yes yes umuntu nomuntu nendawo yakhe umuntu nomuntu nendawo yakhe uNkulunkulu wasidala kanje umuntu nomuntu nendawo yakhe njengoba umuzi umlaleli ejabulela abanye abalaleli ababuyile nje ngenxa yokuthi kuleli khaya kulomzwa kithi izwi lomzansi FM kula uyazi umuntu ungamazi nangamehlo ungakazi umbone kodwa kuvukele ya brotherhood kuvukele ya sisterhood kuvukele ya angazi wathi ungabiza noma ingani kodwa uthola ngikwazi ngamehlo kodwa umoya mvele ukuthande ngoba like ashumayela ivangeli lokuthandana lokubumbana sibe munye thandanani nibe munye nibumbane njengebumba lika semende ngiqhephula wena akekho ngaliqhephula isibumba kasemende so ingakho ke lento ingithokozisa nama kunomlaleli othi angisukumi nalutho kodwa ngijabulela ukuthi nje kunabalaleli ababuyile awu madoda njengamumpi umsakazi ofana nalo ayi
5: sawona sawona umagaya njani mfica mfowethu soba sendwethu lokhulumayo hayi ubaba unhlangulela uchaze kahle lento yayizwakala une-itete eyithile igaba eyithile la ukhumula khona umntwana usekhulile kwa nomfana mhlambe kubekhona indlela ethile ukuthi uzomtshela kanjani khona nje la engangaya khona ngelanga mfowethu khona umntwana umntwana nomfana wenzela ukuthi 21st ehlanganisa 21 years
0: ya
5: lo mfana unina lapho ayiphethe ngisukhiye kunomcimbi wakhona ethi usiyamkhulula ukuthi ngoba uwazi uliyiphatha ahlwa phasa kusometric wathi usiyamkhulula manje umhloniphile wangazasa ngane yamuntu wathi noma sekungenzeka noma yini sekulindele nesentombazane enike ukuba mhlawumbe lolu chaze nje kahle khona igaba eyithile khona imihlonyane kuze kufika kuwona umemulo lawo usese kushiwo khona kamntwana umntwana useyigcinile sekulindele ukuthi umkhwenyana usengaqhamuka umkhwenyana yona ndlela e-right leyo Kwa manje ndoba nje umntwana na 27 ukwazi ukugcina amagayi ngiyabonga shoba sendodela
0: mfana. Mfundisi, ngiyajabula kakhulu, siyabonga kakhulu baba uShoba. Mhlawumbe nangelila ngasoke sibheke le yomfana. Ngeke ngizokuthiwa kwezinye indawo umuhamba kuthi umfana uyamuliswa. Hawu. Mina ngakithi hayi, hayi ayayayayayayaya ngaze. Kuthiwa sememlweni womfana. Eh kwezinye indawo uzokuthiwa umfana umemulo kaumemulo kamagayi. Hayi. Ngani ngani ngithole mina ngoba kungekho ememlweni kamagayi nini ha indoda indoda kuyemula asicabane isiko mawumkhuba isiko ngabe yini lapho ngakini esigodini sangakini ngiyakujabulela kodwa cha mina ngisho nje lapha ngakithi hayi impela ngiyaguga namhlanje angaze nje izothiwa umfana uyemula Jova ngcwele Siyawushaya kwaShoba umulisa umfana wakhe. Babushoba ndwetwe usimemile ukuthi umulisa umfana wakhe. Ikhonto njalo. Babushoba ikhonto njalo babuhlangulela. Ikhona lonto ukuthi ungibizwe unhlangulela umulisa umfana wakhe lapha. Hayi. Sawubona.
6: Unjani makhaya?
0: Sikhona sikeza kuwena ma, unjani wena?
6: Yaphule makhaya ngisela bonke abazalwa kule nyanga inyanga yami le yokuzala ngibafisela impumelelo bonke
0: awu mama Madebe sikuzwile kodwa sikuzwile ukuthi ubuletha yilokothi ezinhle uthi abantu bafisela ke bonke abazalwa ngale nyanga ngoba nawe uzalwa ngayo happy birthday month yenu sawubona
7: baba makhaya
0: sibodi
7: usuthe intabeni zalana esikebheni ke manje
0: esikebheni enanda
7: usha khona impela nanti idamu ngiyalibuka
0: number 1 ake ngizwe asithayi awumthayimise lo mama akamtsheli kanjani umntwana ukuthi hayi sekulungile manje
7: hayi umntwana fanele azibonele umntwana
0: oh
7: fanele azibonele umntwana ngoba umuntu nomuntu unento yakhe emkhondweni
0: Usho ukuthi ngisho iminyaka ingaze yofika ko 35 ngalokho ethule nje bukele ethi uzayibonela ebona ukuthi hayibo nakho manje butshotu tshwale embizeni
7: into izazokhubeka nje magayi yenzeke nje ngoba umhlaba unje manje
0: iziphi lezi ezoqhubeka umuntu iphi lezi ezoqhubeka
7: ukuthi ingane ziyathanda ukthola umuntu lomtholaphi ngoba izingane zabafana nazo zisenkingeni ngoba yisebenzi ngezabafana
0: wayikhuluma
7: manje Wayikhulumanje uyayizwa ngiyikhuluma manje yizo
0: ngoba naba abafana one abasebenzi abanye babo sebedlida kamizwa kuzokwenzeka ukuthi uthothe umuntu esifaka msiyafisa ukuba nendoda kodwa ayikho kule inhlobo emshelayo ubone ngeke emfanele
7: njengamanje manje kuneyingane ziphethe kahle kakhulu zamantombazane zilento ezifuna kodwa manje uthothe izizibambela nibafana. Ngiyakwazi izibambela. Inkinga esibini ukuthi ke asicela uNkulunkulu magayi ingane ephilayo inkulu kayiqonde mhle nenye ephilayo.
0: Kunjalo.
7: Kuba khona ukuthi mhlambe ithi 35 kuyiphethe kahle. Uyothi ngosuku olulodwa iqala uhlangana nomfana uthola isifo.
0: Ivethola umuntu wrong. Wabuyela kuleya nkulumo ekade ishiwo umlaleli ethi wathi eseyiphathe kahle wathi uyagana lugana umuntu ogulayo.
7: Umfana intombazana bayifana nabantu
0: hey
7: khona abafana nabo bayiphethe kahle kakhulu
0: yes
7: abayilento oyithanda umzali kodwa manje ngeke ukwazi ukuyikhethela uzothi ukhethele kanti uyiphethele iphoyizini
0: nakho njalo kumkhethela wena usukhetha ngaliphi usuyazi kangakanani lengane usumkhethela yona ngoba one uyona untanga yakhe yalengane umkhethela yona awuyazi indlela zayo wena ubuka ngeso nje nokuma ukuthi awuyama kahle lento okazi ngalungu kanti mhlabulanda umuntu ongenakhanda
7: awu magali mfowethu yabona lento esiyikhulumayo i-straight talk ukuthi ayifuneki ungene ezintweni ongafuni wena uNkulunkulu ulungisa lesimo.
0: Bye bye.
7: uNkulunkulu nje kuphela amukho omunye. La ezweni lomzansi ke nami ngomunye emthola umndeni omusha. La.
0: Hawu madoda. Hawu.
7: Kulonyaka nje ngilungulelo elisha kulonyaka.
0: Hawu siyakwemukela. Warm welcome.
7: Ngisesikhiphini ngila ngikhona, isikhiphini sihle. Buka idamu. Kodwa amanzi abuyashuka. Kodwa amanzi abuyashuka kodwa sinalo idamu kodwa amanzi abuyashuka. Baba njani yami?
0: Amen. Dagi baba siyathokoza. Siyathokoza kakhulu. Thank you. Right, usho njalo ubaba lapha esikepeni uthi hayi nakuba siwabuka ngamehlo kodwa sinawo. Happy happy Mother's Month. Bo mabam, hayi ngifuna nje ukukhohlwa inina. You always in my heart. Hlezi nisenhlizweni yami. Bo mabam. Abahle. Mawu umuntu wesifazane nje. You are mine. Yes, ngowami. Kule mzuzwana kula mahora amathathu sihleli nawe ndawonye ngiyakuthanda ngiyakuthanda ngiyakuthanda azulula makhaya sawubona
7: yebo sawubona makhaya ubikele lo mlungisi wakwamthiyane ngila kwakhiwe emlani
0: danga isikhangana
7: makhaya ngihlekiswa ineyo ukuthi impela ukwazi ubone ziwushaya ngiwushaya emfanele kumuntu wesilisa hayi mpela
0: hayi umemulo hayi
7: umuntu esifisa ayikala kwamaphumulo mina angikaze ngiwubone
0: kodwa khona ikhonto enjalo noma nami ngiyayibhedela nje
7: ivele ngahleka njengoba uhleka nje nami ngiyayihleka nje umakhaya wavele waqhuve esithi nami ngithi hayi leyo umakhaya uphilisile futhi angiyazi yona
0: hayi ntayi impela hayi
7: hayi ngasiyazi thina ngala ngakithi kwabaphumula
0: hayi asithembe kodwa ukuthi mhlambe bayosichazela bayaziyo ukuthi kwakwenze njani
7: hayi abasichazela azosichazela abantu abaziyo inyanga inyanga ayisichazele ake kubuyele inde kamama lo
0: yeso
7: okhala ngenjani bagayi ukuthi hayi umamayi akehlele ngezazo akayeke njalo wethu awunami ngibeli iy'ngane zamayi sikhulile nje manjeayi akunankinga ngiyithandaze njalo mina ukuthi iy'ngane zami ngaze ngiyiphushele weni pho hhayi ngeke ma ampelayo akayeke iy'ngane ey'khethele ingane ayiy'khethele yona ngibone mina ngokwenzeka kwezinto
0: Oya.
7: Uthi angabe sengiyipleasure la izingane ukuthi hayi ingane ayenze ukuthi ayenze ukuthi kusuke yonke into phela amagayi isuke othandweni kahle.
0: Kunjalo.
7: Enhlizweni yonke into isuke enhlizweni kumuntu. Njoba
0: yes.
7: Wonke umuntu unenhliziyo yakhe.
0: Othandweni nje kuyikhatha short angingathunywana angabika umuntu ecungele omunye umuntu akaye othandweni ngenhliziyo yakhe ngoba impilo yakhe le impilo yakhe
7: impilo yakhe unikeza inhliziyo yakho nami nginenhliziyo yami ungangithuzeli ngeyami inhliziyo
0: yebo ngoba uzosuka
7: inikezwe mina
0: futhi kuthiwa
7: ukuthi mina eyami ngiyigade kanjani yenza njani akehlele ngezansi ma
0: amen
7: akehlele ngezansi hayi akehlele ngezansi
0: danki siyabonga danki
7: danki
0: ya bathi ke idla ekuthandayo inhliziyo yomuntu idla ekuthandayo 98.0

kubo bonke ke abangasenamama sithi tutu kodwa ngoba usekhona umaka makhelwane ngoba sekhona uma emhlabeni nje ngoba akushuthi umakho ngoba wakuthwala inyanga ezishagalolunye naye nje lo obonayo ukuthi usesigabeni sokuba ngangonyoko unyoko nje ingakho sithi unelungelo umuntu wesifazane lokuphila kulomhlaba esiphila kuwo umuntu wesifazane kwakumele lamandla anikezwe amadoda kwakufanele lamandla nikwa abantu besifazane kwaphambana nje kwaphambana khona lapha e-Eden entabe engadini lapha e-Eden yabo uNkulunkulu waqala ngolova wagcina ngeleti kanti ileti lona lizobaluleka kakhulu uyabona uNkulunkulu uqala ngo-Adam ugcina ngo-Eva kanti u-Eva yena ozoba inzala abantu she's the womb uyena ozoba isibeletho salomhlaba ibona izwe ligcwele kangaka nje njobe ethi umbhalo ebhayibhelini umhlaba ungokaJehova nokugcwala kawo izwe nabakhileyo kulo kushuthi njoba sigcwele siba ngaka nje kungenxa yomuntu wesifazane ukhona nongadlulanga sikanina ola emhlabeni ongathi mina amagaya ngayifikela nje Ngoba ngisho uJesu lo sikhuluma ngayo naye uMaria wamkhulelwa wamkhulelwa mana ngithi wamkhulelwa uzokhumbula kuthiwa ke uzokhulela uzala ingane uyiqamba ukuthi nguJesu wakhulelwa naye Sonke siphila nje sadlule isini zoma manje singaya kanjani kusho njalo ngoba abantu banelungelo

Ya injalo indaba sikhathileke la ukuzwa inkulumo yeza lapha ukuthi hayi ngathi sekuyi national anthem sesibheke khona sizwe ukuthi Democratic Alliance isiphatheleni na kwizethembiso zayo isikhathi sokuthi ke inhliziyo yomuntu idla ikuthandayo ke manje intombi iqoma la ithanda khona ngoba wonke amaqembu azosipha manifestos awo sizwe ukuthi athembisani njengoba sibheke okhethweni nje

0: Right, asibonga kakhulu ke ya kwinkulumo ke le ye Democratic Alliance izethembiso ke lezethulo zabo lokho abakubiza ke manifesto esike sibheke okhethweni lohulumeni bezifunda ya sizoke sizwe ukuthi ke kuqhubekani ngokuhlukahlukana kwawo amaqembu nezethembiso zabo ngokuthembisa kwawo kulungile ke sakhuluma leyo ke yamaqembu nabalaleli nabo asibashiyi ngaphandle ake sizwe lokhuluma ukuthi uthini
1: nami ngumama wengane ebihlolwa mina ngidabazana ihlolwa yezana 25 years
0: ya
1: ngayenzela ngomnyaka 16 ngihlonyana kwasesineminyaka 21 ngayenzela umemulo
0: ya
1: kwaqhubeka nje wahlola utheme na 25 years uNkulunkulu wayesembusisa ngomkhwenyana ngikhonza kamoya mina ambusa ngomkhwenyana wakhethwa enkonzweni walotsholwa washada shadile ngemanje nginomzukulu ngikakhulekela into enjalo umama kumele akhuleke athi abikele uNkulunkulu ngakho konke akufisele indodakazi yakhe kuzophumelela ngicela ungazisho magaya
0: amen siyabonga ma ya nokuthi nje kanti into esikhuluma ngayo into eyenzakalayo nakweminye imizi kuyasijabulisa lokho siyabonga makwami thank

kanje manje zimkhulu wami noma gogo wami hlala phansi ngithathe ngimnikeze into ecawa ungabothemba mina themba into enginikezana mengithe wena thola into ukuthi enza lokho engikushilo mina ngisiwe ngazi ukuthi lento leyo sewunenkinga nayo noma lento sewubhekene nayo ngaleso sikhathi iyona esuke sesizoyisuza iyona esuke sesizolwisana nayo ngoba vele empilweni silwa nezitha silwa nempumelelo futhi nakhona ukuthi phela silwe nawo ukuthi phela siyinqobe khona izoma ngasesayidini yethu nezitha siphinde futhi nakhona futhi siyazinqoba ukuthi phela mazisuke esayidini lethu mazisuke empumelelweni lethu mazisuke ukuthi phela ukuba khona kwesitha empilweni sisuke singazile kahle ukuba khona kwesithu empilweni sisuke singalethile inhlanhla kodwa sisuke sizokuphuca noma sizobhidliza noma ngabe yini osuyiqale noma ngabe yini noma ngabe yiphi indlela osuyiqala usichala mina ngiyophokophela phambili ingakho empilweni ngathi mina awuyinaki izinto eziningi akukunaki ukuphila nabantu uthi hayi cha naba bantu abaright naba bantu abanye abawrong ngeke kuze ubabone kodwa uma ngabe usenza izinto wazi kahle ukuthi hayi cha mina ngiyaqhuma ngiyageza ngiyaphala ngisho kuthiwa beza ngomuthi onjani wena usokwazi mina ngivikeleke ngokuphelele angeke ngisho bayizomzansi nokunaka umsamo ave kubaluleke kakhulu ngoba usukunake umgogodla wempilo yakho umsamo usukumgogodla wempilo yawo wonke umuntu ongaphansi kwegcobo ukulimala kwawo ey ukancane usavive usavivile sokuthi kuthiwa hayi ugade umsamo wako malume ugade umsamo wakuphi kuphi ubona okwazi ukuthi umphakamise manje kodwa umsamo ave ubalulekile ukuthi kuhambe hambe isikhathi ubuzobheka nawe uthi kuqusa kuhamba hamba isikhathi ubuye uzohlola ukuthi ngabe kusekwenzakalani empilweni yami naku sengisola lapha nalapha uthi kunezinto ezenziwa empilweni engingasayiqondi kahle umsamo ake kubalulekile ukuthi ubheke kwawena siqusa kodwa ngeyithi mina umuntu oyibona ukuthi cha mina mkhulu hayi cha ngixakwe izichitho ngixakwe imeqo ngixakwe iyo yonke into eqondene nezitha akunginezi nje into ezowazi ukuthi cha hayi ngeke angeke ngikuthole phela ukuphumula ngithi umuntu kanjalo akuhambe uthole ikhomba avike indumo thola ikhomba avike induku ekuyiyona ozoyisebenzisa okuyena ozogquma ugeza uphalaze ngayo ikisuse lesichitho nesigcwaco nokungathandeki kubantu isuse yonke loo nto lo masekuyima usuyosebenzisa ikhombo kamavula akuvaliwe ekuyiyona osuke isizoqaqa iinto zakho ekuyiyona osuke izokwenza ukuthi ube nogazi ube athi umuntu nomehlana nawo kube nalento connection lengisho kuthiwa kade vele kudatha vele ukusiza kodwa ngoba usikhona izinto ezisebenzisa ezikusiza empilweni ezikusiza egazini sekuzobalula nakuyena ukuthi hayi cha makasiphose isandla makayenze lento le ebengaze ayicabanga ukuthi ngayenze engasiphumelelise wena ngangithi hayi cha empilweni uma usathi uzohlala phansi ulindele impumelelo noma inhlanhla ize ku ngithi mina I'm sorry kahle hle sesiyalwa manje ngoba akekho umuntu noma sekancane ukuthi wonke umuntu ophilisana naye empilweni akufisele ukuhle sekancane ukuthi wonke umuntu ophilisana naye empilweni akulekelele ukuthi nike impumelelo sekancane ungathola umuntu ozokusiza manje athi cha cela ukucathulisa lapha nalapha cela ukucathulisa lapha nalapha hayi kuthi umuntu manje umayibonela umuntu manje umayibona ukuthi hayi wena uzofika nesinkwane noma uzobeka ni uplastic etafuleni uzokwenzani uzokwenzani ingakho yithi mina uma usahleli phansi ngithi mina msoro uma usathi wena usuya give up empilweni ngenxa yokuthi hayi ngeke akukho kuhle kwenzeka kuwe ngithi mina msoro kodwa ngeke ngikusho akungithathe ngibe ithemba lakho lokugcina akungithathe uthi abola sengiyoyinikela angisazi ukuthi yini engizoyenza uvele ufema ofisini yethu ngiyisina.

ngadinga phambili phovokhe khona ingoma emnandi nje baba la uthi wonobela phonga sekhaya insizwa phoke mfundo usaliwa ehamba naye phoke umanyuswa awumadodi ethi hayi man ingakithi la ingakithi la ehamba naye phoke usaliwa umanyuswa ngilixetha inqubeni ngegama lake umnandi ekhaya kwizinomzansi FM lobilobi alobisa eregion yakho sizohamba siye kudokotela Dr. Mia Ndlovu ke namhlanje soba naye sixoxe kakhulukazi ngezinto ezilunqedo nezingakulekelela empilweni yakho ungaphosa beka indlebe hlamba ngepeni nephepha ukwazi ukuthi uvele nje wena uthethe zonke iy'ncukacha njengoba zinjalo xa sibuya ngapha siye kudokotela angus yabona into izoya ngapha emzimkhulu le usikweleti hayi

Sibulela kakhulu ke futhi naphaya kubantu abayibamba ngekuseni o-reg manager. Eyi bafethu, hayi ngaphandle kwenu asiyonto thina, ngaphandle kwenu asiyonto. Ngoba eyi, hayi nenza show, ukuthi niyazibala, niyazibiza, niyazifaka, niyazikhipha. Ndiyakuxelela, libala ntoni na wethu mani. Emva koko ke sowuphinde sibe naye ubhuti Stelo phaa ekuqhamuka futhi pha ke koba kaphila mzimba. Sixoxe naye ngezinye zezinto ke asiphothele zona, into yobana ke sizothi xa ngaba sinengxaki senze kanjani.

0: ngaphambili ANC loMzansi uva kakuhle kakhulu ke phaka ngelixesha insizwa madoda umsukulu kashafuza yabona pha udriver semningi mfaka mmeso ofundise ngafundile ugarage labo bantu abo okay athi ngithule ndihambe liye kubhuti isicelo sivele sihambe sixoxe ezi zakwaphila mzimba ngoba uzazi kangcono yena hloma ngepeni nephepha ekwazi ukuthatha inkcukacha nengcombolo eze veshe ngelixesha ke kuwumhla ka-8 ku-August 2026 kusaturday suku olukhulu ke olu ndixelele akunosuku nje allright futhi sicele mandikubulise ndikwamkele kwizinto omdlalo
1: vomtwezi asibingelele sibingelele abalaleli kwizinto omzansi
0: hayi wethu kuhlala kuluvuyo ukukhuluma nawe nokuba nawe nje nokuba seduze kwakho nje futhi sicele yazi sometimes kunabantu abangayinaki yinto yazi ukuba seduze komntu uziva yabona up the right then the right we are gone so ke mangu kaphila mzimba the right police cha the right
1: ngiyaphile
0: yonke noma ndikudive bakhona ebhlungu kodwa hayi ndivendive seyiphelwa ndikaphila mzimba umuntu odlalani ke ziba ekho right ke
1: kukhona kaphila mzimba
0: inene mfowethu ngicaphele phela nami lento enza ngayo ya kodwa ke sobe siyixoxe
1: yonke into senza ngayitholakala kaphila mzimba
0: Alright, ubulisela siyabe sikele indaba yaphila mzimba.
1: Vakamthwesi angikhumbuza abalaleli ke ukuthi masikhuluma ke ngophila mzimba sikhuluma ngesikhungo esiphezulu kakhulu eselapha ngamakhambi esinto kanye nezwasho. Lapha ke kaphila mzimba siyavula nje zonke insuku uma umuntu ofuna ukuthenga ama product kaphila mzimba zonke insuku sihlale sivulile. Sivula ngo8 ekseni sivale ngo5 ntambama. Uma ngabe ke umuntu osuke efisa ukuzobuza ngezimo ezithile mhlambe ufisa ukubuza ngemcimbi ethile noma ufisa ukubuza nje ngamaphupho uma umuntu nje odinga ukubuza ngezinto eziphathelene nesinto izinsuku zakho esikunikeza zona ulwesine umgqibelo lezo izinsuku lezo kusuke kuyinsuku zokuphendula imibuzo kulabo bantu abasuke

Mbuzo noma ngabe yini ofisa ukuyibuza kwezinto eziphathelene nezinto zesinto ngabe nokugula khona empilweni ufuna ukuqonda ufuna ukwazi ukuthi uzoqala kanjani mawukwelapha mhlambe unamaphophathile ufuna ukuchazelwa lawo maphopho noma unomcimbi nje ofisa ukwenza ekhaya ufisa ukuthola ulwazi ukuthi uqala kanjani uphethe kanjani mhlambe umuntu wazalwe embethe ufisa ukwembula ufuna ukuthola ulwazi ukuthi uzoqala kanjani uphethe kanjani konke lokho uLwesine umgqibelo bese kuthi ke ngesonto kube umuntu ofuthi ufuna ukuhlola bonke abantu abafuna ukuhlola zithi abafike ngesonto kaphila mzimba okuyinsuku zethu zokusebenza indlela ezime ngayo lapha ke kaphila mzimba ke sinama product ke abaleke kakhulu asiza kakhulu kubantu abasuke benokugula ezimini ezithile ngabe banokugula ngokomoya noma banokugula okusenyamini emzimbeni lapha kaphila mzimba sinembiza yomhlume okwembiza ke baleke kakhulu leyambiza ke sebhodlenene liyelo ihamba nomuthi wokugcoba omncane mangabe umuntu osenenkinga yothi wena usunama piles la ngemuva noma usunesilonda noma usunetsumpa akusaye kalule endlini encane umuthi lowokugcoba uyakusiza kakhulu imbiza ke uyayiphuza ngabe unama as nama fibros imbiza omhlume iyona mbiza ezokusiza kakhulu sibe nekhombo kameqo khombo kameqo ke futhi enye ikhombo ebaleke kakhulu khombo kameqo yasiza kakhulu kubantu abasuke benenkinga yokuphathwa zinyawo ngabe ziyadumba ngabe ziyaxebuka ngabe ziyashisa ziyahlaba komunye umuntu seze zashintsha zabamnyama omunye umuntu seze wavela ngisho isilonda la emlenzeni mawunalezo inkinga phuthuma kaphila mzimba uthola ikhombo kameqo asikhathali noma ngabe unesikhathi esingakanani ongenwe umeqo kodwa phuthuma kaphila mzimba uthola ikhombo kameqo izokwazi ukuthi kusize ngokukhulu ukusesha uzokwazi ukubona umehluko ngokukhulu ukusesha mangabe usebenzisa ikhombo kameqo sibe nembiza yokuchatha kubantu abanenkinga ukuthi baphathwa iqolo inkinga yabo nje bayeza ukuthi cha inkinga ila eqolo kakhulukazi kulabo abasuke beyabashayeli bemoto beshayela namatruck siyasithanda ukuthi ke bona bayisebenzise kakhulu ke imbiza yokuchatha ngoba iyona mbiza ekwaziyo ukuthi ke ikwelaphe iqolo iqede zonke iy'nhlungu lezi ezisuke ziseqolo ikhipha amahlengehlenge ivule nemithambo yegazi imbiza ke ebaluleke kakhulu leyo sibe nekhombo kamaqaqa kaphila mzimba khombo kwamaqaqa ke baleke kakhulu khombo eseza kakhulu kususa amathunzi amnyama amabhadi ichitho iphinde futhi kuvulela inhlanhla zakho iphakamisele inhlanhla yakho ikwenze ube nogazi kubani khombo kwamaqaqa ke balekile kuona wonke umuntu ngabe umuntu wesilisa ngabe umuntu wesifazane ngabe umdala ngabe umncane wonke umuntu uyayidinga ikhombo kwamaqaqa ukugcina igazi lakhe lihlale lilihle lihlale lihlanzekile ngaso sonke isikhathi sibe nekhombo kavuladlozi okuyikhombo kebaluleke kakhulu ikhombo kavuladlozi mangabe ninenkinga othe ekhaya konwe umsamo noma kwathwetshulwa idlozi kwangcolisa idlozi kaphila mzimba sinayo ke ikhombo ebaluleke kakhulu kavuladlozi oyisebenzisa ngaphandle kokuthi uhlabe uyisebenzisa ngaphandle kokuthi ke ushise impepho ikhombo kavuladlozi yayisebenzisa ngalendlela osuke uyalelwe ukuthi uyisebenzise ngayo iyasiza kakhulu ukubuyisa idlozi lathwetshulwa ivula idlozi lavalwa iphendula idlozi laliphenduliwe ukuthi linganenzeli lutho ekhaya inokuhamba-ke lokuthi ke mangabeke sukwenzile lokho osuke uyalelwe kona bese-ke manje usebenzisa ukuhamba lokuhlambulula amanzi amnyama idlozi lakho lihlambululeke ligezeke libe idlozi elihle libe idlozi elikhanyayo phakathi kwekhaya khombo-ke baluleke kakhulu leyo khombo kavuladlozi uzoyithola nje lapha kaphila mzimba sibe nembiza katshwala kubantu abathi sebekhathele utshwala bafuna ukuphuma utshwaleni khona nje ibhodlela elincane lapha kaphila mzimba ma umuntu nje othi usekhathele utshwala usefuna ukuphuma utshwaleni sithi ke phuthuma kaphila mzimba ukwazi ukuthi ke uthole lela bhodlela nje elincane uphume utshwaleni ungaphinde uliphuze utshwala kungaba umuntu onenkinga yokuthi ke imali ayihlali esandleni phuthuma kaphila mzimba ukhona umuntu ozokusiza kakhulu uma umuntu onaleyo nkinga ukuthi imali ayihlali ezandleni uyahola kodwa ugcina ungazi ukuthi imali uyenzeni ubona imali isiphelile ithiphele inyanga usuney'kweleti nje imali kuwena ayizwani nawe ayihlali kuwena phuthuma-ke kaphila mzimba khona umuntu ozokusiza kakhulu kuleyo nkinga leyo sibe nebhandi bantu abathi-ke bafuna-ke ukuyiqinisha bahlale bevikelekile ngaso sonke isikhathi bhandi-ke uzokhumbula ukuthi liyakuvikela kubantu abayizitha likuvikele kubantu abasuke begadla ngemithi emibi liphinde likuvikele kubantu abangasuke babe nobungozi empilweni yakho
noma ngabe futhi usilwa liyakwazi ukuthi ke likulekelele likupha amandla ukwazi ukuthi ke unqobe leyo mposi kubhekene nayo impande zolithola ke lapha kaphila.

Makanya gwenda po fleka njela kala kwa pambile izro mzaza smula kulu engalga cham cham na usana fleka reito kengo sa kulu ala mika makale tumtwe silemi lobe lobize wa kredi lobe silemi mdu mdu mamba le tuze ngoba seko numfo makacho na panza ilisigi siga patu fina bazba ilisigi sigi idolo upi aguso spaza esia esina paka mkone roja apaka epilti nangisha kulu kwa menchi isi umfo kita kulu nga mnanda kulu pake inti zo madada uncha wulo mfo galanga yabo lai pake furina umjigelo Abacha Aiman Ehe Ay Yabalela Upanyazile Yabala Yajabul Wemfogalan Ewe tu Aiman Namahita mangaga Watatapi Aiman Buzi Lawande Alright Asambe Kasipa Kla kulpa Baba Yabala Sia Ema Renken Pano Baba Umdluli Baba umdluli ke uzosebeke uba kwenzekani ngelixesha kakhulukazi pha emarenkeni nawe ke mhlawumbe sana vuleka iradio bekwindlebe uba sihamba kanjani naye ubaba umdluli ngelixesha baba umdluli ndiyazi uba uvizabe khona tata khanto nje uzokwenza show uba ke sithi qaphuqaphu siyazi emarenkeni funeke sihlale sikhiphe la awareness yoba abaqhubeke baziphathe kahle emarenkeni asitho sihambe siye kuye baba umdluli

0: thatha ungabe umcimbi wokwe unveiling noma anniversary noma ngabe kuthiwa umcimbi osintu noma ngabe kuthiwa inhlobonye umcimbi siyayenza umcimbi siyakuhlelela siphinde sikusupply ngezinto zokwenza umcimbi siphinde sikumanajele siphinde sikucoordinatele siphinde sikumanajele futhi i-artist e-backstage yakho igama ngokuzama wakhe Chris wakwahlongwane inombolo yami u-062
1: 2891 Puti, masibule lexesha lakho mfundini. Masidibana khona kwisonto elizayo ezisowutshilo Puti. Ndikhupha ngamahostela 97. Uthi wimaqondwa. Yimo maqondwa. Andazi.
0: Ayithanda le nsizo ngathi siyahamba.
1: Ey, ay, ithi ndim maqondwa.
0: Yimo maqondwa. Lisofela amaskandali kakezofa lisakhakazile
1: Puti. Puti umbile dad. Konje konje koni game khona namhlanje.
0: Siya sakubalwe game lokhu sizo trick nje njengendwayelo ngoba uthola ke kube final.
1: Futhi
0: asifuna ukuthi bajana bangane ebusuku ngona namhlanje yadlala dlala neMorocco futhi ufuneka indlule ihambe yekumasimi ifanele khona izothola ithikiti yokuya ku World Cup eBrazil ngonyaka ozayo.
1: Awu futhi enkosi mani makhulu lo magama. Thank you sir.

0: ngubani?
1: Siyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila mfatero ngithini ene engiyakuthanda ke izilako liyangibuthisa kakhulu.
1: Yazi
0: ngendlela engibuthisa ngayo.
1: Yes.
0: Iy'ngoma zakho o
1: yebo.
0: Ngiyakuthanda.
1: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

0: 060-480-0714. WhatsApp 063-8208-448. Talk to me, Sabone. Nkonzo, njani kahle? Ngiyaphila nami. Ngikhuluma nabani?
1: Usibo abashange isibona.
0: Duma kude.
1: Wow. Cha futhi iya ngicambe ngihlelo lakho mfethu.
0: Kuwa
1: 36 and it's funny sibo. Usibo 36
0: nine.
1: Eh, awuyazi ngali number
0: mfethu. Ngozi ngiyabonga yezo.
1: Ya, cha futhi nje indoda zothando lapha emndenini wakho wamsomi.
0: Yes.
1: Salukazi sami lapha ngithi nje ababe nosuku oluhle emsukwini lanamhlanje. Uma sengithi nalapho emndenini wakithi wakoshange ngithi mabaphile nomndeni-ke wezwi lo mzansi, abalaleli nje bezwi lo mzansi bebonke nje ngeke ngize ngibale ngawani ngawani. Ababe nosuku oluhle nakuwe futhi ngisawube nosuku oluhle futhi.
0: Wena wasemademeni, siyabonga Nkosi yami ezwa.
1: Amen, siyabonga baba.
0: Thank you so much.
2: Ke mphe nakho umsazi bomsebenza ngokuthi ngisithola manje ngisabothe.
0: Yeah.
2: Sabona le ama phela amahle zomsazi usithola manje kamba unoxoxa. Ngisithaphe phela baba. Wena lokho bathi bani lokho umthembi bathi lokho inhlabele langa bebandlulula. Hayi bese ngithi bamza phela nje ngoba bonke abantu bezomsazi ngithatha lapha. Bathi sobhela lapha bawudla. Inkosi namafondo namafondo okwazi. Danko. Danko inkosi yabaye bezomsazi ama phela amahle zomsazi lapha umsazi.
0: Danke Nkosi yami, ngiyabonga izo sabona.
3: Baba mthajero
0: Nkonzi, ngiyaphila kunjani?
3: Ngiyabona bafazana.
0: Ngikhona Nkosi yami.
3: Ngiyabona ngiyathi ngeke ngifole namhlanje ngoba ayasangena into ezimala ngosukule kakhulu.
0: Nkonzi, umndeni ukhulile kakhulu.
3: Ehhe, nawe ngafona kanye ngamalanga laphakathi.
0: Yes.
3: Ngiyabona. Wena mthajero ngoba ngicela ukuthi ngikuthande club. Lapha lapha futhi ngisebenza nabo eSandra.
0: Yes.
3: Laba bafowethu bangihambelile ebhoti wami ngisho simile sekorati ngisesibhedlela. Ngiyazi babefisa ukuhamba boko
0: bangoojaka
3: bajake bahle bafike kanjalo kwenzekana bafika-ke leyo ngcinga ngeke bafike bonke
0: impela Nkonzi. Ya,
3: ehhe, so leyo ngcinga ngiyazi uyayihambele bonke abafowethu esebenza nabo. So ngithi bafowethu nonke enakwenza kumina nikwenze nabo abanye futhi lolu thanda ninalo.
0: Nkonzi yami, siyabonga yezwa.
3: Ukhashana umfo kaNgozi laphana emaqadini ematiba.
0: Umfo kaNgozi noma umfo kaNgoza?
3: Ngoza.
0: Vela semniswe emvula, siyabonga yezwa.
3: Ngiyabonga, ngiyabonga mfo kaNgozi.
0: Thank you so much Nkonzi. Sibuya lapho kukhashana umfo kaNgoza, izilomzansi 98 FM.
4: Badlala umshushuzelo no, hawo mabhodla omkhulu amadoda engasasho. Incike enkosi lakamasho ebhodla amaqede kuzamazama umasho wonke ngenxa yakhosi. Akubelele futhi esitodo umshuzelo no nabalaleli beso lomzansi. Cha, nganakwethu ngithula nje ngilalela mfowethu, iy'ngoma zimnandi awubakithi. Cha mfowethu, angithi nje ngithatha ababili abathathu ngithi Times of Life. Bakithi, salo sami napha elindelani kamathoyi kamadamfana ingane zakwethu. Ngomshayanjani uzanele uwele, sibizana ngowele uzanele na uhleli ezweni noma mhlongo lapha kamadamfana. Angigcine ehleli ezweni ngane zakwethu, gijime yemlaza bakithi. Ubaba kamaskidi nosekhona. Bafethu ngasala kanjani madoda? Ubaba uthanda kakhulu ingane zakhe usomadoda. Cha, nakwethu anginamaningi angakwethu. Ngithi ngihlele ezwini mfowethu, ngumbe kulalela mfowethu, ukoze kulamelela uhoro nomona. Dake siyabonga
0: Nkonzi yami, siyabonga yezwa. Kazunjani lapha kuphamela umntakambanda, ngithi kewula ngapha kwa-BM Lazi, umsakazi wakhe izilomzansi 98.0 FM. Isitalika, sizwe lo.
5: Sawubona Msejero, nabalaleli ninjani? Mina ngiyaphila. Ngizoba nawe nje until lo hora uqhubeke usidlalele umculo omnandi.
0: Yeah.
5: Baba labongeka ngwane emoveni.
0: Baba
5: ngiyabonga, siyaphenda enhle kakhulu kona wonke umuntu ezikuyi long weekend, abantu bayiphathi kahle.
0: Siyabonga ubongeka, uphile nje. Good morning Msajero nabalaleli bomsakazo ezilomzansi. Ngicela ukunika nje bonke abantu besifazane izimbali zothando. Sindichile umayibhudi, ugogo kaShaka, uZiyanda Makhasana, ugugu Mambulazi Khumalo, ubonge Mkhize, ngibonge uLethi Shabalala lo. Thank you so much Lethi. Izilomzansi 98 FM. Sabona
6: mayibhudi.
0: Yes mayibhudi, kunjani?
6: It's just a name.
0: Just a name.
6: Isikorileke khona kunjalo ke.

0: sozama angifika ke sozama zawona umuntu ufunda zafe yawona zam leluphondo lenkomo khasa leluphondo lenkomo ay ay
1: umhlanga wona kuye wachatha ngawo
0: sozama ay Ngosazana, bona uyingane ubuzazi WhatsApp nabomhlanga nophondo. Bo asifile kathem sami lapho noma uzwa kwakushukuma
1: ngachatha ngomhlanga.
0: Ngomhlanga.
1: Eh kodwa waye uphisela lapho chathweni.
0: Manje ungene kanjani sami umhlanga?
1: Angazi phela wena uyofaka yena.
0: Oh.
1: Ngoba platina kwagulo yedwa sichathwe sonke thina.
0: Oh ekhaya.
1: Ekhaya. Yeah. Hayi sona unalutho uchathwe nakuthiwe donusa lapha.
0: Yabona
1: zonke ziyodonusa lapha engilazini uyazi ingilazi. Utshani lobo.
0: Oh utshani okay sinandile.
1: Athi it's grass then ke
0: oh ingilazi.
1: Ukholule wathi ingilazi.
0: Uwemsazwa.
1: Yes.
0: Uyabona uchatho. Khona nje engimaziwa manje. Uyabona oyevele ebaleke oqashe emva kwesicapha.
1: Yeah.
0: Uma bebona amehle kuyashisa.
1: Yeah.
0: Ehhe nebebuthi nami uyashisa. Yini wakhathela kangaka?
1: Noma wahlala watsheka nje.
0: Wahlala watsheka mase bayabothi oh uphethe isilonda mase bayamchatha.
1: Yeah.
0: Mhm. Sami ke bayazeke babilibaleke uchatha. Ngisabaleke mina
1: abantu abadala.
0: Babekwazi ukuyibona sami ingane. Ukuthi hawo yanamehla shone phakathi.
1: Yes.
0: Yini wasiyakhathala nje na.
1: Yeah.
0: Oh base bembeka isandla kanje bemthi.
1: Ayi sabanye dokotela kunabantu abagcabile namhlanje. Ngokuthi ke wayekhalela usiko mhlambe oluthile lokugcaba. Yes mhlambe lesibongo ahlobene naso abe namehla akhalayo. Omunye angabi namehla akhalayo abe nembandamo. Mase beyamgcaba mase iyaphela yonke le nto.
0: Ehhe omunye uzamthola ingane. Iyayibhonqa.
1: Yeah.
0: Ukuyibhonqa kengane umsazi wami kwakuthiwa unkabana.
1: Yes.
0: Kwakufuneka nje obu ankele.
1: Yes.
0: Base ngihanje kufuna umalume.
1: Yeah.
0: Ezoxoboza isithupha sayo emlotheni.
1: Okay.
0: Mase ihlikihla kuphi?
1: Enkabeni.
0: Enkabeni. Yeah. Uma ihleze njalo iyibhonqa ilungwa isisu.
1: Okay.
0: Tjaza nami ke ke uchatho masekuswa sokhluleke uchatho ke lapho akwenza uma kanjani sokhluleke uchatho namanje mthambi ngisasho kubantu bakithi yabona kuve kubalekela uchatho
1: yeah
0: njalo mabona uchatho
1: yeah
0: umhambi inqungule sangro house
1: yes
0: ngeke ungitshele ukuthi unenkinga enzima emizwa
1: yeah
0: yabona mthambi laba abanenkinga yokuthi balekela uchatho
1: yeah
0: Ngoba ngikhuluma ngengqonqolo nje.
1: Yeah.
0: Ngoba ngikhuluma ngengqonqolo, iqinisa lomthambo lo
1: we anaconda. Yeah.
0: Ikwazi anaconda ukuthi wena owabona macusha umgogo,
1: iqaqeke.
0: Ikwazi ukugwebili iqaqeke. Andabona ngithi bayawazeka babaza umgogo ke ekhali zethu. Ungahleze njalo awutshengisa ukuphila kwempilo.
1: Yeah.
0: Shoti awuchathi.
1: Yeah.
0: Ulokuchimu yothenga lezimpukupuku lezi
1: amajeli
0: lawa ogcina imali enhliziyo ngelinilanga
1: yeah
0: hamba uthenga ingqonqulo
1: nakho kunye kudayiswa amandiya lapha ko Bria lapha
0: hey msazwami
1: bakuvezela
0: kahle baphela abantu lezi zinto msazwami umuntu uyathenga yena lento ichemical sami le yantu msazwami
1: yeah
0: uvela ujulu kube manje te
1: bangafakaza nje abaye bahambe lapha eBria station
0: bakwele
1: labantu lapha labathi
0: sami ekugcineni umuntu sezofika kimi ethi baba ey akusathi yaka
1: mhlawumbe umuntu uyisukela yena ingenalutho
0: Msalami ngoba ethi ufuna na ukuthi egculise
1: kanti
0: usiyayilimaza
1: Awe nale yancasa kanti usiyayilimaza
0: Usiyayilimaza msazwa
1: Abantu abaningi dokotela besilisa banale yonkinga manje ngenxa ukuthi wasukela induku ingenalutho nje
0: Ey msazwami
1: athi ufuna ukuphi game
0: Ey msazwami ebaningi abantu
1: siyagula manje yeah
0: Ey msazwami ngendlela mina lapha eSangro House engibona ngayo inkinga zabantu besilisa
1: Yeah.
0: Ethi umuntu kanganjena msazi wami.
1: Yeah.
0: Ngangingenge njena.
1: Yeah.
0: Ngathenga len puqumpuqu leyo powder.
1: Yeah.
0: Le jelly le. Ngilongiphuza yona. Ngagcina sekuthiwa sengihamba kwakindawo.
1: Yeah.
0: Ngagcina sengijova yona uqobolwa ianaconda.
1: Yeah.
0: Eh baba akusathi nyaka. Awumajila kahlanzela iminyaka ye-50.
1: Mm.
0: Sengi usenenkinga ayisathi nyaka.
1: Cabanga yazi kunabantu dokotela abanale omnyaka ngithi umuntu akaganwa vele omunye kodwa usenale omnyaka uzagana kanjani
0: manje othu ezonza ezowenzani umakoti umthatha umakoti usina lenkinga yokuthi
1: kodwa ngikujabulela ukuthi ukhona wena dokotela manje
0: sazwam ngiyencenge ngibasize kodwa sesiqale siqale si detox eqala
1: yeah
0: Mzamo ngathi akufuna umuntu manje okwephuza inqaba kusuka.
1: Yeah.
0: Yamzamo inqaba kusuka.
1: Yeah.
0: Iyakwazi ukuklina izikline ngeshigazi, izikline ngeshifuba, izikline ngesibeletho.
1: Yeah.
0: Fa uphuza inqaba kusuka uzivikele.
1: Yeah.
0: Ngoba kuyenzeka uthukuthola umntwana ungaqondile.
1: Yeah.
0: Inqaba kusuka mzazi wami uyiphuza ipune ezi-4.
1: Yeah.
0: Umungezo kuya ndawo.
1: Njonje kumsomluko iholiday.
0: Njonge kuyiholiday nje.
1: Ithenge manje uyohlala ngomsomluko.
0: Ndasebusuku futhi uyakwazi ukuyiphuza ubungasuthi.
1: Yeah.
0: Umuntu sesilula.
1: Yeah.
0: Phuza ipune ezi-2.
1: Yeah.
0: Hey mzamo khona into engivolethi mina ngivele ngaphuza half a bottle.
1: Yo.
0: Ngithi ubungafundi ngani ngoba ibhaliwe na.
1: Yeah.
0: Ethi baba ngizwe ngabona ibhodla lincane.
1: Yeah.
0: Ngiyacela abantu bakithi. Musa ukubalekela ukufunda into ebhaliwe ebhodleleni leyimbiza.
1: Yes.
0: Sam khona umunye owangishesa ngovalo.
1: Yeah.
0: Wathi uphuza ibhodlela lonke.
1: Yeah.
0: Benqaba kusuka. Ngiyacela abantu bakithi. Inqaba kusuka imitha sikhulu lapho kumncane.
1: Yeah.
0: Kodwa amandla khona ayinkinga.
1: Yeah.
0: Sami kunephisa sikhulu nobhokthu umashaya.
1: Yeah.
0: Ehlakazi sidleke. Kade phuzwe bowu-4 lo maphilisi.
1: Yeah. Yini leli philisi lani lelo mhlume?
0: Ilelo mhlume umsazwane. Awasaphuzwa ke bowu-4 manje.
1: Yeah.
0: Asephuzwe bowu-2.
1: Usukwanyusile amandla kona.
0: Amandla njengoba asenyoke kakhulu ngoba manje na libiza u-R50 iloto.
1: Yeah.
0: Uma u-R200.
1: Yeah.
0: Uma u-4 u-R200.
1: Yeah, yeah.
0: Kodwa fa wazi ukuthi umune sigaxa.
1: Yeah.
0: Sizoboboka.
1: Yeah.
0: Uma xa unethe kumilile izoqhuma lonto ngaphakathi. Ubona ngoba sekuphuma igazi kanti sokukhameka leli thumba belikumile ngaphakathi.
1: Nama piles aqhuma kanjalo.
0: Sami kunabantu futhi ababopha.
1: Yeah.
0: Ama tube.
1: Okay.
0: Ethi umuntu angisafuni
1: ukuzala.
0: Ukuzala.
1: Yeah.
0: Ngimnikeza noma piece lawo.
1: Yeah.
0: Ngizisiphuza lo piece abenebo 4.
1: Yeah.
0: Noma ebe u-2 azofike edle lento osekuboshwe ngayo lapha
1: yeah.
0: Masiyaqhuma kuyadedeleka uyobona ukuthola abantwana na ungasazi kwezinjalo
1: okay
0: mase uzoxuba ubhoko
1: yeah.
0: Uxube noziyawa uphuza u-half wenkomishi
1: yeah.
0: Uma uzoba nomama wekhaya
1: unegame
0: ngalolo langa umwazi ukuthi kuzongena inkonzo lamhlanje na phuza kubhoko uxube noziyawa uyongibuza ungiphalulile
1: noma iyodlala igame yangaphandle
0: sa angiphasisike igame yangaphandle sa kuma game yasekhaya uzongikhatha nezalukazami uzongikhatha leyo mama ngibathanda kabi ezalukazami angikhulumi ngegame ngaphandle
1: yeah ngizwe phela bayicija for ama games angaphandle
0: ehhe ne bayakwenza lokho msazi wami kodwa kubalekile ukuyiqinisa
1: yasekhaya angabi nandaba
0: engabi nendaba
1: yeah
0: mhlawumbe kubalekile igame yasekhaya kube yona
1: oyiqikelelayo uthi yamba kahle
0: oyiqikelelayo ngoba akuba ngonobuhlungu
1: ngonoboze away from home
0: kungcono sazwana
1: yeah.
0: Ngoba kubuhlungu uthe ekhaya umase eba nesidikiselo
1: yeah.
0: Ngwa wena usanake ekhaya usunaka ngaphandle
1: anginawo udikisele lapha ngaphandle
0: yeah
1: nangala sizofika isidikisele
0: and imagine awusamgcolise ekhaya
1: yeah. Yeah.
0: Egcina manje kuyichilo
1: yena ufuna lo wababa lo waya
0: Angithi abona msazana
1: amaze seyuyena hayi lo seyimfekethu wamanje
0: lo osevese manje na elokho bebanga ukuthi ubaba manje ebusuku ubaba njalo ebusuku
1: usebekusandla nje
0: usebaba njalo nje useke etshekisa isinqe ubaba njalo lunenkinga yena ukuthi yena unomoya omningi
1: yeah
0: woza baba kaSikhwili noBhoko uzothenga ikhombo yesikhwili ekwazi ukushaya umhluma
1: yeah
0: mathi uzothenga ikhombo yoBhoko hey uyongibuza ungiphalulimbi kuba khona umsokame windini uma uthenga uBhoko noziyawa kodwa qala ngokuze cleaner qala
1: joloki windi
0: sazwam
1: yeah.
0: Umsokame ubona kuba yikwaba nesikhunta lapha manje kanti khona uBhoko noziyawa
1: yeah shode izinto le induku lezo ngafanele hlukana nazo uBhoko uziyawa mawufuna ukuhleza usemcimbini lapha enkonzweni
0: sazwami ngi

0: Pasisa inkonzo yasekhaya.
1: Yes.
0: Ngiphasisa umdlalo wasekhaya ngoba akuve kubhlungu umsazi wami. Uma sebembuka lo baba. Dwa kodwa lo baba nkosi yami. Hey into ezenzo mama wakwakhe ngaphansi. Awazi wathembeka nkosi yami usubuka nalentshebe yakhe. Kodwa thola manje umama ngoba
1: cabanga mhlawumbe uyibuka nje uvela uyibona ukuthi intshebe yakashembe nje enogcobo yabo.
0: Uthi ubuka nje ukuthembeka lwababa.
1: Yeah.
0: Kodwa uthwa umama swahlala watsekhathela ukugqoza ubusuku bonke lambile wagcina senesidikiselo ngaphandle.
1: Yeah.
0: Musa ke baba ukujimela umdlalo wangaphandle.
1: Jimele
0: ekhaya. Jimele umdlalo wangaphakathi ukuze uwenze nani? Wenzele isithunzi sakho.
1: Yeah.
0: Njoba ubona na ubaba uthembekile.
1: Yeah.
0: Akuve kubuhlungu uma sebekuzwa.
1: Mhlambe nanga umama ulalele manje uyamazi baba wakwakhe uyahlupa. Ngaphandle ngempela utholakala kakhulu. Ufuna ukumnqanda ukuthi angabe sangaphandle. Ikhonto okumlekelela ngayo.
0: Imfihlo leyo ofika kumine ofisini.
1: Ngoba phela umama ufuna ukwakhe ikhala. Afuna ukuthi ubaba ohambe oqoqa izifo lengaphandle.
0: Ukhona ukhiye.
1: Yeah.
0: Ukhiye.
1: Yeah.
0: Oseleso umama.
1: Yeah.
0: Uma kuthu baba unenkinga ye factory fault.
1: Okay.
0: Msalami
1: uqedile mawuthe ukhiye nje hayi sengizwile.
0: Ukhiye lowo.
1: Yeah.
0: Umene uyambona futhi ubaba mathu unenkinga ye 54.
1: Yeah.
0: Ujwayele kakhulu ukuphumela ngaphandle.
1: Yes.
0: Uyambona futhi uba lenhliziyo encane. Ube sebuya ngaphandle.
1: Yani kunalento abayenzayo uthotha umuntu mayefika ekhaya ufika ahlale egarage. Usocingweni.
0: Usecingweni.
1: Eh. Usaclean.
0: Yeah,
1: usaqambe yena ngaphakathi. Ayiseke into ezomphazamisa.
0: Umeke kwethu ethu futhi uyabuzwa baba buhlezi wenzane kangaka emotweni. Maseba nani ebe nolapha.
1: Yeah.
0: Inhliziyo enecala. Ayitholi. Bawam uma wazi ukuthi khona ongalungile.
1: Yeah.
0: Fika kimi le Sangro House.
1: Yeah.
0: Nawe futhi baba, uma ubonde ukuthi umama khona ongalungile. Kunokhiye wambandla umuntu osimfaka mahanisi.
1: Yeah.
0: Ebheke kuphi? Ekhaya.
1: Yeah.
0: Kodwa kubantu abanjani abashadile.
1: Yes. Ngikhumbuza enye insizwa lapha na ethi ayilayela usiphiwe emchunu delete amkhumbulo umacingwane umalangela ngebhande emtshelekwane. Eh uthi wavelwa ukukhuluma naye nje emotweni. La iceleni ubeka isincana kazana akuyena umama. Wothe washo macingwana athi hey ngiyakubona lapha emotweni. Eh naleso sincana kazana sakho na asalimisile ikhanda ngathi umem we kuphi khona.
0: Famdam nalana
1: sithi. Wothe wathi uyasilula isandla uyayivala wathi lona hayi yeke. Ukhuluma iqiniso umsakazi. Eh. Ethen ulula isandla uyovala lapha.
0: Waphela uyabona phela iyagahla.
1: Iyagahla.
0: Isho futhi ikhuluma yena futhi uyayenza lento.
1: Eh.
0: Fana nje lo mse esikhumba ngayo.
1: Yeah.
0: Kuthiwa awuye ekuba ekuthemba kalo ababa.
1: Yeah.
0: Awuye nakosami yendlela akathembe ngawo baba. Hawu kodwa into ezenzo umama wakwakhe.
1: Yeah.
0: Emase evele shawa mahlono
1: baba. Futhi mhlambe umama wesevatho.
0: Ey mhlambe umama ezwa baba sami kukhona lokho umama ethi sengikhathele nami ukugqoza. Ubaba uyasizo siyakhuluma la.
1: Yeah.
0: Ukuthi woza baba noma thobe usuyayijova ushukwena.
1: Yeah.
0: Woza phela uzothenga isikhulu esu number 4.
1: Yeah.
0: Woza phela uzothenga ingqungqulu.
1: Yeah.
0: Woza phela uzothenga inqaba kusho ukuze clean ukuservice. Mathi uthenga ubhoko noziyawo. Ubaba ubhizi yena ulokho eyilimaza ngama chemical.
1: Yeah.
0: Labo jeli laba egcina ingasathi nyaka.
1: Umbona umama nje kokunya sebusiness inkonzo zasebusuku ngoba lapha ekhaya wena usurelaxile.
0: Usurelaxile.
1: Eh.
0: Usekhathele naye.
1: Uthi vele ngizolayelani lekhaya ngoba vele angihambe ngenkonzweni.
0: Noma kuma kwakwenzeka.
1: Kana mhlawumbe omunye uyenkonzweni inkonzo engekho.
0: Sazwa.
1: Uhamba ekhaya ngegama lokuthi
0: uyenkonzweni. Ngoba manje na ubaba useziyekelele kakhulu noma esizwa sikhuluma le redweni.
1: Yeah.
0: Yena ngena ngapha
1: kuphume
0: ngapha.
1: Eh.
0: Sazwa. Imizi wakhiwa ngokuthi ungahlale phansi uthi death.
1: Yeah.
0: Futhi uzami ngeke umubothi usulinyalelwe imizwa uthi awungilo siyokhanya.
1: Yeah.
0: AwuNkulunkulu wami, awungisize ebandla nathi anakhonde kwathi uyimela ngenyawo zawo.
1: Jehova sobawuthi.
0: Awu. Jehova sobawuthi.
1: Hey.
0: Awushembe simangaliso,
1: yeah.
0: Awungisize ngeke.

0: Woza uzothenga ingqungulu yokuchatha Sandro House.
1: Yeah.
0: Woza uzothenga isikhwili esoshaya umhluma.
1: Yeah.
0: Wathi washaya umhlonzo wami, masuthenga ke le combo yobhoko.
1: Yeah.
0: Uyongibuza ngiphalulini. Uthenga le combo le yo powder lo factory fault. Okwazi ukuthi kube khona le dead thing ekhaya.
1: Yeah.
0: Umhambi womthinto omuphuzelo wa powder wekwe factory fault. Kuba khona ukuhlangana kwegazi.
1: Yeah.
0: Bazi wakhona sibambele mzamo esigcotshwayo.
1: Yes.
0: Kube khona insipho okwazi ukugeza ngayo. Ungathi amthinta umama kuba athi khali hi hawe Jesu kwavela ukuthi ngiphume ngivele ngihayise.
1: Yeah.
0: Ngoba ngiyazi ukuthi sothisa yithatha uhambo.
1: Yeah.
0: Sibheke eGoli. Kuzoba nzima ukuba buthe fike nje
1: eMaritzburg.
0: neMaritzburg.
1: Hey, kude kakhulu eMaritzburg.
0: Tsodama istop sokuphuma eMentros manje eGoli.
1: Yeah.
0: Uma usohlule ukufika eMaritzburg, suka maphelo zika Queen noBhoko.
1: Yeah. Wasozo vele nje uphelele la nje ke sindandanda sethe zelidala la eMarket.
0: Tsodama, usovula ushunqa intuthu nje mzamo su eMarket. Futhi uhlezi uthe derhe. Awuzami lutho, ulothe inkosi inkosi, iyongisiza ngelilanga uKhona Queen noBhoko.
1: Yeah.
0: Yeah,
1: uzizwe ezinye insizwe uthi ziyahamba la ngaphandle ngempela.
0: Uzizwe naku namhlanje sesiyakhuluma nomtsajola lekwenzulo nomzansi.
1: Yeah.
0: Sithi musu ukuhlala phansi.
1: Yeah.
0: Ngeke ikwazi ukuthi
1: kodwa kuthiwa abanye dokotela basuke bencoma ubala. Ma ulalela abantu babo umuntu ezisho labo uthi hey mina hayi ngeke. Kanonqoma into engekho.
0: Unqoma into engekho mhlawumbe baphuza mancishana phansi wesihlalo. Wesihlalo.
1: Ngeke kodwa prof naye akulula uthi azisho uthi hey mina bafethu. Kana ukukhuluma phela kuyasiza.
0: Kuyasiza umsazwa omkhulu kwesinye isikhathi.
1: Kodwa kwesinye isikhathi ukukhuluma ukukhuluma kubantu abarongo uthi hey kuyabheda avela aphume ngale yomuntu. Aye kumama wakwakho. Ingakho bengafuna ukukhuluma abanye.
0: Sakwami kodwa kuhle umuzathu unenkinga khuluma phela insizwe lezinye. Uyazi na uthi
1: sengisho khona phela ukukhuluma kwezinye insizwa then kube khona ezophuma ngale.
0: Kona phela usuke senza iphutha lokho.
1: Yeah.
0: Ngoba samhleze ngikusho lokho ngithi nginomuthi nokucupha.
1: Yeah.
0: Ukuthi wena uma umuntu ecuphe umama wekhaya.
1: Yeah.
0: Uma ecupha ubaba wekhaya, wena ofunani kubantu babantu abashadile na.
1: Yeah.
0: Ngoba sami wena uma ubothi khona ungasahambi kahle ekhaya.
1: Yeah.
0: Ushadile nomama wekhaya.
1: Yeah.
0: Uba umnomzana womuzi.
1: Yeah.
0: Unayi right.
1: Yes.
0: Yokuthi uhambe uyofaka izibonkolo.
1: Yeah.
0: Uyodwa ufunani la kumuntu womuntu.
1: Yeah.
0: Ngoba uyazi ukuthi akathintwa nhlobo umuntu womuntu mase shadile.
1: Yeah.
0: Woza kaSikhwini noBhoko baba.
1: Yeah.
0: Uma ubothi khona ongathi sokudla amantshontsho kuphi?
1: Emsamo.
0: Emsamo.
1: Yeah.
0: Woza sizomfundisa. Isifundo ukuthi akudlale kwabantu babantu abashadile.
1: Yeah.
0: Mlaleli. Ngithe lapha bese sokhuluma ngento okuvusa imizwa yobaba nobaba mkhulu.
1: Yeah.
0: Bese sokhuluma lapha ukuthi umuzibothi nawe nakho umkhuhlane uyangena wozothenga lo butho asikhwini noBhoko oxutshwa namanzi inqaba kusuka phansi ukufaka nengqungqulu phakathi ukwazi ukuchatha.
1: Yeah.
0: Bese ukukhuluma ngokuthi wena umuzazi ufelwe imizwa nje ushaya umhluma.
1: Yeah.
0: Noma ushaya ushiwe.
1: Na ngamaphilisi uthe yini igama lawo?
0: Ngithena umashaya.
1: Ase uthu manje.
0: Ase uthu kade u4. Uma uphuze laphisa u2.
1: Yeah.
0: Ahlagaza isidleke salomthambo obanga ukuthi ungalali.
1: Waphuza kanye.
0: Waphuza kanye uma ungezuba nendlela.
1: Oh, nawe yakhipha.
0: Nawe futhi akhipha umzazi wami. Kodwa aqina kakhulu umthambo lo. Owenza ukuthi ungabisaba nale dead thing.
1: Alright.
0: Manje mzamo phezulu bese bakhona futhi lo muthi lo ogcotshwa ngithe wisibambelelo.
1: Yeah.
0: Okwazi mzamo udlani na. Uyawugcoba kuwena esifubeni.
1: Sibambelelo phecelezi magnet.
0: Imagnet.
1: Yeah.
0: Khona uqotshwa nobisi.
1: Yes.
0: Khona uqotshwa nani ogcobayo.
1: Yeah.
0: Kodwa usebenzisa bani kumama wekhaya lo muthi lo.
1: Ungawusebenzisa entombini
0: ngoba izokulandela.
1: Eh.
0: Masegcina sokuthe kube
1: sokwenza. Abane izintombi. Bane izintombi.
0: Akufanele uzabe usebenza entombini, usebenzise ekhaya ukuze imagnet izoba khona ekhaya.
1: Yeah.
0: Kube khona le dead thing ekhaya.
1: Kambona dokotela wathi singaki izintombi omama lapha ekhaya. Izintombi zakho.

0: kuqenda kwakho nangokukhula sesiyibuyisela la eAfrika. Yini le oyaziyo othima ngabe yenzekile kuwena waphupha umuntu mhlambe omlungu. Uyayi uthi kwenza kusuke kwenzakaleni kuwena ngenkolelo yakho. Wazi kuthiwa kusuke kunjani? Usukuphupha isilwane noma usukuphupha kusuke kuyiparty noma kusuke kunenhlanhla uzothola imali noma kusuke kukanjani? Ulwazi lakho makwenzekile waphupha umlungu makukuthi wake wamphupha noma ulwazi lakho makwenzekile nje wakwaphupha umlungu wazi ukuthi kusuke kwenzakalani ngokwala eAfrica. Ngiyafisa ukuzwa mhlawumbe usithumele ku 0604807964 0604807964 shayele naku 0638208448 ungasithumelela u WhatsApp wakho ngizwa. Yini lo yaziyo uma kwenzekile wena waphupha umlungu? Kusuke kwenzakalani? Semanza ubona?
1: Yebo, sawubona baba.
0: Hi, kunjani?
1: Yaphila.
0: Ngiyaphila. Sikhuluma nobani?
1: Ukhuluma nomama omkhulu.
0: Yes, mama omkhulu.
1: Ya, ke waphupha mina umlungu kodwa ngiyeni bese ngibuza kumuntu engitshela ukuthi isilwane.
0: Okay. So ngokwazi kwakho nje mangabe uphupha umlungu usuke kusuke
1: isilwane.
0: Yo. Eh bana. Yeah, cause ngithemba ngibuka nje ngokuchecka endaweni ezahlukahlukene ngathola impela ukuthi cha umuntu nje omnyama vele kuyinto khona ngisho no science mangabe benze research impela akwenzeki ukuthi uphuphe umlungu. So ke ukuthi kusuke kuyisilwane noma I don't know.
1: Unamanga kodwa nje kusho njalo.
0: Kulungile siyabonga kakhulu ne.
1: Ngiyabonga.
0: Thank you, right. Oh, okay, should lokho engangikuzwa. Hayi ngoba ngangikuzwa ngedwa. Bakhona nabanye abake bakuzwa impela ukuthi hey, kusuke kuyisilwane. Kulungile sothatha nalo uPaulo kwakho 0604807964 0604807164 nakuyona ke inombolo ka WhatsApp ungasithumelela na voice notes ku 0638208448. Semenza bona?
2: Ara.
0: Hayi kunjani?
2: Ngiyaphila umama Margaret emahlabathini. Mina mzala ngangamphupha umlungu kodwa futhi sikhule vele iy'nkolelo zabantu abadala bethi ma ungabe uphupha umlungu uphupha isilwane. Mina-ke futhi ngamphupha ngempela futhi angilele nje mina ngaphupha umlungu okade ngisebenzela ubahlwami nje wendoda engishaya ngesibhakela kanti
0: sekwenzakalani
2: ama ubuso lobu sobujidekile nje sengishaya isitoko ahamba ngayisibhedlela ngaze ngabangcoka
0: khona la unqamuke khona waphupha ekushaya and then kwase kwenzakalani?
2: Wayengishaya ngesibhakela ongathi nje ngivike lokho engishaya kanti njeukuthi ngiyabona sengiyavuka ma ngiphaphama ngoba ngandilele emini kanti sengishawe i-stroke umlomo sowujijekile yabo kodwa ngaba-right-ke sengaba-right manje.
0: Oh wow, kulungile
2: bathi ngivela usuke uphupha isilwane uma uphupha umlungu.
0: Wow, kulungile yabo yangisabisa ke le yavele yangisabisa ke nje le kulungile siyabonga kakhulu. Right 0604807964 0604807964 ya yabona ke engathi ya engathi impela ivele yasheshe yangisabisa ke le
3: amasemtjwala ngokusembe isihlofila kazilo e-3-section e-hostela. Ngiyabonga isihloko sakho kodwa ngokwami ukwazi noma engike ngikuzwe makushiwo ukuthi once waphupha umlungu uyisilwane kuthina bantu angazike kwabanye kodwa nje umuke waphupha umlungu impela ke kuthiwe nje unesilwane thembele ihlevile kakhulu.
0: Yangithembela ihlevilaka siyabonga kakhulu kulungile ngasithumelela kuphala kwakho 0604807964 0604807164 shayela laphana ke kwona ke uyinombo lo ushayela ucingo kanti ke naku 0638208448 uyakwazi ukuthi ke ushayela shala to Lungi Jili. Siyabonga kakhulu ukuthi ke uyingxenye yohlelo kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM laphana ke ngana ngasamuke ngakophine town etshelela imnyama. Siyabingelela kophine town etshelela imnyama sizwa ke asithumela nane voice note yakho sizokakhulukazi ke udaba sikhuluma ngalo laphana ke ya so thatha ke ukuphawula kwakho emva kale ngoma ka-DJ Bongs amsari ke no amifaku le ngoma ke ethi awungifanele 8 minutes after 7.

0: Seman Sabana.
1: Ah, Gondwara.
0: Hayi kunjani?
1: Khona wothi kunjani kuwe?
0: Ah, kufani mfowethu ngiphilile.
1: Ah, ukhuluma na iSA kuphela mfowethu.
0: Mfowethu.
1: Hayi mina ngawe ngamphupho umlungu mina.
0: Ayikho into eyakutshela ukuthi hayi ngathi mhlambe wakholelwa sekutheni kwakuyini kwayibhadi noma kwakunjani
1: lalala-ke mina umlungu ngamphupha ngo-1 ebusuku ngathi uma ngiqeda kulelo phupho ngivuka ngiyophuza amanzi ngabuye ngalala ngo-4 ekuseni ngangena ucingo ukuthi angize ngizosebenza.
0: So wena esakho isitori sihlukile kunesabalaleli.
1: Ya isho into yenzeka kini.
0: Mm.
1: Umlungu mawumphupha ngokwami mina akuyona ibhadi ngoba nje bakumsombuluko nje sonke siyavuka siyakubo siyakubona.
0: Yeah.
1: Umlungu mawumphupha wenhlanhla ingakho phela kuthiwa noma usebenzisa umuthi mhlawumbe ngaba umuthi omsebenzi noma ngaba umuthi wezintombi kodwa make waphupha umlungu lo muthi lo osuke usebenza.
0: Hey bana, so sishawuvala ubani?
1: Cha, mfowethu ukuthi umlungu uyisilwane. Umlungu kasona isilwane. Umlungu futhi

0: ukuphi ngoba usuke umcabanga nemusukumayo ngoba nawe namboka mjwara into ephupha awuyiphuphi into ongayazi into uma uyiphuphi ngoba into osuke uyazi into ongayazi awuyiphuphi
1: okay but ke kuthiwa okay asikhulume ngalaba baphesheya abantu abamnyama baphesheya imost ucwaningo luthi uma ngabe bephupha isikhathi esiningi baphupha behleli nabantu abamnyama akujwayelekile ukuthi baphuphe abelungu ngisho ngabe kuthiwa vele bakhula basebenza nabo abelungu abelungu ibona abaningi phesheya so fanele ngabe bona baphupha baphupha okuhlukile but isikhathi esiningi uma bephupha kuvele ukuthi baphupha kakhulu abantu abamnyama
0: yazi ukuthi into edala abelungu bangabaphupha abantu baphesheya bahlale nabo ingoba yini abanendaba nabo ayikho into eningi abayincenge kubo ingako bengabaphupha into wena mfuka mjwali ungazithola uyiphupha yingoba uhlale uyicabanga njalo futhi une ngoshini uhlale uyisenhlizweni yakho ukuthi endabe iyokwenzeka nini ingakho uzosulele ebusuku uyiphupha
1: but ke asibuye asikhulume iqiniso kubantu abaphesheya abelungu ibona abaningi so uthola ukuthi omunye vele umakhelwane nomlungu usebenza nabo ibona abaningi so kufanele ngabe vele into ejwayele ukuthi kuyenzeka ngale kokuthi baya bacabanga noma basenhlizweni but impilo yabo ijika nje la kubelungu every single day so usuku nosuku vele kufanele ngabe into ejwayelekile ukuthi yenzeke kubona
0: ngizophendula kanjena ke nami ngizophendula futhi ngizophendula ngento efana nalapha esho ibuzayo kodwa bese ngiphendula ukuthi umuntu ohleli la eSouth Africa oshade nomlungu ohlala naye usuku nemini akaza amphuphe eshade naye ngoba uhlala ehleli naye kufana nokuthi usendelile ngoba umbona nje lapha endlaba naye
1: are you sure ukuthi hayi ngilungile angikuphikisi
0: imali angivale ngalokho
1: yeah
0: angivale ngalokho ukuthi mhlambe kanti ningizosuke ngingaswakali kahle abantu baye bathi uma usebenzisa umuthi sengathithi hayi kodwa futhi nenda ngiyeke
1: kodwa
0: kuyethiwe ngathi ungathola yomlungu uyobona iy'nto zakho ziyovele zithi hlaka uma sekuzothiwa ngelanga ukhuphe umlungu kuyisilwane lwa ngithi ukuthi ngomsombuluko siyahamba sonke siyakubona okusho ukuthi siyayilwaneni
1: kulungile ngiyakuzwa
0: dank
1: right yeah Sibona sawubona
2: sawubona my food
1: hayi kunjani
2: siyaphila my food
1: ngiyaphila sikhuluma noma
2: ukhuluma nesikhuluma nesindikeleti wethu sosabasakazi
1: yes
2: hayi inkolelozo nje lezo my food yes
1: so akukho
2: siyabaphupha nje nabelungu bethu ungekho ungabi khona lutho yazi my food ngiyibuza ukuthi bona abaqashi bethu basiphupha yini hayi ngiyicabanga le nto basiphupha basiphupha senzani yebo
1: so wena so wena kuyenzeka nje uphupha umlungu ube right uvuka ngabe na right
2: ngibe right kune vele athi kusokuthama uphupha umlungu uphupha isilwane ayikho loo nto futhi sinobandlulo wehle emaphusheni
1: ngoba uqale ngoluthi hayi thina abantu abamnyama akuyonto ejwayelekile especially abantu base-Africa akuyonto ejwayelekile
2: i-research yakho nje my boot hayi ngeke ishaye iceleni le research yakho ese hayi ngeke ayikho ngeke ikho nje hloba
1: so wena uyamphupha nje
2: ngamphupha mina umlungu ngithe yazi ngize ngiphuphe ngisho engangisebenza kubona kudala iminyaka emingakanani kodwa ngizangikaze ngibe nayo sengibona i-wrong enzakalayo
1: lungile sinto uyangisabisa siyakuzwa right 0604076406048074 28 minutes before kushaya ke u 8 o'clock sibhekana kanjani ke kuyona ngimix ngo 22 8 Samantha bona
3: yebo
1: hayi kunjani
3: ngiyaphila mjora njani
1: siyaphila
3: hayi mina lento yolokhozana yokuphupha umlungu wemjwara ayinako ukuthi kuthiwa khona but nami ngazi kanjalo
1: yeah
3: yabo nje bakade esho nje ubaba upholoba ubamncoko
1: yeah
3: uthe masho ngabe ngimlalele nami ngazi ukuthi nje ngesikhathi sakudala wawuthi uma uphupha umlungu kuthiwa kuyinhlanhla yebo yayiza loo nto
1: yes
3: hayi lento ukuthi hayi

0: nekuvuka ukhalaze ufune kwenzeni uyisilwane usilungu umlungu silwane kwantu bona abantu kosaba abafani nathi ngeke ngokwegazi yini sithi masiphupha bona bese sithi ilwane
1: so inkolelo nje leyo akwazi
0: ngiyithatha kanjalo mina olokhuzana webhuti mjwara ngiyithatha nje kanjalo ukuthi akuyona ukuthi mhlawumbe sengathi umlungu usilwane njani maphupha umlungu
1: ngaze ngafisa ukuthola inyanga yazi angazi ubani inyanga engifisa
0: Sabuyanga evelaphi
1: ngaze ngafisa ukuthi ngithole icomment eqhamuka mhlawumbe kumthandazi noma inyanga
0: Wee yazi nini ulindele lento yobulwane Ngiyikufisa wemjari ulindele lento ukuthi
1: ngiyafisa ngoba vele kujwayelekile ukuthi mina nje ngazi kanjalo ukuthi hey meke nje waphupha umuntu mhlawumbe uyibale lihlukile kunawe umlungu mhlawumbe indiya hayi ngeke kufanele isilwane noma kunje so ngikhule ngazi lokho So mangibuka lo lucwane ngikuthi abantu abamnyama vele abajwayele ngayitshela ukuthi awu ngihlanganisa u1 plus 1 yabo ukuthi hayi futhi vele
0: ehhe
1: ukuthi hayi futhi vele kuyini
0: hayi thina sazo uthi inhlanhla ke nkosama njengazi nje sengiye ngasho umjwari uba ngcobo ndlela ayicacise ngayo ucacisa ngendlela nami ngenza ukuthi njengoba sengifona manje ngiyisho ukuthi impela ngazi uthi inhlanhla hayi lento yokuthi hayi silwane efuna ukuvuka phalaza Hayi basethu ukuthi nje phela nabe nathi futhi sineke sinokucwasa nje njengoba desho nje usisindi siyacwasa
1: lungile siyabonga kakhulu
0: uthobile mchunu la intuzu maka G
1: danki thobile mchunu ne
0: sho
1: danki right 060-4807-164 060-4807-164 okay futhi ayi kanti manje tata kanini ngithathela mina sengifisa ukuthola inyanga Semsakazweni
2: lapho?
1: Yes, semsakazweni sawubona.
2: Unjani mfethu?
1: Ngiyaphila mfethu, kunjani kwena?
2: Yaphila ndodana, umfundisi uziyaka lokho uma naye.
1: Okay, yes, umfundisi angithiwa ngempela ogcotshiwe.
2: Izwi lomzansi elithu.
1: Hayi ke. Kulungile.
2: Ibingelela abasakazi bonke ugabhashe bonke ngokushiyana kwenu
1: siyavuma siyakubingelela
2: ne-KZN yonke la itala khona nasemaphethelweni
1: iyavuma futhi iyakubingelela
2: hayi elamzini yasiza isihloko sakho mfowethu
1: yes
2: ukhona
1: yes ngilalele yes
2: indidane lento futhi endizwayo lana ukuthi ba umuntu ephupha umlungu ukuthi isilwane kodwa kwenzeka ukuthi umuntu omnyama agane ngumlungu yayenze lento okwesibini futhi abantu abamnyama bazele emlungwini Yaye dasina makhalathi nje amakhalathi aphuma kumuntu omnyama nomlungu.
1: Yes.
2: Yaye into.
1: Yes, yes ngimamela.
2: Ah, so the lento ukuthwasana nje kahle kahle umlungu ngumuntu into enayo mehluko ukuthi ikhala yakhe imhlophe.
1: Yeah, kulungile. Siyakuzwa.
2: Hayi mabonga. Ngiyabonga ngoku.
1: Siyabonga kakhulu ne?
2: Yabonga.
1: Thank you. Right. Okay. Ngicabanga ukuthi si yeah, asingayisi kakhulu la icwasaneni ngoba ngicabanga ukuthi sonke le esikhuluma ngayo into nje esikhule sazi inkolelo. So mina sengithatha nje ngisukela kungisusela kucwane ngekade ngilibona ukuthi elveza ukuthi ke well mangabe umuntu omnyama akujwayelekile ukuthi uma uphupha ekakhulukazi laba abala eAfrica kuvela ukuthi abase eAfrica impela kuyimvela kancane ukuthi bazithole bephupha mhlawumbe umlungu and then nabaphesheya nabo noma bekhula nabelungu every day ayona into etjwayelekile ngakubona. So sengiyabuka ke impela ukuthi wena yiphi inkolelo othema

0: ke ucwasa sesingayibeka ngaleyo ndlela. Kodwa nje uma uphuphe nje umlungu ngaphila ngeke sithi nene siphuphe indiya, cha uma uphuphe nje umlungu kusokuyisilwane leso. Kuyenzeka noma bengayicacisanga kabanye, abanye kuyenzeka ukuthi athi hayi uphuphe elukuzane elele nomlungu usuke shawa izibulo lapho. Ya lapho-ke olunye futhi nalolunye udaba lolo. Kodwa nje hhayi kusuke kufuna uvuke nje uphalaze ugqume ukhiphe lelo bhadi lelo. Ya kuyibhadi ngoba isilwane phela sikazi sibe yinhlanhla umjwari. Hhayi ngeke bona bayibuya ngendlela yabo phela. Kodwa-ke ngiyakuzwa naloko okushiwo ongcobo ukuthi hhayi waphupha umlungu wangenelwa ucikisini. Ziningi iy'ndlela zokulokhuzanazo ukuphupha abelungu. Kodwa nje hhayi sekuyisilwane, angibonge.
1: Khona yini igama elisebenzisile ngaza ngikho sho ukuthi liyasebenza nemsakazweni eh? Ya hayi ya ha ya yasebenza.
2: Sawubona bhuti wami okhuluma noThapsile Hadebe wasengonyameni. Bengicela ukudlulisa uthando ithando olukhulu mfethu. Ngifisele nomzali wami uThandi Abigail Hadebe wasengonyameni
1: osukoawayileya ngathi ayikhulumi ngathi asivale ngale. Lungile, sobuyela kule.
3: Sawubona mjwara, njani? Umhlongolo wendani asenani. Hayi. I-research ngasho ukuthi iyona, ngasho futhi ukuthi ibe ishaya eceleni. Ngizosho nje ngoba bakhona ngempela ukuthi umuntu mayiphupha umlungu uthole ukuthi uzovelela into embi. Bakhona nabo nje ngibazi impela. Kanti futhi at the same time futhi bakhona ukuthi mabe phupha umlungu kungenzakali lutho, kuqhubeke futhi kube yinhlanhla kubo. Ya ngoba phela uma sesikhuluma ngale zinto zobuthakathi, bakhona abafikayo bazenze ibala leli elingajwayelekile kuwena ukuze uzomethemba umuntu umnikeze yonke information kanti uzolimaza. Bakhona futhi othola ukuthi hhayi leyo mbala nje usuke usho inhlanhla yabo. And size la ufana nje nale nyoni le evamise ukukhala ukuthiwa mankankana menqamula egcekeni ndiza phezulu ekhaya. Kuye kube nalokhu ukuthi kuthiwe hhayi khona umuntu ozodlula emhlabeni uma ejwayele ngamakhelwane noma isihlobo sakho, kodwa uthole ukuthi endaweni la kwakhe khona belungu kodwa the north nje komhlanga majalidi lakhona ziyakhala lezo nyoni. Uthole ukuthi nje hhayi abanankinga futhi abayithuki, kodwa nje la ey'ndaweni zabantu abamnyama mayidlula nje ikhala impela nje hhayi ziyathuka impela ngenhlamba enkulu. Ngokuya kube nenkolelo ukuthi khona into ezokwenzeka. So nje kokunye kuyenzeka kwabanye kungenzeki. So nje singakubamba kanjalo umuntu ami la ami khona. Siyabonga, ngiyaxoxa kwelungu.
1: Kareke ngu 14 minutes before show 8 o'clock. Lungile sophinde sibhekane ngema voice notes izwana nokuphawula kakhulu kakhulukazi kulona ke lolu daba. Ngiyayazi ke leyamankankane leyamankankane I think inkankane ngiyoni indiza kakhulu eduze kwendawo enemfula, so idla kakhulu iminyundu. So isikhathi esiningi abelungu utshana babutshalayo uthole ukuthi buna bayachelela njalo njalo kugcina indawo iba manzi kakhulu sekutheni mhlawumbe utshani nangaphansi kwemhlabathi ngenxa yokuthi bawuchelela ugcine uneminyundu, then bese iyatholakala ke emajardini. But leyo ke kulungile, asikhulumi ngayo. So ya ngathi ezinye izinto phela vele kuyenzeka uthole ukuthi kuthina abantu abamnyama wawuthole ukuthi ziyinkolelo ngenxa yokushoda kolwazi. Inkankane nje inyoni ayihlangene nje nokudlula komuntu omhlabeni. Inyoni eyindizela nje lapha yayiduze kumfula, kuwukuthi shuthi ngaleso sikhathi kwakwenzeka ukuthi uma inqamulile ngenxa yokuthi ngiyona ingajwayele ukundiza, then mhlawumbe kwaqonda na once and then kwasuka into edumayo nje yagcina seyaziwa kuthiwa hhayi uma kwenzeka ukuthi kuzokwenzeka ukuthi kodwa lutho. Asikhona ke kuyona-ke imix njengenjwayelo kodwa kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM sobuyekana kanjani isithathu kuphalwa kwakho after 8.

izolo mzansi 98.0 FM ngala ngadlo umsakazo omphakathi nokhampo phungana ngale lixesha mphula phula ingoma ikhona sakunika nje lapho ngasekhaya kube mnandi kube nje ayakona umsakazo wakho izolo mzansi 98.0 FM yamane ngaloke le lixesha kumbola uhleli naye ke uqhawe umfoko phungane insizwa nsi kukwena ukuthi ngibiza ngalipi ilipi ke kwena uzwa kangcono ilipi likhlaba umqhwele Alebo. Uhlobo lwe pumkhwele. DJ Bongs. Ekumbola ngoma, DJ Bongs ethema balabala yeah man. Sawa.

umsakazo wakho lo lalela ngalesi sikhathi Zulu Mzansi 98.0 FM. Uyabona ngempela bonjwa ngisho nje lo ngisho ukuthi ngempela nge mengabe iradio yakho ne speaker sakho singadabukile. Uzayizwa kahle into engizwa nami le studio. Uza uthi yaye uza ubus. Nezi tweets. Wonke umsindo uzwa ngendlela ngokulingana. Ironic, ironic uthi ke the animal. A 2 minute to 12. Siyaphuma manje siyela ke kuphumeni osukwini la namhlanje. Ah Nkosi. Siyaglola ke usuku olusheshe. Sithukanisa usuku nolunye. Sisuka kolunye siya kolunye olushashia. Uthi ke lo yamakhulukhulu kodwa mfowethu. Hayi umuntu kodwa mfowethu ngalisho negaba lakho. Into ingxaki yakho. Velobala. Uyalizwa ke iTwitter.

0: kabhisa lapha phesheya kwe 17 khawe. Uthi mfethu isound yam la ifithiwe. Ngizwa konke okushoyo. Sweet wodwa. Number 1 uthlomunye makhulukhulu, uyayidlala inamba angikulalele awudlali nabashana. Umabhodla omkhulu lo. Uthi ngiyalizwa mfethu nakonke mabhodla nakonke. Ubalanse kahle into yakho. Lapan la bombana ke kosi yami, la bombana ke kosi yami. Sithi papa isuku lidala, sawubona suku olusha. Uma ngabe sekunjalo ke izinto ziyashintsha ke njengamanje, sithi papa isuku lidala, sawubona suku olusha. Siyibonga inkosi ukuthi ngampela ke naku ke inyama isahlangene nomphefumulo, naku ke siyingane zakhe sisahlangene nomphefumulo okusobala ukuthi ngampela kukhona ukugcina esigcinele kona uNkulunkulu, kumele ke nathi ke simhloniphe ngasikhathi zonke.
1: Umuntu ongakuthandi ukuthandele omshele nento naye uyingozi, ngoba uzothi mebuka nindawonye acaba ngomunye umuntu ngoba kanama feelings zakho.
0: Hey Mr. Tima today, hey, marara
2: baba ngoku amoko athi amthathi uhlana ngesi business uphande laba makulale kuwe kwabo wena.

0: madoda bongengema uthi Africa
1: obala bangale ulezo daba molo
0: beze biza baza yabona into yakithi kunale nto eyibani ithinte kumuntu
1: Africa
0: onkosi siyamba nje manje sekene umakha

0: ungangazi ukucula ngesikhatsi sabo. Lukile, magaya siyakubekelela emsakazweni baba.
1: Kuyintokozo.
0: Baba.
1: No. Lokukhulu kuyithola. Cela ukukhosela kulungqanga ukulungisathana ukuqala kusile. Angibingelele ebhungane, ngibingelele kubalaleli bomsakazo.
0: Yebo.
1: Kuphakathi. Hayi futhi akusekho phakathi manje. Sekusekuseni, siyabonga kakhulu.
0: Yeah.
1: Sekusekuseni manje kusile.
0: Tata, yes.
1: Ngibingelele futhi umndeni wonke wezolomzansi, enhla nasizansi, esenilakithi nangaphandle. Siyabonga, siyabingelela futhi uVusimuzi. Wakacile njengoba usushilo nje wathi magayi. Siyabonga futhi ithuba esilithola.
0: Nkosi yami. Baba, umhlakanani namhlanje. It's Sunday morning. Umhlakanani usuku olubalulekile kakhulu kokuyinzala abantu lolu namhlanje. Mhlambe isingeniso nje sakho kuzona inzala abantu wamaphi amazwi ongawadlulisa kubona.
1: Engithanda ukusho, uyabonga futhi
0: baba.
1: Ngoba abantu abaningi babhukuda emsebenzini noma emandleni abanye abantu. Abesimame banamhlanje banenselelo yabo. Njengoba laba ya abangcunywa namhlanje bolusuku lwanamhlanje luka 9 kule nyanga esikuyona. Basebenzisa ababenakho ukufeza inhloso necebo ababenalo ngesimo ababebhekene naso ngaleso sikhathi. Bawulobo wabo umlando. Namhlanje ingcaba noma umbuzo osalayo uthi eyanamhlanje imbokode lithini la icebo.
0: Yes.
1: Kungeve kuwukuthi sibaphosele inselelo, kodwa umuntu nomuntu uyakwazi ukufaneka kwenze futhi uyakwazi ukufaneka angakwenzi, ukuze kusasa noma ngaleso sikhathi akwenza ngaso eyokwaziwa ngaso, kodwa sekuyobe sekuwumlando wezukulwane ngezukulwane. Wenzani wena ngesikhathi sakho ukhona?
0: Yakuza mina. Bengiyivala
1: le eyokuthi sikhulume ngabo nje basiqala ngabo. Ngizokhumbula isenzo esenziwe esisenze thina ngonyaka ophili, ngoba ngiyathanda ukuthi ngikhulume ngento esuke ithinta mina. Isizathu sokuthi kulula ukuchaza into oyaziyo kunokuchaza into ongayazi. Ithi saba nombuzo othi yebo usulotshiwe noma sesiyawufunda umlando wabanye abantu ababekhona ngaleso sikhathi. Abethu omama basizanayo sibabonga nini? So sahlangana thina onyaka odlule endaweni yakamakhuthu. Engifisa ukuthi ngoba kuwuhlukwaziwa ekhaya. Kuwuhlukwaziwa ekhaya ngaphambi kokuba udume waziwe ngaphandle.
0: Ngiyakuzwa.
1: Njengaba nalabo mama bakwenza bakuthwala emahlombe abo ukuthi yebo siyayibona ingcindezi, kodwa ake sikhombise ukweseka abayeni bethu. Kwakungelona uhlanga olodwa, kwakuyizinhlanga ezahlukene. Ingakho kuthiwa ubumbano lungamandla.
0: Kakhulu
1: ukuyivala lapho Bhungane.
0: Hayi, ngiyakuzwa mina. Ubumbano lunamandla. Makaya, namhlanje sizothinta indaba enkulu ukubaluleka kokubambisana. Ngabe ke ukubambisana

0: nentweni ezihlukahlukene emsebenzini ekhaya ebudlelaneni into esuke enhlangene ngayo nje njengoba usukhulumile ngenzala abantu kusho ukuthi yahlangana yabambisana yalwa nayayelilwa nako ngaleso sikhathi noma ke yenza lokho eyakwenza ke ngokubambisana kubhekwe phambili mhlambe tata ukubaluleka kwakho ke ukubambisana uma ningabantu
1: yazi ukuthi kungani ngiyabonga kakhulu kodwa engingakusho ukuthi konke esikwenzayo kunomphumela wakhona
0: ya
1: konke nje esikwenzayo kunomphumela wakhona futhi kuyohlale njalo kunomphumela wakhona kungaba umphumela omuhle kungaba umphumela omubi
0: ya
1: umthombo wakho konke uthi ekuhlelweni kwento lufanele ihlelwe noma ibihlelwe ihlelwe yabhekiswa ngapha umphumela uyoqhamuka ngalapha
0: yeah yabos
1: uma sizokhuluma ngobambiswano inamba into yokuqala ukuthi abantu kufanele babambisane bayazana yini
0: yeah
1: abantu ukufanele babambisane bayazana yini
0: yeah
1: two yini ne okufanele babambisane kuyona kungani futhi kufanele kube njalo
0: yeah ne
1: ngizange ngizozokala
0: kule ngizozwa kahle yeah
1: kubanjiswana nje nganhlosoni angingabi khona umuntu okhona ngoba egcina icala lokuthi ngikhona
0: yeah yes
1: kodwa umuntu akabe khona ngenhloso yokuthi la sibambisana khona noma la sivumelana khona ngoba ekubambisaneni kuqala izivumelwaneni ukuthi akekho ozophuma eceleni kunalokho okuyikhona khona esikwenza njengamanje uma singafunda uma singakhuluma umlando njengoba uba kucele kuyaziwa namhlanje akufihliwe ukuthi ungaphansi kwenkolo ye-Islam kuthiwa ngelinye langamadoda ayalela ukuthi kwakusempini kuthi ma impi kubonakala ukuthi ama-Muslim ayayinqoba lempi ngoba futhi kwangeve kuyimpi yani kwakuwumpimi nje ukuphikisana yabantu abaphikisana nokukholwa kumdali njengoba sonke sikhuluma ukuthi umdali ufuneka khonze munye sonke sisho njalo
0: yes
1: balutho nje into encane ukuthi babona benqoba bakhohlwa basuka la kuthiwe bangasuki khona
0: yeah
1: banqotho
0: mm.
1: ngenxa yokulahla lokhu umyalelo osuke usushangela ngasakhuluma ngokuhlonishwa komthetho uzokhumbula
0: bonga yes ngikhumbula dadhe yes
1: nabantu abashayelwa umthetho nabantu abashaya umthetho ukuthi kubaluleke kangakanani ukugcinwa komthetho makuthiwe into ungayenzi ungaloku ubuza ukuthi kuzoba nani
0: yes
1: usutsheniwe gcina lokho kuze kube kushiwa kuwe naye sekuright sibuye ke size kulokhu esikhuluma ngakho namhlanje ukuthi noma ngabe yini abantu abavumelana ngayo kumele siqale kuba abantu abazanayo
0: ya yabos
1: kunomehluko ke bhungane ukwazi umuntu nokubona umuntu nokuhlangana nomuntu
0: ya
1: ukubona umuntu ngabona umuntu nje lapha phesheya ulawe uhlangana nomuntu mhlangana isitobhini mhlangana ethekisini kodwa wasizana nomuntu kubiza ukuthi uhlala phansi nomuntu wazi imvelaphi yomuntu nomuntu azi imvelaphi yakho
0: ya
1: nibheke futhi ukuthi yabo njengamanje amaqembu epolitiki wonke abheke ekuthemini afuna ukuyinokhetho oyophuma

0: ekupheleni kulokho ayimisele ngakho. Imphumela yobuya futhi izekuyena uzise kuthiwa ayiqembe lithize alenzanga kahle. No, kukhona la noma kukhona ongenzanga kahle.
1: Ya.
0: So uma ngabe sikhuluma ngokubambisana, yonke into iyahlelwa ukuthi manje nakho kuyikhona khona esifuna ukukwenza. Wena uthini?
1: Yes, Makaya. Makaya. Mlaleli nawe lapha ngasekhaya ku 0638204488 nawe nje ungaveza okuvezayo ukubaleka kokubambisana ubuhle babo ukubambisana nobubi bongabambisani ingozi bongabambisani ukuthi ibuphi nawe nje ungasho kushoyo ngokubaleka kokubambisana uhlelo ngolakho umsakazo ngowakho Magaye kunabantu emndenini ngabe nasothandweni ngabe semsebenzini ngabe kuphi lesuke behlangene khona uthola ukuthi mfowethu kukhona abantu othothi bazohamba nganqane noma bahambe bodwa uthothi lo munye usala yedwa abafuna ukuthi babe yingxenye embonweni noma kwinto eze nayo ezosiza mhlamba inkampani noma ezosiza leyo nto abahlangene ngayo mhlamba kuloko Magaye kubantu abaqhela kumuntu abangafuni ukuthi balekelelane kubhekwe phambili ungathini kulabo bantu abangafuni ukulekelela omunye kuyiwe phambili ngento ezobasiza kusasa
0: engingakusho mina Bhungana ukuthi wena
1: yeah
0: wenza into mina engingafuni ukweseka kuyona ngenxa yokuthi ngibona ukuthi mhlawumbe mina bengingayenza kangcono kunawe noma ngingenziwa wonke umuntu.
1: Ya.
0: Lokho kungakunqinda amandla inqobo uma wazi ukuthi lokhu okwenzayo kuright kufanele ukuthi ukwenze ungakhathazwa ukuthi ucela umbona.
1: Yebo.
0: Yes. Ngoba kunaba akusibo bonke abantu abakushayela ihlombe abafuna ukukubona uphumelele.
1: Ya.
0: Ngikhuluma ngabantu bakithi mina ayilwane esihlathini. Ngikhuluma ngabantu abaphilayo abathi babantu.
1: Ngiyakuzwa.
0: Omunye umuntu abe nalento yokuthi yokufuna ukuyibona ubukhulu bakhe kuwe. Noma wena ufuna ukuyibona ubukhulu bakho kuye. Kungafanele ngabe kunjalo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Kukhona le nto angazakushanti sake sayithinta ethi if you can't beat them join them ayikho leyo nto ayikho nje if you can't beat them you can run away from them
1: yeah
0: yabo yeah. Awuyihlanganisi nabo ngoba uyabona ukuthi lokhu akusikhona sonke sinamagunya noma sonke sinamalungelo elikhulu kunakho konke ukuthi sonke sinelungelo lokuphila.
1: Yeah.
0: And impilo esiyiphilayo ufuna ube impilo esithokozisayo sonke kungabi khona umuntu ophila ngaphansi kwengcindezi ethize.
1: Makaya. Ake siyithathe siyoyibeka ekhaya lento. Naku emndenini noma ke emzini othile ukubamsana kukho. Ingane yakho na iphuma izibhekelele noma uyazibhekelele la ekhaya ingane zakho na noma abantu bakhona abanawo lento yokuhlanganyela entweni uthotho omunye mezokwenza mhlambe umcimbi othile kuzothiwa ngoba wenzi uwena hlala kuwona wena wedwa wenza ngithi owakho wenza bangamlekeleli kuloko asuke kwenza mhlambe kuloko njengobaba ungathini kupho ngakufaka kulo mndeni noma kulabo bantu abaqhelelene ngale yondlela behlala ndawonye
0: mfowethu ngiyengasebenzisa igama elithi ubumbano lungamandla ngase ngisebenzisa igama elithi abantu aba ababambisanayo kumele kube abantu abazanayo
1: yes
0: imndeni eminingi imindeni sinemindeni eyizisulu zesimo sokuthi ngenxa yokungabambisana

0: nindini ngithole ngathi iyahlakazeka kumbe uyithole ihlakazeka.
1: Yebo.
0: Isizathu silebe lapho kuthini. Okunye kwakho ukuthola omunye umuntu eyibona engcono kunomunye nomuntu eyicabangela kangcono kunomunye kunokucabangela omunye umuntu ngendlela efanelekile.
1: Yabo.
0: Imindeni eminingi, imindeni kubuhlungu, kubuhlungu budi.
1: Ya.
0: Ngoba emndenini isachaza sathi emndenini ibhodi lokupheka imiphakathi.
1: Yeah.
0: Ngoba imiphakathi yakhiwa imindeni, suke sekuhlanganiswa imindeni eyahlukahlukene bese kuthiwa umphakathi lo. Kodwa ibhodi noma umthombo wale nto esikhuluma ngayo ile nto ibizwa kuthiwa imindeni, yini umndeni?
1: Yeah.
0: Ukubhana kwemindeni, kuphambana kwemibono emindeni kunawo umthelela omkhulu.
1: Yeah.
0: Kulento elibuza. Yeah.
1: Yes. Yes, makhaya. Mhlambe uma uyibuka lento emndenini mhlambe ingalungiswa obani noma obani mhlambe abagcine beyimbangela ukuthi ngempela kube nalowo kuqhelelana. Ngaba kweingane ngabe ke umndeni ekhaya ngoba phela uyazi ukuthi into isuka ngento ethile, into isuka vele umnyombo wayo usuka khona ukuthi kuze lento ibe nje ingoba kubonakale kwenzeka kanje kwenziwa hoba noba nobani yabo. Mhlawumbe ungathini kuleyo ndawo
0: buti okunye kakhulu kazi msakazi
1: baba
0: yile nto yokuthi mina ngiyazi nawe uyazi.
1: Eish, eish, ya.
0: Sonke siyazi nalezo. Nala sifanele ngabe khona owamukelayo.
1: Mfowethu.
0: Sonke sifuna ukukhipha ukuthi mina ngazi kangakanani. Sibe nalento yokuzazi.
1: Ya.
0: Kanti kwesinye isikhathi ikakhulukazi njengoba sisuke kuthiwe siwumndeni kusuke kufanele futhi sikubheke nanokwakheka kwako ukuthi lo mndeni esikhuluma ngawo wakheke kanjani. Wakheke phezu kwasiphi isisekelo.
1: Ya.
0: Indlu ngisho ingayinhle buti, ingayinhle iphele kodwa uma isisekelo sayo singesihle. Ngelinye ilanga nayibona ishaye ngaphandle.
1: Ngizwa kahle. Ake sibathathe la bangenayo njengamanje kulesihloko sethu.
0: Siyababingelela ekuseni.
1: Yes baba. Uthi ke lawaya uGabhisa lapha eUganda uthi nikhuluma indaba ebalulekile. Uthi iyinkinga lento ngoba ngisho nasemphakathini magaya nawe qha msakazi. Emphakathini uthothi umphakathi awubambisene uwodwa uthi thina sindle eminyama loko kubambisana akukho kuthina umagaya ngiyamuzwa uthi umuntu utshela ukuthi yena uyazi so akekho umuntu ofuna ukumukela uqinisile bamagaya iyinkinga lento ingakho uthola ukuthi thina abantu abamnyama sinako ukuhlupheka noma sidla imbuya ngothi ingenxa ungabambisani sindle nsundu usho kanjalo lapha umbasha lapha eUganda siphinde sidonse la ivoice note sizuba lo
2: sawona msakazi khuluma noNozipho la isandisi mapheleni ngisandile ihloko sanamhlanje ukukhuluma ngokubambisana ukubaluleka kokubambisana ikakhulukazi mina ngizocela kakhulu ngala ekhaya ubambisana ekhaya nje manomndeni ngiyazi
1: yeah.
2: Ukuthi ukubambisana kukaningi khona ukubambisana emsebenzini la nisebenza khona ndawonye khona ubambisana kuma meetings athize inhlanganweni sisini kodwa mina ngizothanda ukuthi ngixile kakhulu emindenini.
1: Alright.
2: Emindenini indlela ekubaluleke ngayo ukubambisana manomndeni ngoba uma ngabantu uzokwenza into ngawedwana kuye ngahlangani kahle njengomndeni ngoba khona abasuke benemibono ehlukile neyakhe imbono kanti masithathe umbono wami sohlanganisa nombono wakho iyaphuma impendulo lapho 1 + 1 wenza u2 ngakho

0: abengalithimela into bawubaba yeso.
1: Mhm.
0: Ungaba baba engane ongakane ungashadile nonina wengane, ungaba ubaba enganeni ushadile nonina womntwana. Uthi ingozi siyenzayo singoba ukuthi mina ngiyahlinzeka.
1: Yeah.
0: Ngiyabakhelela ekhaya. Ngiyabondla abantu abami. Uthi lokho akwenele.
1: Mhm.
0: Iba nalento ukuthi uyaxoxa nabantwana bakho njengobaba, njengomina, unini uyaxoxa nabantwana njengomina. Uyibona?
1: Ngiyakuzwa.
0: Ubambisana. Udlala indima yakho, umdlali yami indima. Akekho umuntu ozogqambukela.
1: Yeah.
0: Emsebenzini. Uthi kwesinye isikhathi umntwana udinga ukukhuluma nawe ngokukamoya.
1: Hmm.
0: Ukhona ekhaya kodwa awukho.
1: Hmm.
0: Ubaba umzala ngisho njalo.
1: Yeah.
0: Ngoba akusesibona obaba kuphela abanzayo lento, nabakhona nomama bathola ukuthi akanaso isikhathi nomntwana. Mhlawumbe umntwana ukhuliswa ugogo yena kwenye indawo, yabo?
1: Mhm.
0: Leso sikhathi onaso sisebenzise. Baningi abantwana abayizisulu zokuthi ababanga nesikhathi noyise, kube kufanele ngabuyise banabo ngaleso sikhathi.
1: Mhm.
0: Amaphutha esiwenzi silindele ukuthi abantwana kusasa bathi kunenda bayifundile, bafundeni ngoba zange sizibafundise lutho.
1: Yeah. Mm. Uthi u-Anonymous Magaye uthi ngicela ungazisho igama.
0: Siyabonga kodwa umuntu azisho iyona.
1: Yeah. Uthi ekhaya kunenkinga enkulu. Mina uma ngiqhamuka nento yokuthi kumele kwenze ukuthi ngithi bafwethu anifake. Ngisala ngedwa bathi abafwethu iqhamuke nawe. Ayilunge lento othi mayilungiswa wena. Ilungisa wena ngoba wena osoyihlelile. Uthi ukuhlala phansi nabafwethu akukho, asihloniphani, asilalelani. Kodwa ukhona othothi mebeka umbono uyalalela bamlekelele. Mina ngazi noma mhlambe ngenziwani. Kusho Anonymous uthi angazi ngenziwani noma nginesinyama noma mhlambe kwafakwa into yafakwa ekhaya ukuthi sizibangizonde mina. Ngisala ngedwa Magaye, into enjalo qhawe yenziwa njani?
0: Kubabili.
1: Yeah.
0: Kungenzeka ukukhona igama lesilungu elithi kungenzeka ukuthi uyigrade yena.
1: Mm.
0: Okanye kungenzeka ukuthi abamboni ngendlela yena ayibona ngayo.
1: Yeah.
0: Khona ilanga sabe sakhuluma ngayo besathi futhi abantu bakwamukela ngendlela oyipresenta ngayo wena.
1: Yeah.
0: Ngiyothola ukuthi akuyena yedwa. Bakhona nabanye abantu abaphila impilo efanayo nale ayiphilayo.
1: Yes, kunjalo.
0: Kwesinye isikhathi kubizwa ukuthi sithi thina bomagayi kubalulekile ukwazi ukuthi izwi lakho lihamba lifike phecebeni kini la ukhona.
1: Mm.
0: Lokho kusho ukuthi ubani okuzwayo ma ukhuluma.
1: Yeah.
0: Mayekuzwa ukuzwa kanjani?
1: Yes.
0: Kwesinye isikhathi mhlambe ngenxa yokuthi unemali bese ufuna ngathi yonke konke kungaziwa ngawe.
1: Mm.
0: wena ophethe amandla lenzini.
1: Yeah. Exactly.
0: Mhlambe kukwenza ube nyamanambana.
1: Yeah.
0: Ngoba vele mase kukhulume wena vele akekho umuntu ozokuphikisa, nawe uyakusebenzisa ukuthi ngoba kuzosebenza amandla akho kufanele kuziwe ngawe.
1: Yeah. Magaye ngiyakuza mina. Yeah. Akho sithuse lapha.
0: Kusho makhosi kodwa kuphuma nomkhulu bengivele ngifuna ukuthi ungizwe futhi yazi.
1: Yeah.
0: Ukuthi ibuhlungu lento ngoba njengoba yisho iveza umlaleli.

0: abyene ethemhlanje kwaba amashumi amabili samashumi siyishumi nesihlanu abantu abangezona isulu la bayisihlanu kuphela
1: ya yakuzwa
0: iningi lethu lishawe noma lishawa ileyo nto ukuthi kwesinye isikhathi uyibona ngabandlululeka mina emndenini ngayithola ngiwumtshingi betho ubani ekhaya
1: kwethu eyi madoda
0: yini hawu zenza ngcono akeminike ngizombona zofika
1: makaya yabo yes makaya uyanema because yabo kukhona othi njengamanje wayoshaya makaya kukhona othi hey ngiyakuzwa makaya mina ke anginalutho akukho engiphathekayo kumina ke konke nje mina okwami ngikuveza ke nyathelwa ngezinyawo ngingithi mina ngiyazifaka kubona ngibabambise kodwa kumina yami imbono mengikhuluma abangilekeleli kutheni silekelelane kule mbono engiyivezayo bangikhulise nami ngibheke phambili ukuthi anginalutho anginamali nami ngiyafisa ukuthi nami ngibe nemali kusasa ngoba nginawo amandla okwenza izinto
0: kungenzeka ukuthi icala lakhe yikho lokho ukuthi akanalutho
1: ayisha emakhaya ya ya
0: kungenzeka ukuthi icala lakhe yilokho ukuthi akanalutho so vele ayikho into azomtshena yona ngoba wayena vele unentela ukuthi into yakhe yenziwe yiningi okunye uthole ukuthi umntwana mhlampe owafika nomama
1: ya
0: abe nalokho kubantululeka hhayi yonke imindeni khona umndeni ebumbene njengetshe
1: ya ikhona impela yes
0: bakuthathe ukuthi inkinga kamfowethu noma inkinga kadadewethu inkinga yethu sonke
1: magaye yeyi
0: ihlazo lasekhaya alingabonwa abantu bangaphandle sikhona
1: yebo
0: amaphutha esiwenzile asingaloko esiqophisana but asivumelane ukuthi sizowalungisa ingakho sithe sikhulume ngokubambisana
1: yes ma kunjalo
0: ukuze le nto siyinqobe sidinga ukuhlala phansi silaphane la singenzanga kahle khona bese sizibuka siyiqale phansi iphinde ngoba ngeke sisabuye lemuva ey'sweni zoma bethu njengonicodemus ukuthi owasekuphoqa ukuthi hhayi ndoda zalwa kabuti ngamanye amazwi kuguqula indlela ocabanga ngayo sidinga ukuzalwa kabusha ekushintsheni indlela esicabanga ngayo sibuka thi umuntu uma esenkingeni bese wena uyifaka ey'cathulweni zakhe futhi ungabukisi ngayo ey'phungane
1: eyi tata ngiyakuzwa mina
0: angazi kodwa ngiyafisa ukuthi ngizwakale
1: hayi ngiyakuzwa mina ngethemba nomlaleli uyakubamba uyakuzwa njengoba nabe power nje lapha
0: njengoba ngisho ngithi kungenzeka ukuthi inkinga kamfuthi noma kadadewethu yokuthi ingoba vela kanalutho
1: wethu
0: kungenzeka ukuthi ngisho ngathiwa kwakhiwa ikhaya ngoba nginamandla ngingakhulumi namuntu ishiwo le nto kwathiwa enye yengozi ukuthi asibonisani nabantu kufanele ngabe sibonisana nabo ukwenza izinto ukuhlehla kwabo kwesinye isikhathi abahlehli ngoba benyanya wena kodwa bahlehla ngoba benyanya indlela owenza ngayo izinto
1: nkulunkulu yakuzwa bakaya
0: uyedwa umuntu ofanele ukudunyiswa unkulunkulu kodwa manje ufuna ukuba unkulunkulu wasemndenini wena ngoba unezinto ofanele ukuqhoshane kwena
1: cele hayi ya ake sibacaphune lapha sibathathe
0: bathathe
1: heyi madoda
2: sanibona kunelwa kakhumala esibongolo okhuluma engikhona la kwa-QM Mlaz Q3 encane khona la ngaseshumayela engithi angiphawule ehlona kukhulunywa ngaso ya nami ngikubona kubaluleke kakhulu ukubambisana and kubaluleke ngokuthi

0: if uzokwenza into nomuntu akufani noma ngabe uzoyenza wedwa. If uzoyenza wedwa umbono omuntu oyedwa awukwazi ukubona izinto eziningi, kani if nibambisene nalabo bantu laba noma nalowo muntu, noma ngabe kuthiwa nibambisene kwintoni kodwa uma ngabe nihlangene isikhathi esiningi kuvamise ukuthi kuphume into ephusile futhi esezingeni elithanda ukuthi lithithuthu ngoba imiqondo isuke ihlangene ndawonye yazokhipha le nto le enisuke niyakha.
1: Makai uyayiza imbodo la.
2: Ngiyabonga abona esikhathini esikanjena umendeza womuntu.
1: Yeah.
2: Uyinjini yokuphila komuntu. Yazi kufanele umuntu ukwazi ukuyibona umenza kahle, ukwazi ukuyibona umenza kahle ngoba uma usutshe nabantu uzothi bayakujudge.
1: Yes, kahla lami kunjalo.
2: So ubaluleka esikhuluma ngakho wonke umuntu okhulumayo unesizathu sokuthi yazi yangithinta lento.
1: Yeah.
2: Ngoba vele sidinga ukuthi sibe lolo hlobo lokuthi yazi yangithinta lento. Ngingathi yazi laba bakhuluma ngami ake ngibe yingxenye nami yabantu abakhuluma ngami ngoba lento ekhulunywa ngayo iyangithinta. Kungenzeka ingithinte ngiseduze, kungenzeka ingithinte ngikude,
1: kungenzeka
2: ingithinte kancane, kungenzeka ingithinte kakhulu, kodwa okuhlalayo ukuthi lenyama esetafuleni nami ngiyingxenye yayo.
1: Yana yakuzwa
2: uma kukhulunywa ngento ethinta abantu nami iyangithinta ngoba nami
1: ya lungele. Okay, umkhulu uthi loya makhulukhulu nikhuluma indaba enkulu emsakazweni ebusuku uthi hey ngathi bayizwa bonke abantu lenkulumo imnandi inokwakha phakathi. Uthi mina nje kwethu asibambisene umashone lale nale uhlanganisela okuhlanganisela kona ukuze uphile, asibambisene neze. Kodwa mina ngithi nabazali banesandla kuloko, yibona abafanele babehlanganise sikhule basitshengise ukubaluleka bobambisana siyizingane ekhaya. Ngiyabonga qhawe makhaya.
2: Lobungani
1: baba,
2: ngicela ukuyibeka kanje le.
1: Yeah,
2: uyabona ekhaya kukhona abantu bendlu yakwaBungani.
1: Yeah,
2: bese kulaba abantu bakaBhungane kwaBhungane bo. Uyazwakala bhuti?
1: Ngikuzwa kahle mkhulu. Yeah, ngizwakala.
2: Isibongo sakwaBhungane, kunezindlu zakwaBhungane ezila ngaphakathi isibongweni sakwaBhungane. Bese kuba khona iy'hlobo zakwaBhungane.
1: Yeah,
2: indlu nendlu inomuntu wakhona okhuluma kuzwakale, okungafaneki kube khona omunye umuntu onezwi elingali kunalowo muntu.
1: Yeah.
2: Bangangaba khona abazali, kube khona abantwana. Indlu nendlu inomntwana wasendlini ethize, le nto yezindlu ayigcine ebukhosini kuphela. Isibongo nesibongo sinabantu nezindlu zakhona, ukuthiwa masekuleyandlu kukhona usibanibani nosibanibani.
1: Ya, ngiyakuthola mkhulu.
2: Ukubambisana kubaluleke. Le nto ngisho ngoba namhlanje enye yezinto ebesikade umuntu eyisebenze mina.
1: Okay. Oh wow, okay.
2: Enye into ekade isenze ngisho kungakuthiwa umfowethu mdala. Angaba mdala kodwa mayinge mdala kunendlu okukhulunywa kuyona kehleleni ezansi, adedele abakuleyo ndlu kube yibona abakhulumayo.
1: Uthini
2: khuluma ngokubambisana? Sikhuluma ngokubambisana okuqinile okuyikhona khona bhuti. Njengoba ngisho sithi
1: ibambeke magaya. Uthini-ke uthole ukuthi-ke yebo kuyileyo ndlela osho ngayo, ngoba magaya akusebenzi isikhundla noma ubudala ezintweni ezibheke phambili. Uthini ukuthi ngisendlini encane noma ephakathi la uyabonakala cha lo mfana ubeka into eyiyo eyayilandela kakhulu okhokho futhi nabo labaphila bayibona kodwa

0: kusho ukuthi kona ngiyabonga ngoba Phungwane uyazi ukuthi eminyangweni noma emsakazweni ezilomzansi ukhona lowo mnyango oqondene nale ndaba sikhuluma hayi ebhodi ayibuzayo. Kodwa engingakusho nje kuphela ukuthi yebo ngiyavuma umfowethu unawo amandla ezwe. Kodwa lami ngingathi ukuthi akabhekisise. Afune omfunayo. Angazi nomnyangiso.
1: Ya, ngiyathemba na ulalela, yes.
0: Kuhle ukuthanda umuntu okuthandayo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ilokho mfethu engakusho ukuthi mfethu engathi kungaqondana kahle ngoba unenhloso kahle kahle ufuna kube yinhloso efanayo kubona bobabili ufuna kube abantu abanenhloso efanayo. Uthi uthi omunye ubaba uma uyindoda ugana usuke ungaqashanga isisebenzi kodwa usuke uthole umlingani.
1: Ngiyakuzwa.
0: Usekhona Phungwane?
1: Ngikhona, ngilalela mkhulu, yes.
0: Usuke uthola umlingani okusho ukuthi kukho konke enikwenzayo kufaneke nibonisane. Enye ke yezinto esishayayo leyo ukuthi
1: ya
0: kube ngazi ukuthi khona ongaphansi.
1: Yes.
0: Like kufuneke wena uhlezi kube wena oshaya imithetho. Yonke into efuneka yenziwe ufuneka uqhamuke ngasohlangothini lakho kodwa nje mfowethu engazi ukuthi kungaqondana kahle nomdala amlekelele amuphi lokhu kumfisayo kuyomnika ukuthula nenjabulo empilweni yakhe njengoba esho ukuthi usezabalazile waze wahlangana. Akuhlangane kufaneke kuhlangane bathi kuhlangene nomaqondana uNkulunkulu angazi ukuthi angaba naye nethongo lakhe futhi libe naye. Ngiyabona.
1: Yes Magaya, sesiya nje kuyona ke lesingayo kodwa singakayi kuyona. Ngifisa khanyiseleke naye ekhaya ubhuti uGajeni Boya Benyathi. Ukufunelwa umuntu, ngifisa ukukhanyise kahle lamagaya ngoba ngiyazi ukuthi umuntu kanjalo ukhanyisela abantu ngale ndlela. Moyinsizwa, ukufunelwa umuntu, mhlambi buphi umngozi obungaba khona kulokho? Nanokuthi futhi uma ngabeke ufuna ukwakhumuzi njengensizwa yiphi indlela omele uhambe ngayo ukuze njengobusho uthole the right one ozokuthanda akuthande nibe into eyodwa njengensizwa? Insizwa yenza njani ukuze igcine ithole umakoti?
0: Ngingasho ngathi ngoba kunomnyango ufanele osunabantu sebeyihamba ngendlela ngiyemizwe nginabanye besho baze mhlampe baze bakhangise. Ngiye ngifuna ukuthi into yabantu ikhulunywe abantu bayo.
1: Yes.
0: Ngoba Phungwane omkhulu singamendela sithi siyamendela umfowethu uma kusaza kungaseyona le nto yena ayifunayo uzokhala ngoba
1: nakoke. Yes, bengifuna ukuveza into enjalo.
0: Akuyena uphume incina wayozingela uzingelisiwe noma uzingelelwe kwabanje inyamazane yabekwa la. Ubani omaziyo lo muntu? Sike sakhuluma ngokuthi mani kufuna ukwenza into kuhle ukuthi nazana. Kwesinye isikhathi kukhona ukuthi nithi niyasizana nijikelana endlini
1: kunjalo. Kuzwakele Magaya, ngiyathemba uGajeni
0: uzobuya zokhala ngokuqhawa ukuthi yambona lo muntu wakho.
1: Babhale busakazele manje uGajeni manje qhawa uyibona lo muntu manje.
0: Angithi no-Adam uthiwa no-Adam wathi uNkulunkulu mazembuzo Adam udlile yini nangithe ungadli khona wathi owesifazane onginike yena.
1: Into engiyikhumbula kahle babucele eyayenziwa endulo sisakhula wawuthi uma ushela intombi abafweni bakulekelela uma ngabe angathi yena ntokazi yabo bakuphe namazwi ozokwazi ukuthi uhlanganise ngawo kuleya ntokazi ukuze igcineke ibe nawo leya nto yabo ukuthi awuyazi lo bhuti agcina sengimyabo yonke leyo nto. So wawuyiqalile wena bakulekelele wena noma

0: ibone nina nayi intombi mfethu athi yaye buyintokazi phela ngavusa umuzi kababa lapha yabo so uphiwa amasa amaqhinga ukuthi lentokazi ungayiwina ngalipi izwi into enjalo so uma ngabe mina ngizoqalela njengoba usho magaya izobuya ngami kugcineni naye lo wesimame uyobuya ngami sisezikhala mhlambe sekunenkingi eziba khona ngoba siyazi magaya ukuthi umuzi uba khona awukho umuzi ungashunqa intuthu uyabo
1: hey awukho umfuthu umuzi ongenayo intuthu
0: yes
1: ngine sekusayile ukuthi
0: yeah yes magaya
1: abayibonayo intuthu bayawubona nomsuka wentuthu ukuthi usuka phi yabona obuka imizi eyakhiwe ukuthi ayifani
0: yeah
1: angikhulumi ngalezi zindlu kuthiwa kuqashiwe umuntu angazakhele ukusuka kho umuzi wakubo bese kufika mina ke ecele ngizoqasha akuyona umuzi wakithi lo
0: yeah
1: siyahlezi emzini noma kodwa umuzi wakini imizi nemizi ayifani nje okusho ukuthi njengoba uchaza ukuthi awukho umuzi ongenantuthu obungozi ukuthi kodwa ngenyanga mhlawumbe uma sebethusana athi lo kuqala wena wangithola izosi
0: yeah yeah go yazi magaya yatheba lo besheke yalapheka ngale uzoyibona indoda ngembona ugatshela umntama so ngoba njengoba wafaka wakufaka hayi ngabe ngezwanga mkhulu hayi ngabe ngezwanga umuntu nomuntu into omoyibekile uqala yentshise aqala buke uthothi unawo lenkinga nayo uyamdinga umuntu njengoba udinga umuntu wena uyazi hey inqwaba yabantu abadinga abantu hey magaya lokho magaya isisiko yindaba bani sayiphethe indaba yethu kubaleka kokubambisana
1: yekela abanikazi bayo yekela abanikazi bayo
0: yeah magaya sayiphethe ukubaleka kakhulukazi ke manje kwako kubambisana njengoba sikuyona inyanga abantu besifazane amazwi ongawasho ukuqhubeka babambisane babantu besifazane bakwazi futhi ukubambisana nabayeni babo nabantu babo kubhekwe phambili bamluleka nje bokubambisana mengabe nabantu siyiphethe magaya
1: mfethu lokhu ngeke ngize ngikubhekise kubona kuphela
0: ukungani yes baba
1: kodwa ngingakubhekisa kube bonke abantu abasebudlelwaneni noma ngabe bunjani noma ngabe uhlobo lomi lobudlelwano siqondisise kahle igama lethu ukubambisana ngoba linomphumelo omuhle linomphumelo omuhle mfethu kungabe ukuthi abafuna ukuyithuthukisa kodwa ngiyayisaba le mangabhekisa kubantu besifazane ngiyayisaba le esiyigqubu manje ngathithi ngisho iminyanga ethize meyanganyelwa abantu besifazane bese bekhokhisa isibhongo sokuthi hhayi nathi kade sicindezelwa ke sikhuluphukisane thina sodwa kwimbokodo engazi ukuthi imbokodo ayibadingi abantu besilisa noma ayiwadingi amadoda
0: eyi ngiyakuzwa egaya ngiyakuzwa ocela ya
1: asingachathwa yi-system ebicindezele bese kube engazi ukuthi abantu besifazane bebecindezelwe yiwo wonke amadoda khona abantu besifazane abahlezi kahle emizini yabo nabayeni babo nabantwana babo
0: ya ngiyakuzwa man
1: So kuhle ukuthi sikwazi ukuhlukanisa izinto sikwazi ukuyihlunga izinto ngoba ekugcineni konke esikwenzayo kuyabuya kuze kuthina
0: kuzwa kahle magaya usahle naye izwi elomzansi nali-0.05 umagaya niqhawe emsakazweni izwi lomzansi besikhuluma indaba enkolo umusanda uvelela umsakazi noma uyavuka ukubaluleka bokubambisana okuyinto edingakalayo emndenini edingakalayo emakhaya emsebenzini kuphina kuphi lo sokhona uhlangene khona nabantu nihlangene ngokuthile nifuna ukubheka phambili magaya ngicaba ngokudedela manje noma bengena abanye lapha ya uthi omunye sabona qhawe mfowethu siyabonga kakhulu ngenkulumo yenu enthena iveza uthi ke umlaleli ngicela ukuba anonymous uthi ke ngicela ukusiza uMashek uGajeni ubuya benyathi uthi Gajeni mfowethu uqhawe ke akakulekelela la kodwa umthwesa umzima uthi ke insizwa iyaziyela uthi ke shona khona uthulathe uthola umagodi enikwazi ukuthi niqhumane naye ngoba umagodi ukhethelwa yithongo ayi okay usesho njalo ke bagaya phethe bag bagaya sabe
1: futhi ngiyabonga kakhulu magaya
0: Mm.

ban lo uchazan sei numnika zi usuke ngempela ke umuntu ke esezikhethele semuzi umuntu wakhe kule cha ngiyamthanda sibanibane ngemuzwa ngaphakathi cha insizwa kithi ke hayi sengithathiwe mina seyinomnikazi noma seyithathiwe seyinomnikazi le inhliziyo yami xola yemadoda kulungile ke 27 minutes past 1 isikhathi njengamanje uthi lo aya umakhulukhulu sinawe nje uthi ke ya kona ke siyabadinga abantu ngoba manje ey ubi kodwa uShimesheke ngimzwile into ayicelayo nami ngingomunye wabo lapho kuleso simo kodwa ke kuba nzima ukuthi ke ngithume umunye umuntu ayongizamela ngoba iyobuya ngawe ngelinye ilanga ngoba kuhlezi phela othandweni kuba nawo umsindo bakhona akaze ke kungabukhona umsindo uma ngabe ke nithandana uthi lapho ngagcina ke negama lakho lingena kuloko uthi ke kodwa ngimfisela inhlanhla ubhuti amtholo wakhe amthola ke umaqondana wakhe azomthola khule kugcwala ubhafu kuzokwenzeka sekukhulunyiwe ngamabomu kudonsela phana umzukulu noLondeka Shangase umculo ke lo uthola lapha yana ke kumthwesi ngo 12 kuya ku 3 ngesabatha nakuba amagaye ngolohlanu ngo 9 ebusuku kuya ku 12

0: esikwenzayo singabantu.
1: Yes.
0: But ngomculo wami ngiyafisa ukuthi abantu bengathi bengahila ngaphakathi la basuke behlukumezeke ngakhona. Because ma ngibhala ngisuke ngibhala ekuthenini umuntu abe ne-understanding ukuthi no, ngiyamthola lo mntwana ukuthi uthini.
1: Ya.
0: So ngifisa nje ukuba nalesifiso sokuthi umuntu uma yelalelo wami umculo alapheke.
1: Ngiyakuzwa mntoka ma. Ngikuzwile ukuthi
0: impumelelo isingeza ngaphambili.
1: Yeah. Yes, good. So ngikuzwile uthi ya okusponsorishile yona ke imizweleni media. Okay ke okay asibe eceleni ke imizweleni media. Mhlambe ohambeni lwakho bolahamba kulomkhakha. Abantu abebekuseka kukona mhlambe ungabaveza bakhona bebekulekelela. Ubhekwe phambili ngamazwi noma ngazo zonke indlela zokugibela uyo mhlambe yokwenza something uyoqopha njalo njalo baphinde bakukhokhele lapho uyoqopha studio bonke labo bantu abanjalo.
0: Always comes to into yanjani. Bengigibelela mina ngihambe ngiyenza leyo nto leyo, but umuntu ongigqugquzele kakhulu when it comes ukuthi ngiqhubeke nawo umculo because besengilile nje. Ngingasho ukuthi khona ngentokazi yasemsini ithuse milove.
1: Okay.
0: Yona ntombazane ihlezi igqugquzele ethi no, no Queen B, because bangibiza ngo-Queen B ku-music.
1: Okay.
0: So bathi nge-Queen B no, siyakucela mfethu ukuthi uqhubeni umculo because iy'ngoma zakho zimnandi, ziyathandeka, ziyalaleleka. So ukuhlala kwakho ngiyeke uze kusize, why uhleli nethalento yona ngaphambi ngaphakathi lapho kwenu. Ukulivalela ngize kukusebenzela. So amazwi akhe ngiwalalelile ngawukuthi ngize ngaxhumana nomunye futhi okuthi uMandisi.
1: Okay.
0: Wangena egruphini wabhala wathi ofuna islot endaweni ethile ofuna i-interview.
1: Yeah.
0: Engaxhumana nesibanibani. So I started lapho ukuthi okay, let me just push mhlawumbe nge-interview eyodwa ngibone ukuthi I can go somewhere noma mhlawumbe nje kusazoqhubeka ngibe nokubhekisela kancane ukuthi nowayi.
1: Yeah. Ngikuzwakala mama.
0: Umculo nje ngiyawuthanda.
1: Ngikuzwakala. Yeah. So yabona nje ukukhuluma nje sikhuluma nawe kulalela benkampani, kulalela izikhulu, kulalela abantu abafuna ukusiza abantu kubhekwe phambili izilomzansi ke umsakazo ngempela ke olekelelayo abantu bakithi kubhekwe phambili baneqiniso kakhulu abalaleli abalalela umsakazi. So ube nethemba uma ungene kuleli khaya ngoba abantu abalalela la kulolu hlelo noma ke kulomsakazo bathembekile bamsiza omunye umuntu. So nawe kumele ube nako ukuzethemba mawusho mawenza into inhliziyo ikhululeke uma ngabe wenza ungahlezi unegative ube positive ngalo lonke ixesha dadewethu. Ngifuna ukuya la siswami kwona umsebenzi wakho njengoba ke ukhipha umsebenzi omuhle kangaka ubani mhlambe ofisa ngelinye ilanga ukuthi usebenzisane naye estage or ofisa ukuthi nje ngempela ke ube kanje umfishalishe nasengomeni zakho.
0: Yo ayi into babane ngithanda njengonomfundo omuhle siyazi. I love umfundo omuhle umfundo wakhe yangilapha.
1: Yabos
0: ngiyafisa nginesifiso
1: hayi ke
0: sokuthi ngelinye lamalanga ngize nepicture naye.
1: Ngikuzwa kahle sesiwami. Kuzwakele silindile kuzwakele emlaleli hleli naye usili intokazi esinayo ekhiphile ingoma ethi ngeke ngidlale ngalomuntu. Sesidedela dadewethu usithembisani okunye okusho khona mhlawumbe okuphekayo okuhlelayo ngoba ngiyabona mengulandela umbhalo wenkondlo kakhulukazi la mhlawumbe khona okuhlelayo okusha ekona lo msebenzi ofana nalo.
0: Engihlelayo kodwa kungase kuphume ngonyaka ozayo. Ngiyimisela ukuthi ngikhiphe i-album.
1: Because
0: angikaze ngaba ne-album empilweni yami, ngikwazi ukufaka iy'nto zami kuma-digital platforms ukuze ngikwazi ukutholakala nami.
1: Ngiyakuzwa sis. Alright. So uzothike umuntu njengoba kuyinyanga nje baleka ngaka noma sikule nyanga ebaleka ngaka uzothi eyi yazi ngiyabadinga abantu besifazane abazoba semcimbini ethile bakwazi ukuthi nabo kube khona abakutholayo balale bedlile njalo njalo ngoba inhloso yokuthi ucu